0: Pero aragit sa atong termi ang pag-remind sa kaugalingon tanga hindi magsalig sa mga panahon nga uso ang sunog. Pagkatapos may aragit na sa mga potential nga mga ano nga mga halinan sang sunog or spark or short circuit o ano nga mga sitwasyon. Ang aton nga charger dabla may ara na best nga nagaka short circuit grupok aga kasunog. Aga katulog ka, huwag ka kabalong, ara nagling, aton ang kalayog, aga sunog na. May ara man makakaturo pa sa mga equipments natin, sa mga gadgets ta. Ang cellphone ta, gaka-overnight, no? Sang charging, huwag ka kabalo ba? So, igulpi lang, nag-spark na. Nag-crear na sang kalayo, nga halinan sa sunog. Or, ang mga kandila, nga ara sa aton nga mga altar. Kung tapos ta... aton pagpangamuyo, aton nga mga aktibidad sa aton altar, ang mga kandila parungon tigid pagkatapos ang mga equipments na nga kinanglan i-unplug bala, i-unplug tan lang basta mag-overheat na kun ano ka sa sitwasyon. Mas maayo may electric cookies abi nagapira gusto na malantang saksak kay saksak no ang octopus wiring katropa isa man ni sa mga giarasunan sang sunog overloaded ang source sang aton nga kuryente no overloaded so naga spark naga ignit nagakalayo katropa no halinan man sa sunog ha? So kadamo eh no kadamo mga katropa pero importante sa mga barangay ta mo tublang gina sigahom ta nga tani sa mga purok ang aton nga dalan may ara kita sa dalan no nga i-reserve para in case of emergency sometimes gina undermine nato na why naton ginatagaan sa tension pero sa pagluntad sa mga insidente katulad sini dira naton ma-realisar ay tuod no kinahanglan gid no may ara gid tani nami tani no so mga bagay tani nga tagaan sa tension sa aton barangay o galing ti samasami ulihi na ang tanan na ang aton barangay siguro mas maayo kung may ara naman ta sang ano no sang motorsiklo lang the fire truck style lang no para makasulod to sa mga lugar to abudlay abi kong kiss ang mga tropa kapin pa kung medyo suludlon dito sa mga purok-purok kaga dito sa mga sityo-sityo ang alagyan footwalk lang hindi kasulod to ang aton fire trucks no kon mag-abot ang fire truck sa mga main area sa mga dagko nga mga espasyo kinahanglan pa nila mag-takod sang ilang mga host na it will take time bala nyo mga katropa 3 minutes 1 minute sa sunog la ina niya mo no dako na lang sir. So as much as possible any potential nga mga halinan sang kalayo sa aton parimaray ipadayo i-ano ka na ikakasunta na no kaluoy mo na isang senior citizen katropa ho ang istorya nga nagkadto na siya nakaistoryahanay na sila sang iyang tawag sini ang iyang abana no magwa sila pero tinagambal na ni senior citizen hindi ko na kaya salbaran ng kaugalingon kasubo no muna nga mga sitwasyon, muna nga panahon kay Tropa, dapat ginalantaw ito pa nga ito mga seniors. Pero ti sa mga insidente, sometimes ba na, why can't mahimo, accept aron mo lang kung na matabo. 808 mga abyan sa pagparagad natin sa itong paratuntunan, inigabahin, ginadulong sa inyo, sang Santon Plus Gold, mga katropa. Ang kape nga ginapangapi namon, ang kape nga ginapangapi ko, ang kape nga paragid sa imo. Ang Santon Gold Coffee Mix, no? Kung ano ang mga ingredients nga ara sa Santon Plus Gold capsule, ari man isa kape subong, ha? Daw pareho lang nagtumarka man sang Santon Plus Gold, ha, mga katropa. Ang nami pa di, gindisenyo gini para sa mga diabetic persons naton sa mga kuturanta nga mataas ang kalamay. Para sa mga kuturanta nga daw hindi nakapangapi tungod sa ginaindang mga masakit. May ara sa mga kuturanta nga medyo tumaas na ang ila kalamay. makabulig ng mga katorpa ang Santo Plus Gold. Baka pangapitay yung Japon na, no? Marabo kung kapi-kapi ka, at anan, pwede mo istoryahan mo. Istorya parte sa problema sa Pungsod Pilipinas. Istorya parte sa problema sa aton nga Tupad Balay. Problema sa kwarta. Problema sa klema. No? Bisaranon lang eh. Oh, lapit na. Subong kalabanan sa kapi-kapi ho. Ang ginaistoryahan subong elections barangay. Paano ko ni Miss Lan si Kapitan? So, damo eh. So, kung hindi kinakapangapi ka tropa, tungkol hambal sa doktor, hindi na pwede kaya may mga pre-existing conditions na may mga masakit na. Arin lang kita sa Santon Gold Coffee Mix ka tropa, ha? May ara sang, glutathione ka collagen, ha? Magabulig ni sa aton nga panami sang aton kutis, paputi, pagwapo, kagapahamis ang kutis mga katropa, isama ni isang mga kape nga ginapunggan niya ang aging, ang pag-edad sa aton nga mga mooks, bla. balaan mo kung maghamboy ka na sang kulo 40-50 ang imo kurinot ga amat-amat na. Kon lack of collagen ang aton lawas katropa, nagasagla sa, no? Kag ang kurinot, hindi ta mapunggan. So, kinahanglan tayo sang collagen, mga abyan. So, arinis kapi, Santon Plus Gold, katropa. Santon Plus Gold, may aras ang glutathione and collagen para sa mga estudyante. Madam, nagatuon ka for exam. Gusto mo magpainit. Ambal mo, hindi ko mag-inom gatas, basi matulugan ko. Hindi ka man mag-inom sang kape nga mga synthetic, eh, basi hindi ka naman makatulog. Dili na ka sa Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix kay Waya. Decaffeinated, mga bian. Pero ang aroma sang kape makasatisfy sa imo. Sa aga, nagapulo pangapita na sang igo niya. Nagpisik ka din mga katropa. Because mga ingredients mga katropa nga may arat na sa Santon Gold Coffee Mix. Okay? So pwede nyo na mabakal sa mga South Star Drug Stores sa atong TGP, sa generic drug stores nationwide. Kag malapit nga mga lugar sa inyo mga katropa, pwede nyo na mabakal sa atong mga Yes to Health Wellness Center dali sa Chores Bacolod. Makitaan kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Na-commercial ta, balikan ta mga topiko. Ito naman mga katropa sa ating kapagpakalagad pagkatapos kid lamang sa mga panumnom. Hasnan, bye!
1: Bullseye! Bullseye! XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkadebyoso ko, ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
10: gari sa ka-service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumara ko sila. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
14: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food ng mga pagkaon.
15: Mm.
14: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imong lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
15: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod niya toxin, mga free radicals.
14: Yes.
15: So kaya ining pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon tabala. Nung tuas, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
16: create sa isa kabalatian. Just imagine, wala kamong gakaon sa itlog, hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, train ina siya. Ang metil ko lang, train na siya. That is a cancer stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag-create ng isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas. Kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balungay. Paimna na lang siya Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Sherry. Migid akong ginatubuan sa mga ubag-ubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
14: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano inisya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.

0: So once nga ma-take nato na nga ton nga premium Dietrich, tinloan niya imo atay, tinloan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay, tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga matikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Ang bata naton subong expose sa gadget. Ang bata naton subong expose sa TV, expose sa cellphone. Aton lawas iko ba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir. Paspasyon ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: XFM Exciting!
6: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balansing nga mga komentaryo.
9: Further,
8: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pasalayan.
8: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa, oras natin 8:21 na, XFM time. May aras ang bagyo, no? May aras, primero to, tropical depression ng ginpasakaan sa tropical storm, mga katropa, sa sining panahon. Ang isa sa mga igo daw Luzon naman. Pero mabatsagan diri sa bilog nga Pilipinas, katropa, kay medyo dako-dako mo ni siya, no? Mabatsagan sa eastern part of Visayas. Pero ang sentro niya, bo, igo naman ang Sabar, ho? Pakadto sa Luzon area, katropa, no? Amo ni siya, no? Kung sa panahon sang habagat, dito na siya gaigo, mga katropa, sa, ano? Sa Luzon. Pero kung amihan, laban-laban, tunga-tunga, Visayas, kalabanan, nakaigo kita. So, pero amunin mga sitwasyon ka, tropa, kung kisa, ambal nila, bakod, kung baskog, pagid ko ng mga bagyo, nga posible magigo sa aton sa panahon yun eh, no? Because kaya may ara sa threat sa El Nino, nagapabaskog pagid, kag nagapapusog pagid sa mga bagyo, katropa nga nagaluntad sa aton na pinakamang lugar, no? Ang ining LPA, primero ginatawag ni sa mga katropa o LPA subong hagupit na kuno, bug ba bakod ba ng ngalan. Ari ko sa linya nato mga katropa from PDMPD, we have Sir Melvin Fierro to check sa aton nga klima. Sir, good morning, welcome sa programa.
1: Yes, good morning. Ang nag-apekto naman niya sa Luzon kag Visayas. Update na ito sa tropical cyclone sa Guasato niya, Philippine na area of responsibility. Ang tropical storm na si Hagupet. Si Hagupet sa malas na sina si Gagaonara sa Kalayon ng mga 2,015 kilometers east-northeast sa Mindanao. May kapasugon niya hangin na 65 kilometer per hora malapit sa sentro. May pagmadlos tugtog 80 kilometro per hora. Bagyo ang tropical storm na si Hagupet, westward yung direksyon sa kanasigon niya 20 kilometro per hora. Nag-expectar magkasunod sa atin ng Philippine Area of Responsibility sa Domingo sang aga ang pangadla na ito na si Bagyo Kaloy. Ang Nicos Island region, lakit naman ang Bacolod City, maka-experience kita sa Gyapong sumapaang kamainit sa Gyapong mga panahon sa may matsansa sa mga lakta-lakta mapaulan na dulot naman sa LPA kag localized thunderstorms. Mahina itutub sa kasarangan, huyop sa hangin. Gikan sa nasinangan, kag namin na nasinangan, ang nagayong probinsya sa kapusan niya bahay sa atong nga probinsya, ang kanagatan sa atong nga probinsya, ay kasarangan tutub mabulubalot. Ang atlaw na putla ka na 5.6 ka magatulon, na size 1, karoon niya sa hapon. Ang atong temperatura na sa ulit na 20 size, magalapot kita 34 degrees Celsius. Ang atong naman head and neck, magalapot kita 40 degrees Celsius.
0: Sir Melvin?
1: Sir Melvin? Maraming salamat at mayong aga sa luwag.
0: Sir Melvin? Oo. Sir Melvin, ang bagyo ni, di maigo?
1: Ang models na kapakita, hindi pa sa direkta nga mag-igo sa landbas sa Pilipinas. Magkasunod pa sa atin na Philippine na responsibility kung hindi magbagong yung direksyon sa Domingo, sa aga. Kasi na siya hindi pa direkta nga mag-apikto na sa atin. Nalakto na itong sabi na nagpanapit, makapagatyag na sa mga pag-ulan niya sa eastern portion sa Visayas, sumuman sa Luzon. Kaya magsunod sa part, masaka isa pa baba please sa iyang forecast track na
0: Hindi mo niya magbaskog pa, Sir Melvin? Why man chance ka magbaskog pa niliwat?
1: Kasi doon na mga kapakita na
0: Sige ta naon, ta Domingo pa man niya. Sir Melvin, thank you so much. Salamat gid sa imong update sa amon.
1: Salamat kay ko.
0: Inyo ba dapati ang mga katropa si Sir Melvin Fierro sa nga PDMPD sa ini hagupit gali ya ang iyang ngalan, no? Pero kung magsulod na Kaloy kuno, ngalanan di sa Kaloy. Tingnan na natin mga katropa kung anong pila ka mga latest updates ni, pero pabatsagan na ang ining bagyo sa Domingo sa mga lugar medyo base maggumguom. Ang iban ka pa salamat na kanya. At least mukha pa white sa init na kayo. pero this is the beginning of everything. Beginning of, pero anyway, mga katropa, at least na preparado lang ta, no? Sa mga bulubagyo-bagyo. Kay ang iya kabaskugon man, according sa kay Sir Melvin, naglabot sa 65 mo, no? Kilometro per hora. Pero pwede siya magsaka sa 80 kilometro per hora. Baskog na. Para sa mga mangingisda ta, apektado ni sila. Budlay na magpalaot kung may mga bagyo. Kag posible pa kung mataas, no? Ang ining mga bagang puwersa sang bagyo, mga katropa. But usually, ang kakalatabo abi mga bian, once nga mag-landfall na sa par, duwak magay baskog sa or maghinay sa magingasa. So, ulang taon ta lang sa mga lugar nga posible apektado. Why pa man hindi sa mag-igo sa landmass, pero mabatsagan tang paghumguom siguro si, no? Sa area sang Zama, Samar, kag sa pinakamalugar dito sa ano, sa Eastern Visayas, mga katropa, mabatsagan siya ang paghumguom kabay pa nga hindi lang sa magbundak bla nga mag-ulan dito do. Ang sa bagyo abi katropa, duha ka bagay ang ginabantayan ta. Una is ang kabaskugon sa bagyo kag ang ulan nga dala sa inyong mga katropa. Once magsobra na gani sa 50 milliliter ang ulan nga mahatag sang bagyo, sang isa ka ukon na bagyo, meaning may ara na sang accumulated nga mga tubig sa mga lugar nga medyo pigaw-pigaw ang drainage nila, may ara na sa pagtaas sa tubig, no? Base may ara naman sa pubulo baha-baha. Ang delikado kung magsobra na kita, maglabot na 300 kahit grado gid ang pinakamarugan natin sa makulot, mabahaan gina di. Mabatsyag gita na di. Mga lugar dira sa Manago, mga lugar dira sa Mandalagan, mga lugar dira sa Magsungay, lugar sa Panukoy, kag sa Punta Taytay, nagataas man ang tubig. Dito sa area sang Villamonte, kag sang ang tupad na sang Fortune Town area, Estefania, mayara man sa mga lugar nga nagkakabahaan, no? Morning, ha? Salamat kit Ma'am Shirley Arevalo. Si Ma'am Shirley, may intran siya yo, no? Sa aton nga pa-promo dason, buwaso, ang aton deadline for dropping of entries by today. Pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo, magdaog sang 3,000 pesos buwas sa aton draw, no? Which will happen every Friday, no? So sa mga entry senders naton, you can send your entries early possible time because nga base madulaan ka mo oras, boss. Base ba lang ka mo mas mayo nga sigurado lang ta. Mayo nga maka-prepare lang ta sa mga sitwasyon katulad sa ni mga katropa, okay? All right, madaog daya. Patihab la. Salig lang ah. Madaog ka sang tag 3,000 pesos para sa aton nga Santon and Libuli, Santon and XFM Libuli mong papremyo. Kundi ka man magabutan, may ara man ta sang may ara ta sang grand draw. May ara ta pang hatag to lagko nga prizes, mga katropa. Isip i-plus ta naton dabla karon sa inyo ang ining ining mga promo naton, no? Para ni sa mga Santon users, no? Tangkilik sa mga produkto, kag nag-ayo, kag kung hindi, why alibyos lawas mo, hindi ka mag-tinir sa isa ka suplemento mo. Ah, Doriti. Pila naman sa mga kuturan na naghatag testimonya nila sa nagkakalatabo nga nga mga ukon na pagbakal nila sa pag-purchase nila sa mga produkto sa Yes to Health, katropa. Kung wala na sa inyo mga butika, let us know, pabalaa kami kay para makanto kami sa manugwar nyo, no? Kung din, kagun why da, pwede ka mo namun matuituyan, mag-guidelan. Kung sa din ka mo pwede magbakal, pwede ka mo din pwede magkanto, mga butika, mayara sa inyo mga manugwar para sold. Para hindi ako magproblema, hindi ako mapalayo to. Kung saniin man ka mo mga katropa, no? Okay, so muna, no? Oras natin, 8:31 mga abyan. Sa nambal natin, medyo ang paang terribly. So, hambal ni Sir Melvin, siya ba si maglabot? Malabot na 43, no? Ang 40 ang aton nga heat index. So 40 madumduman ko, suspended din ni klase din. Kung may mga klase pa mga katropa sa una, kung pag June maglalapot pa 40, ay sus, sigurado suspended klase. Hambal sa mga sudyante, yehey. Naanad sa suspendero na isang klase katropa, kaginabantayan dito na insindihan ang heat index gri makapasuspended man sa mga mobility sa tao, no? Atun nga mga office workers nagbulubatsyag man, ang iban nga mga kumpanya sang una sang El Nino tobla ang pag-igo sa aton ginistoryahan tani kay basi by June to August kuno may ara naman sang El Nino phenomenon nga magaluntad diri sa aton nga pungsod, no? Mabudlayan ang aton pila ka mga kauturan tungod sang taas nga temperatura sa aton nga palibot, no? Pero purya padayo, kabay pa hindi lang. Pagka naintindihan ta ang heat index naton tumaas, tumibuo katropa, ay sus, suspended tanan. Ang COVID-19 katropa sa una, nagpa-slow down sang giho naton katropa tungod sang virus. Eventually, sino man ma-expectar man, ang heat index gali, maka-slow down man sa mobility ta, sa gigo ta, estudyante, professional, ang iban nga mga kauturan ta nga nagatrabaho sa mga ventilated area pero in the air condition, nagabuhin man sa tao, kahit kung magdamo ang tao, nag-init man ang kinahaklo mo nga tubig, ang hangin, ang oxygen. Ang iban, nag-skeletal na lang ang ila operation. No? Amo na gali ka budlay, no? Nag-experience kita katropa sa lain-lain nga phenomenon sa atong kabuhi nga wala natong gina-expectar. Gamuno, kunay may aray naman na ma-react mo sa inya.

0: Masyadong panimaray, dalong paho pwede. Dira ka lang. Ha? Medyo pundo-pundo ka na. Pagkatapos open air, no? At least ang oxygen nga mahaklo mo bla. At ano pa? Damol pa siya. Kaya kung magkadto ka sa Deris downtown area, lagaw ka, tingala ka bla mga katropa, ang imong pagginawa, doon yung ganas. Doon ginalaot mo siya, no? Kaya ka nipis kayo sa ginaginawa mo. Tungod sa grabe nga pa ang resulta sa heat index nga terrible mga katropa. Anyway, ang balas sa pinakamakaturan ta, sige nga, transition ni siya sa pagbag-o sang aton nga klima, dason nga mga binulan. Kaysa Abril, Mayo, amunay ang pagbubo sa ulan, medyo paang ni siya, init pa kuno mo. Amunay istorya man, pati-patihan tam lang ni. Init ang aton nga duta pagkatapos initon buuan sa sang ulan naga sauna effect siya though na oven ka mga katropa, but eventually once mag talaptap na ni ang tubig ang bugnaw sa aton nga paribot katropa, mabugnaw naman ni mabalik naman ni sa 29 30 ang aton temperatura mga katropa. Sa una nagreact 30 degrees Celsius mo, no? Subong hambalta, ti daw okay man lang na. Ang aton heat index, once magpalo, 38, makaya pa. Nag-adjust man, awas ka mo. Ang init, subong, gaamat-amat man adjust lawas naton, katropa. Okay na lang, hambal sang kilala ko to dito sa Saudi Arabia. Sige nga, okay lang ni. Kay dito sa lugar, sa Middle East, ang ilayang temperatura, kung kisa, galap 850. Ang guma sang salakyan nagalunay. So sila nakaanad man ah, pero ti nami man to sila kay ti kinamo man to sa mga malls ang mga balay to may mga air conditions man, no? Kaya man nila, no? Oras na to 8:36 mga katropa. Thank you, salamat gid ah. Si Remel Mamilya, may aga shout out lang diri sa Kapihan sa Overflow, may aga. Salamat gid sa pagtutok. Sir Kenneth, hambal ya, singa mala agimat ang aton panahon. Take it easy, kay delikado gid, no? Gamonitor lang dira sa Deca Homes sa South Bacolod bag-o lang gid. Salamat Sir Kenneth, thank you sa mga kultura naton. Sentro naman subong ang inyo lugar da Sir Kenneth. Oh, may kinastiguhan ay naman tong issues bata ho. Anon lang da ya sa Deca Homes man? May ara sa mga isyu sang kidnapping, may isyu sang raid damo sa mga renta nga mga indi tagadira, may ara sa mga isyu sang kulurum, may isyu kung kisa ginapapanaog mga pasahero sa mga motorsiklo. Anon lang na yaman, no? Ang isa ko to kakilala gareklamo man sige ang lugar na mundi daw pulo parehon lang sa iban nga mga squatter kay ang pinarkingan ay pinasagot pinagustuhan ay naman lang, no? Ding kakita imo yung subdivision bugtaw ya kun gabi tulog kalabanan kun aga.
1: Ari na sila, larga na.
0: O oras mga katropa, 8:38 na sa magpaparagat na to. Let's pause for break, balik at mga balita ta pagkatapos sa mga panumdama. Stay with us.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung

0: sexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ah. Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh yes.
1: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bilis sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: X. XFM. FM.
7: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balancing ang mga komentaryo.
9: Pwede,
8: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang Bullseye.
11: Balik kita mga katropa sa pamparagat natin 8:42 na sa aton nga pamparagat. Si Sir Kenneth Habalias niya, we hope nga the management of DECA, Homeowners Association and mga homeowners mismo nga dapat maging cooperative sa mga firms nga transparent ang leadership. Kagtanan nga gaog yun, matagaan sang kita safety kaga improvement sa aton community. Nga sir, why ga-cooperate hao? Ano man? busy last day, nag-process ang TIN. Subong kinamo sa nag-process ang TIN, no? Sige sir, para mabayad niya sa mga taxista. Maging, ano kita? Law-abiding citizen kita. Maging mabuot kita nga citizen. Samtang ginakauti sa mga politiko upon mga taxes ginabayad pa. No? Amo mo lang ni? Pinaka-latest mga katropa, subong ha, sa pinaka-mga kuturan ka. I hope na batsagan nyo, kay ti pinaka-latest kaya ginambal sa PSA, nagnubo o kung nagtaas pa ang aton inflation rate, mga katropa. Ini, tungod sa pagsaka sa presyo sa aton mga baraklon, kag mga basic commodities. Amo rin ginambal ta gani mga katropa, hambal ta ang aton nga pangabuhi pa weather lang, weather may ara, may weather wala. Ang aton nga pagpangabuhi daw pareho sang gulong. Sa kanta, minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim, pero tuod na parang gulong. Gulong lang ng gulong. Why gin nag-improve pangabuhi ta? No? ang hambal sa aton nga ano sa aton Philippine Statistics Authority katropa for April nag nagdasig-dasig sa into 4.1%, okay, ang inflation rate naton. March nag igo man sa mga katropa sa 5.6 and 6.4 respectively ang pagtaas mga katropa. There's that margin na nagsaka sabay 2 to 4%, no? And overall naganapot siya sa 7.6% by March, no, ang inflation rate naton, no. Ari ang pilaka ano naton, pilaka I hope palabot naton ang concern gid ba na mga katropa angot sininga pagtinaas ang presyo sang ano pagtinaas ang presyo sa mga balaklon despite nga naghambal aton nga national government nga okay lang kaya pa may ara kita budget nga pwede gamiton sa mga subsidiya. All right, ang pinaka peak naton by March mga katropa or sa April is 1.4, no, ang iyang movement medyo nagdasig-dasig sa pagkatapos 1.3 May, June sa 2025 niya siya. April 2025 para may comparative lang ta. 1.4. Ang May is 1.3, which lesser nubo mga katropa. Ang 1.4 by June and nag-drop pagin sa mga katropa in 0.9, no, by July, no. I don't know kung paano ginbasa in eh anong mga basis ang atong Philippine Statistics, but this is the only agency nga ginakuhaan naton sa pinaka mga dokumento, pinaka mga data sa inflation rate katropa, no, based man sa ila pag basa sa pagpakabuhi sang aton nga mga residente, mga kultura naton sa Bilog Pilipinas. August 2025 naglabot sa 1.6, no, nagsaka man sa September 1.7 and October last year is 1.7. Dirin lang kita madiretso, no, sa February 2026 or let's start sa January 2026. Halin sa December nga nagsaka December nagsaka 1.8 ang inflation. Nagtimbuok siya by February sa 2.4. Panugduman ta mga katropa, sa sining panahon, February, nagsugod naman timbuok ang presyo sa petrolyo. Ang rason to is ang away dito sa Ukraine, which nabuhinan ang supply naton sa aton world market. Okay? So, whatever that cost, kung paano nila explain katropa, pati na lang ta, kahit amo ning cost nga nagtaas ang aton inflation rate, no? Nag-drop man ang aton nga piso dollar exchange katropa. All right? Tumimbuok siya by March katropa by 2025. March is 4.1. Take note ang aton February 28 diri nag-deklarar ang Estados Unidos ang pagpangatake dito sa Iran, no? Nga nag labot sa lapit isang bulan o isosobra isang kabulan, no, kapag pangatake dito, no. Ang pinakamasakit na rin mga katropa is ang March is 4.1, no, naglabot sa 7.2 ang inflation rate by by April. Mga katropa, they iniabasi niya sa statistics na ginatag sa Philippines sa PSA. Pero ang pinaka-catch din mga katropa is ang middle class, no, ang 30% sang populasyon sang aton pungsod Pilipinas nagka-problema, nagka-problema because naigo ang middle class group sa aton komunidad sa inflation ni. Pila ang saka, no, nag-rapot sa mga katropa sa 8.5, no? So meaning si katropang Orville middle class naman isa mo, no, apektado ka sir, oh, ako apektado man, kamo apektado ara kas middle class, no? Pero sometimes ang pila ka mga middle class gani ginaano niya, gina consider niya ang kaugalingon niya nga pigado. Because ang aton nga middle class katropa, based sa mga report of poverty incidents nga ginarahambal sa aton nga PSA, sa aton authorities, mga katropa, apektado man, no? Ang sadya mo sini, ang middle class, amuni ang may ara sang dako-dako, may taas-taas nga access sa mga basic commodities nga pwede sa kabakal sa mga groceries niya. Kay aton nga mga CDE, mga katropa, mga DE category, ang ila niya, unahon na niya bugas, ila kuryente, ila ano, ilang mga kinahanglan sa adlaw-adlaw katropa, no? Sudan, no? Plitis ang bata, ang kinahanglan sa balay, no? Amuni, why na dagi destruyahan bagong sapatos, bagong bagong mga gamit, why na dagi destruyahan ang bagong mga motorsiklo, no? Hindi ni, no? Dara sa DE nga kategory. Kita naman mga katropa sa middle class, diriya ang purchasing power. Okay? So ang purchasing power mga katropa, kalabanan, ini, makapamol pa rin sila, mabakal sa mga gramiton to nila, bugas nila, or hindi gani, mga RTWs, mga bayo to nila mga katropa. Groceries nga gina-consume sa mga middle class. Diri mga katropa, ang concern karon sa aton nga mga kauturan, sa aton gobyerno. And probably, nabatsagan nyo man, nga middle class subong, nag-kinuripot naman, no? Not basically kinuripot because nga ti ang imo kita, apektado na. Ha? Ang kita ni mo, may igo na. No? Hambal nila, basta may obra ka, considered ka kuno nga middle class mo. No? So, ang pinakamang figures mga katropa, pagpagwa sa PSA, might be nag-reflect sa tutuod. But ako naman niya paglantaw naton because nga since nga dugay na ang pila ka mga reports sa atong PSA poverty incidents naton, gataas ng gataas since nga nagatinaas man ang presyo sa mga brakon since COVID-19 nga nakita ta ang indicators mga katropa, ang imong bugas sang una before sang COVID time, you can have an access of 30 pesos per kilo mo. No, may ara pa tag 20 pesos pero tumimbuok na sa during COVID-19, no? Nga naglabot sa 50, 40 ang kada kilo, no? Diri ang aton problema, okay? Until now, na maintain sa mga katropa, hambal nila gani sinya na panubo pero ti lang toon mo to sa mga merkado, kantoan nyo to sa mga sa pila ka mga ginabaligyan sang bugas katropa. Subong may ara na 55 mo, may ara na 60 kada kilo. So may pagtaas ang presyo sang bugas katropa. Now, let's go back sa mga sang middle class group, no, nga ang purchasing power niya, ang nakasentro diya ang amuning consumer, eto tuod, no? Ang consumer sang mga goods nga amo to bala, hambal nila ang wants kag ang needs, no? They can consume sang needs nila. And also, they can also purchase sang ginakabig naton nga mga wants nila. Diri na galing sa middle class, no? Apektado subong mga katropa. So, ang middle class mismo nakabatsyag 8.5% nga inflation. So, hindi ka naman tingala kahit di nagtaas ang presyo sang aton nga petrolyo, nagsaka ang presyo sang gasolina into 2 times folds. 3 times probably sa presyo sang diesel tungod sang kinagual diri sa pungsod o sa Middle East mga abyan. And upod sinada ang pagsaka man sa mga basic commodities naton, kinahanglan sang lawa, sang kinahanglan sang aton pumuruyo, no? Ang basic commodities we talk about sa mga kauturan naton nga nagakita lang sang insakto lang gid sa pagpangabuhi nila mga katropa. Ang middle class naman, amo to ginahambal naton bala, they can still access sa ilang wants and goals, ilang needs and wants, while ang aton nga mga pila ka mga kauturan ara sa laylayan, they just sustain mga katropa sang kinahanglan nila for the day. Congresso Rianta, survival ini mga katropa, no? Survival ini para sa mga grupong ni. Okay? So, subong nga mga panahon, ang tutok sang aton pila ka mga programa sa gobyerno dito sa aton nga mga kulturan ara sa laylayan. Aton nga mga kulturan nga ng beneficiaryo sa 4-piece. That's why may ara pagitsang gin-enhance kay 4-piece ho. May ara sang AX, may ara sang tupad nga mga programa sa gobyerno. Sila ni ang gina-gantaw nga beneficiaryo. Pero sumaka na sa even ang aton nga mga drivers, operators, mga katropa, dapat tiyagaan man subong, no? Often sa mga sitwasyon, hindi na sila kay ti mahal sang ano mo, sang gasolina. Now, ari gasolina na istoryanta, fuel na ni gasolina, gina-istoryanta sa party naman sa mga negosyante. Gabat siya man subong mga katropa. Ti ang kita na buhinan, ang profit margin sang mga negosyante na buhinan, ang wala guro kabatsa guro, ti ara guro mga dagko ng kwarta nila eh. No, ang mga assets nila, billion mga assets bla mga katropa, because ti kaya pa nila mag-rolling kag-tagiya operator sa mga gasoline stations guro eh. Wala na kabatsag sa mga muninga. Hindi can take advantage sa mga sitwasyon mga katropa mo, no? So, well, sitwasyon ini nga dapat tubangon ta. Anong himuon sa katong gobyerno? Well, depende na sa ila. Because hambal nila, base may ara man Japon sang pamaaging makabulig, no? Pinagi sa mga assistants mga katropa, okay? So, pero pamangkot diri mga katropa bala sa mga sa aton ayuda system, sa aton programa, does it really medicate the real scenario nga nagluntad sa aton pungsod mga katropa? Ang pinaka eksperto manginalamon tagambal, hindi akba ang pinaka mga pamaagi katropa sa ining aton nga administrasyon to address sang problema sang kapigruhon nga. While nga naghahatag kita assistance, gahatag kita sa programa sa mga poorest of the poor nga kategorya, katropa, nag-bleed naman ang mga middle class group subong. Nga ang iban sa ila, gina-identify na nila, kaugalingon nila, as not middle class at all. No? Ara na sila sa laylayan subong. Kung naman yung sitwasyon mga katropa, nagataas ang poverty rate natin sa Bilog Pilipinas, no? From ang ibanda, nagaka-drop ang ilang pagpangabuhi because nga ti wants na lang, ang need na lang git ang kinahanglan, no? To survive. Kinahanglan na lang git nga makaubra kami, makapliti kami, makabakal kami bugas, makabakal kami sa pagkaon, eskwela sa bata, kuryente, no? Where nga ang pinaka-core sa problema naton is the rising cost of commodities and ang aton nga mga utilities katropa, no? Take for example, mabakal ka bugas, nagsaka ang presyo. Ang aton nga isda, isa ka kilo, no? Sang una, sang pre-war area time, tingala ka gagmay na ba lang, tulingan mo la, no? Makabakal ka na 100. May ara pa tag 3, 5, pwede ka 4, 5. Subong tag 3 na lang, no? Kay kinilo na mo. Sa pagbakal mo sang gatas ka tropa, kay may bata ka, nagsaka naman siya. May ara sang tag 10 ka piso nga saka, no? Sa imo tinapay nga ginabakal sa mga katropa, sang una ang pagbakal mo da tag 35, subong sumaka naman siya, no? Nagrabot na 38. So hindi malipod katropa nga nagataas ang pila ka mga presyo tungod sang sitwasyon, tungod sang away kinaguhal dito sa Middle East. Ha? Anong implikasyon, no? Siyempre tao hindi magbakal, hindi maggasto, no? Mahambal sa ti as much as possible, ma-save kami. Reklamo naman ang mga negosyante, tas nga pigaw gid ang aton pagpangabuhi, pigaw gid ang aton sitwasyon sumo, pigaw gid baklanay, no? And makita na sa pila ka mga sales report mga abyan sa mga dlagko nga mga distribution company nga nakita ta may downtrend nga nga part dira no nga nagnubo ang sales katropa no just because of the situation. Una, nagtaas ang cost of transportation, ilang shipment cost, pagkatapos nagtaas pa gin ang consumo sa kuryente. No? Kahit at this point of time, katropa, hindi pwede nga ang opisina mo, manguyab ka lang. Kailangan ka man mag-aircon mo. Kailangan ka man maggamit sa inyong equipments to para at least komportable man ang mga trabahante, makahimo sila mayo nga output kag maging productive sila sa opisina. Diba? So, amuni. Now, balikan ta to ang programa, mga katropa. No? Ang panawagan to, nga ti ikat-anay subong excise tax, kaya hindi gidya kaya subong mo. Nubo na gid kayo. Plus, pagkatapos, mga katropa, i-control ta ang movement no sa presyo sang petrolyo sa pong mga panahon because why ta kabalo eh no maybe ang increases gani gina take advantage sang pinaka mga grupo sang pinaka mga oil companies mga katropa ang presyo sang petrolyo and we don't know yet no kung ano mechanism sang Department of Energy ilan na iya no paano to i-check ang ano ang aton nga ang presyo barigyan ay isang petrolyo because amon yung culprit mga katropa kung nga nagataas ang mga baraklod kung sa Pilipinas no may mga indicators man mga katropa for April nagsaka man ang presyo sang aton nga kuryente nagsaka ang presyo sang kuryente no tagpiso bala mo from 11 pesos mga katropa sa isa ka day for example sa Noseco may ara sa sang 11 pesos pero tumimbuok sa into 13 point something no ang inikuryente is part sang aton nga need mga abyan kinahanglan isang tao to survive kay ti budlay sang way kuryente mo plus ang bugas nga ginahambal sang Department of Energy Department of Agriculture nga may price monitoring man pero bugas mga katropa may mga indicators kay nagtaas man di ba so ang cost of living nato nagataas man siya. No, nagataas man siya. Dire, why sang pwedeng makasulbad dire mga katropa? Kundi ang pagpasaka naman sa sweldo sa mga pila ka mga kuturan ta. Kay kun mag-amone ang imong ang value sang 100 pesos mo stinta na lang mo. No? 2018 nga base na sa mga katropa, ang imo 100 pesos 70 pesos na lang na. No, so amo na sang epekto sang inflation diri sa pungsod Pilipinas. So, ang pamangkot na anong solusyon, no? Anong solusyon? Di depende sa mga experts naton kay ti daw kabalo man sila. Sila man ay nagapaminsar sang mga pamaagi para maamat-amat nato lalibantar pagpakabuhi nato mga katropa. Ang lain kay ti despite of the sacrifices sang pila ka mga grupo sa aton komunidad, nagaparindugan Japon ang aton nga administrasyon aton nga mga opisyal sa gobyerno nga nakontrol ang problema sang inflation sa pungso Pilipinas but indicator says nga nagatimbuok siya ang 7.2 mga katropa mga abyan ang sa kabilugan nga inflation is that reflective lang ni siya sa data nga nakuha sang ano sang Philippine Statistics kaya ginambal nga kung nagagasto ka isa ka 100 pesos sa isa ka adlaw hindi ka pigado so it's even worser no kung ang taong realidad mga katropa that's why may pila kita ka mga data gapanaog kita sa mga communities natin gapamangkot kita sa mga aton nga mga tienda sa aton pumuruyo to check sang ila pagpakabuhi subong nga mga panahon so that mapakita ang tuntuod ng senaryo sang sakripisyo sang aton pumuro yung Pilipino no so muning importante nga marita mga katropa the government can provide us with this indicators data mga katropa but we expect even worser sa pila ka mga lugar no nga igo sang ining kapigiluhon sa aton pungsod Pilipinas no question is that nagabayad man ta tax ta no di ba sakto man tax ta. Dako man natin buhin sa tax ta. 12% pagani. No? Di pa mangkot din agad to. Is Diyos ang korupsyon. Aris pungsod Pilipinas. So, amunin yung padayon, mga katropa, nga palala sa sitwasyon sa kapilipinuhon sa Pulsyon Pilipinas. Ang serbisyo nga dapat nga ara sa itong gobyerno, no, providing us with the cost of services nga dapat insakto-insakto lang, hindi na negosyohan, no? Dira nagasulod ang importante sa sistema sa gobyerno natong katropa. May control sa presyo sang petrolyo, may dikta sa, no? Kaya kung magtsaka ni, may impekto sa itong ekonomiya, no? Next naman, kuryente ta, may control sa presyo sa kuryente ta. May cost, may control sa energy ta, may control sa mga baligyan ay sa basic commodities ta, no? Based sa mga data nga nakuha nila. Based sa mga data nga kinahanglan ta ihatag nga liway para sa mga negosyante ta, so that mapunggan ta ang paglala sa ekonomiya natong mga katropa. Ang pinaka problema man lang is gamay income mo, dako ang cost of living mo, dako ang kagastuhanan mo sa isa kadlaw, no? Kung sa isa kadlaw mga katropa, ang gasto mo is 1,000, kakita ka ng 400, paano ka makasurvive sila? Paano ka mabuhi sila? Di ba? So, di rin kapigilohon, kinistruyhan ta. Kagwala sa konkreto nga mga programa para sa middle classes. Ang the most ginahimo sa nga ton, pinaka mga private corporation, ginahatagan sila chance mag-utang. Pero wag ka mga katropa, utang na yan. Bayaran na Japon sa mga reksyante ta. Sa mga middle class na ton, no? Subong, nag-offer SSS sa mga utang, pautang. Di mga utang man tayo. Pero at the end of the day, mga katropa, we're going to pay for it. Bayaran tayo ng Japon. Ma-deduct mo ng Japon sa income mo. May interest pa. So mas impinsar ta, amun ang solusyon, pero nagapalala pag Japon. Bayaran mo na pila katuig mo. Oo, staggered basis. Pero may interest na da. Ang kapigilohon sa Pilipinas sa mga gobyerno ng mga ensya naton, ginanegosyohan pa. Utang ka sa Pag-ibig, utang ka sa SSS. May ara to sa mga utang, pwede nga mga utang. Mga utang na to. Pero at the end of the day, mga katropa, may porsyento pang interest ginabayaran ta. So this is not assistance at all. No? Burden, Japon's tao, ginahatang tao. Di ba? Oo. Sige, tabayad mga katropa sa aton nga aton PhilHealth. Nga once magmasakit ka katropa, kadto ka to sa mga private companies, private hospital. Kaya bumaring gina, ano tamo? We rather choose subsidy rather than establishing sa mga district hospitals natin that will cater sa needs, sa medical needs, sa pinakamakuturan ta, no? Mahal man. May guan. Oo. Kadto ka to sa mga government hospital, ang kiriwi kagang kusmaot sa mga doktor kasi sa mga nurses ko, mo mana, di ba?
9: Padawan po!
11: So, ti amuri kalala, subong mga katropa, kag dapat may ara na ta, may kamuklatan na tas ni. Ang korupsyon, isa sa mga culprit nga nagapigado ta, ang kinautianay sa katon nga mga officials gobyerno, amuri isa sa mga culprit nga na budlayan tas pagpakabuhi ta nga gabayad mo ta tax jacto mo, no? Why kada iya lipod, why kada iya escapo da, no? Kaysa pagbakal mo sang pandisal may tax na da, sa pagbakal mo sa mga kape mo da may tax na da, no? Amo ba ang balgan sa mga kusantita singiti pedyo pano bodo-bodo tabi tax tabi, no? Kaya para hindi man ta maigo, magtaas-taas man margin of income namon, makasurvive man kami. Ang mga trabahan, tinagambal man sila sa pasakain naman sweldo namon, B, para makabakal man kami sa kiranglan namon. Di ba? Survival na lang ko eh, no? Ang ginistoryan ta. 908 mga katropa, Sir Kenneth, hope, good morning. Sir Jilwen, good morning, salamat kid ha. Namiya baklon ang bunlis bangus ate, bunlis bangus niya. Sige sir, morning sir, salamat kita. Ma-commercial tanay kadto ta sa mga topiko tayo gidugay sa pila ka mga talakayan ta. Pagkatapos kid lamang sa parumdo mga kadyo, standby.
12: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jeneline, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis lang sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further, nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pasalayan.
13: Ini ang bullseye.

0: Muna kita mga katropa, sa pagpaparagad natin, may mga discussion kita mga katropa. Ngati, basa may ara, kamo sa mga opinion man, no? Feel free to post your comment mga katropa. Angot sa ni mga biyan, no? Para at least, ha, kung ano man pagdantaw nyo, maybe salaman ko. Maybe sa naman ng atong nga diskusyon, atong nga mga detalye ginatag, no? You can just give your own opinion on certain matters kag ginistoryan ta na may gid gabay luhanay kita istorya mga katropa. Gabay luhanay ta opinion, no? Jolwin, thank you, salamat gid Sir Kenneth. Hambali ako no sige hindi pwede nga maging squatter kita, no? Sa atong nga mga subdivision na blaser kamo, mas squatter kamo da. Bukulain ni kita. Chekonta, because nga may ara kita sa nga proyekto diri sa Bacolod mga abyan, which naka-pirma naman nato na alkalde angot sa waste to energy project nga paghimuon dira sa Barangay Felisa, ini isa ka naglabot sa 4 billion pesos ang investment sa so, mga katropa, having that millions of pesos nga lease contract signed sa tunga sang Forza Development Corporation kagsunod sa Bacolod mga katropa. Nami ni siya, no, kung ma-plastar sa insakto where we have energy to use, may ara kita sa programa nga pwedeng makuaan sa mga source of fuel or gas whatsoever mga abyan, pinaagi sa waste to waste to energy programs. But let's check mga katropa, ano ang mga types of waste to energy programs nga pwede ma-utilize, no? Aray karon sa linya nato mga katropa si Ma'am Catherine De La Cruz sang Negros Island Initiative Climate and Environment mga katropa. Ma'am Kath, good morning.
1: Ngayong aga.
0: Aha. Ah, Ma'am Kat, thank you for the time nga ginatag mo sa amon. There's that mga source of energy nga gamit. One of those is that ang waste to energy programs kung ginalantaw man sa atong mga gobyerno nga pwede ma take advantage nga ibutang sa aton nga mga nga ibutang nga programa para ma-recycle magamit ang ining mga basura. Ma'am, would like to ask from sabahin sang NICE, ano nga mga types ng waste to energy programs nga pwede mahimo?
1: Aha. So, sa Bacolod.
0: Aha, yes ma'am.
1: Ari sa FD na footprint, no, sa isang proseso, hindi na waste into energy or purchase and sa technology. So, first na para pag na sector sa
0: technology. Ma'am Catherine. Matawag kami liwat kay daw ano gate hindi kinamay signal ta subong namin ning discussion mga katropa para mabalaan sa pinakamakuturan ta sa ano sa Barangay Felisa, no, ang mga proyekto ngani well we're in support sa mga programa ngani that's why kinanglan ta maklaro ang pamagi because nga importante man more and above sa mga proyekto ta ang health sang aton nga pumuluyo sa mga kuturan ta sa mga proyekto katulad sini, no? Dakong investment, dakong advancement sang technology ta, but anong epekto ni sa pumuluyo ta? Ha? Anong epekto sa pinakamang kuturan ta dira sa lugar, no? Anong safe nga mga proseso nga pwede nato ma-take advantage, no? Waste to energy. Balikan ta si Ma'am Kath. Ma'am Kath, pasensya, medyo nagabisyong amon nga signal di, Ma'am Kath.
2: Sige. Sa ako man guro nagbisyo ah. Pero balik ta sa ginahamha ko gina.
0: Yes ma'am.
2: Amo to ga-pertail ang waste to energy either sa isa ka proseso na gina-transform ta no ang atong nga waste into an energy. Or ga-pertail ini sa duha ka technology actually.
0: Yes ma'am.
2: May ara kita two types no. Ang first is ang kinatawag kang biodigesters. Amo ini ang technology ang imitate ya ang biological process sa pag ano ka waste. Uh-huh. Ang second is thermal waste to energy, uh-huh, or usually known man, no, kung tawagon ta nga incinerator or okay, incinerator.
0: Mm-hmm.
2: So, mo nga mga technology ang ka-use ang high heat burning or mm-hmm pagsunog sa waste, mm-hmm, no, para mag-transform it into.
0: Mm-hmm.
2: Uh-huh.
0: Okay, ah, okay, sige ma'am. So let's talk about first sang atong isa, atong ginmention mo the first. Aside from incineration nga process, ano siya ka advantage sa aton nga environment? Kag anong epekto niya sa health sa tao?
2: So focusing no sa aton nga thermal waste to energy, or ang incineration man nga ginatawag ka, nang so madamo in actually ng mga health hazards nga ginatawag ka, or also environmental hazard.
0: Mm-hmm.
2: So gari sa mga harmful pollutant parios man sang amo man ning giniskus no sa aton nga environmental expert nga gin invite sa polo sang la.
0: Uh-huh.
2: Number one, for example, ang particulate matter ginatawag, or isa ni ka harmful pollutant nga damo environmental health risk, no?
0: Masunog ka mo.
2: Oh. Especially,
0: mm-hmm,
2: ang ginafocusan din actually is ang dioxin na natawag, which is called by science man, no? Or dubbed by science nga most toxic pollutant ever to exist in science.
0: Uh-huh.
2: Because of its very harmful effect in our environment,
0: uh-huh,
2: and to our health.
0: Uh-huh.
2: So, example, gali, ang uh-huh dioxin,
0: uh-huh,
2: gakos ini sa ginatawag ta nga gabayo concentrate siya sa aton nga environment. So,
0: uh-huh,
2: isa ka example to nga ginatang aton environmental expert nga gininba,
0: uh-huh,
2: is isa lang actually sa drop ka dioxin, uh-huh, for example sa lake pe.
0: Oo.
2: Uh-huh. Grabe na ng environmental expert ya. Ah, ang environmental effect niya sa aton,
0: uh-huh,
2: because gabayo concentrate siya. So kung ma-absorb na siya sa mga isda, for example,
0: mm-hmm,
2: ma-multiply na,
0: mm-hmm,
2: tapos ang mga isda, bitan o ta, kaya makadun na natapos makatawas ng dioxin.
0: Uh-huh.
2: Kasi ang dioxin, kasi na siya for many, many generations,
0: uh-huh,
2: sa aton nga lawa, sa aton mga bata, sa aton mga next, mm-hmm, pagid ng mga matao, no? So,
0: mm-hmm,
2: katugay siya sa aton body and environment.
0: Uh-huh. Gina-omit ni siya sa process, ma'am? May emission ni siya nga mag.
2: Yes, sir.
0: Oho.
2: Ang thermal waste at
0: oho. All right. May mga studies ni ma'am, no, nga ini nga pamaagi medyo hazardous gid sa health naton kaysa environment ta.
2: Yes, sir.
0: Oho. Sa tao, area sa aton nga palibot sa environment ta, anong igo naman si ni ma'am sa aton nga sa health sang pumuluyo sang tao nga makaklo sini?
2: So damo-damo sir, no, like ang mga cancer,
0: uh-huh,
2: may ara man effects sa reproductive health sa mga babae. So gapos uh-huh ini, no, sa for example tong sa babae, mm-hmm, might put into risk.
0: Uh-oh.
2: Sa mga lalaki, for example,
0: uh-huh,
2: the cause is ang low sperm counts.
0: Uh-huh.
2: So, amo na ang mga health risk, no? Kahit uh-huh also, man sa forum, to sa
0: pag-ibad, mm-hmm,
2: na ang mga tao, ang most at risk, ang mga, amo na nga effect, at dioxin, no?
0: Uh-huh.
2: Ang mga gaistart, 5 kilometers, nga lapit sa...
0: Oy, lapad!
2: Mm-hmm. So, siya nga sa landfill to bala, mm-hmm, sa, for mm-hmm example, ang ina-propose din sa Bacolod,
0: mm-hmm,
2: within the 5 kilometer radius sa actually sa Barangay Salisa, mm-hmm, ang nadaang mga tao nga maapektuhan.
0: Oho. Way pa man sa balita kung anong process nga himuon dito sa Barangay Salisa, but if it's a thermal process ang aton waste to energy, dapat may ara sa consultation kag mga compliances. Anong dapat nga mga himuon, ma'am? Anong dapat nga mga requirements sa ini nga mga proseso?
2: Yes, sir. So, bali ang waste to energy actually is or ang mga mulingang technologies, particularly thermal waste energy or incinerator, it goes against or undermines our already set laws such as the RA 9003 or the solid waste management law no sa aton nga or aton nga lahi, which already mandates na ang aton nga mga LGU mostly ang waste dapat nga ginakolekta no ginadivert na from the landfills and through recycling segregating and composting. So another one also is ang Clean Air Act or ang RA 8749 which also explicitly bans na ang incineration sa aton nga bansa. So ang amuling nga technology na from the very get go no it undermines ang aton nga mga layi sa aton nga bansa.
0: So kinahanglan sa environmental compliance may DNR nga mga requests nga dapat lantawon kag mga consultation.
2: Dapat gid sir may mga consultation and dapat no ga ginaseta ang standard nga kuno man ginaset sa aton nga mga government agencies but also as discussed man actually sa aton environmental expert no sa nga gininvite din sa Bacolod ang amo ni mga standards man diskan maximum level or minimum level na inset it still very very harmful and still very very dangerous sa aton environment and health.
0: Aside from thermal process, may ara pang waste to energy nga pamaagi?
2: Yes, sir. Ang ina nga na-mention ko, may ara isa ka waste to energy pang technology which is ang biodigester or ang ginagamit yabala ang biological process yung pag-aaw. Kag amon ni siya do gina-transform ni as a process ang biodigesters.
0: Oo.
2: Nang may gina an, may gina-produce siya nga methane which is can be used for cooking.
0: Oo. Na. So environmental friendly ni siya.
2: Oo, sir, mas kina-consider ang mga biodigesters no nga biologic environmental friendly because mas gina-imitate yung biological process no sa pag-degrade to waste in contrast sa waste to energy na thermal or incineration na gagamit niya burning.
0: So amo na yung sige na support subong sang nice nga mga proseso Ma'am Kath.
2: Yes, ang nice mas toward biodigesters kung because ang tanawang sa Philippines most ang ato 50% biological or compostable rather. So kung from the very beginning na ginakolekta ginakompost ang ating waste for example mas ma-divert to siya sa landfill so hindi ito kagi na lang maputok ng mga landfill. So of course aside from the ang nice and ang full enforcement sa nga to nga which is 900
0: Okay, so all the way whether kuna naman ang proseso for our waste to energy department waste to energy programs dapat may mga process of consultation ka public hearings kid ma'am no para mabalaan tabla
2: dapat gid sir dapat sir ng importante public consultation right that importante man ta kay tungod sa kung wala pa ano ka ta imagid ang ipatukod sa nga
0: I hope matalakay na to with ano pa mga government officials na to ang importante sa pag check sang health effects ni sa mga programs kag mga programa like there is gina-propose kang waste to energy programs ma'am imo mensahe para sa aton pumuruyo para sa aton yung mga ano because kahapon nagkadto kami to sa barangay they just wanted to know kung anong proseso amo ning gusto nila mabatian. So yes ma'am, go ahead ma'am, basta may mga mensahe ka.
2: Sige sir. So ang amo no sa NICE from the very beginning gina-maintain gitamon kag gina-emphasize nga importante get participatory process in the building of the technology here. So dapat ginapamatian ang ato nga mga pumuluyo, especially ang mga pumuluyo nga maapektuhan gid no. Kung mapatukod man gid ang mga technology. Kiman nga mapamatian ang ato nga mga civil society organization nga already or very vocal about the proposed technology. Kag ang among gid nga ginapanawagan sa nga tani ang aton nga local government. We call on the fully enforce yung ang aton nga layi, which ang RA 9003 instead of explore sa mga ginagawagta nga end of pipe solution or ang mga solusyon balatari nga ulihin na ang ubrahon or mga collect. So dapat ang ubrata which is ang ginakandit sa aton layi is dapat gina-compose, gina-disagot, gina-segregate na gina ang basura or waste from the source. So, nangamon panapagan sa local government na i-fully enforce na. Kani, ang
0: Okay. Balik kita karon. Oras mga katropa is 8:29:28. We're with NICE. Angot sininga panawagan sa mga environmental groups.
2: Yes, ma'am. Technical difficulty naman guro, ah. Sige, pero continuing on message siguro sa NICE nga sa pamuluyo sa mga laki ng komunidad manda sa kung di patukod ang technology pamuluyo sa mga kapulod na maging vigilant na kita sa news. Of course, we continue to educate ourselves man kung ano ang ethics, environmental risk, ang risk to equity, particularly ang incinerator, if ever, mapaktukod sa atin. So, important lang maging educated kita about it. And maging vigilant at ano maging especially sa
0: Alright.
2: Yes, sir.
0: Ma'am Kat, thank you so much. Salamat, Gid. Salamat sa impormasyon. And we'll get in touch na lang as to dugang pangabritalye sa mga ano, sa mga ining mga proyekto, ma'am. Thank you so much. Salamat, Gid, Ma'am Kat.
2: Thank you so much, sir.
0: Talakayan. One-on-one. I hope makahistorya pag kita sa pinaka mga programs na ito. Ang mga sila nga mga proyekto, mga katropa. At doon mo lang isa malang di nga maging health-friendly ang mga proyekto. Though we're trying to advance our technology, ang ini mga garbage, mga katropa, waste naman mo. Hindi ito naman puslan. Kabalutang ati ang aton sanitary landfill eventually mapuno na sa mangita naman tapa pagi para mangita ta sa lugar para butangan ta sa sanitary landfill gasto no. So gusto lang naton pasiguro ang aton nga pumuruyo nga ati hindi man sila maigo da ang aton environment nga ma-preservar man mga katropa kaga ma-less o kung hindi makatag sang delikado para sa aton nga ano durang aton sa environment kag siyempre sa aton pumuruyo para mga katropa. Okay man magbansita, way may na problema ah, magastuta, may ara ta sa mga proyekto, way gid na problema. Pero una lang taon ta ang epekto sa pumuruyo. Kay ti basibla maulihing tanan, no? That's why sa kontrata to damo ga pamangkot, singa ti mayutani kin pamangkot kun anong process nga himuon sa waste to energy, not just nga mapirmat sa kontrata nga nabalan ta nga hindi siya friendly ang proseso. Might be way pa man makita, way pa man presenta sa aton sila sa bakulod ang ini nga mga proseso, pero we're hopeful nga mangin pilion sa mga contractor sa mga kumpanya involved sining waste to energy program sa aton syudad nga maging environmental friendly ang ining mga proyekto, mga katropa, no, para hindi ta makahatag man budlays pumuluyo takag sa aton nga environment, mga abyan. Okay, aton manang gapamagota, no? So in case gid man mga katorpa, ginalantaw ta, no? Ginalantaw tang epektos niya. Ang parindugan man to sang kapitan, sige way man kami kabalo abi, pero kun ano ka mga proyekto ng hamon himuon da, way man kami sang mahimo kundi magsuporta. Importante man nga mapaintindi sa amon ano ni siya ka mga proseso. Kita gani mga katorpa, medyo hindi pita full sang information as to sa process bla. Ang naintindihan ta waste to energy process nga mga project nga ma gamit ta ang aton nga ukon ma recycle ang ini mga basura kag mangin mapuslanon siya. Oh, tanawon ta, no? Oh, tanawon ta kun anong next nga presentation. Ayo man ang Barangay Felisa to sing ati base mayara sang paghinun-anon, no? Kung anon siya mga proseso, no? Para mabalaan ta, no? Oras mga katropa, it's 9:33 na sa pagpangalagad ta. Good luck, God bless sa health safety sa mga taga Barangay Felisa. Oho. Ambot sir, base labot ba kamuda? 5 kilometer, no? Radius ang igos na da. Aw gawain na makalaway karabot magurong ano. No, pinakanami lang gid parehas sa ginaobra sa Japan kag Singapore kag European countries, no, nga tuhay sa recycling facilities. Ginapasiguro lang mga katropa, that's why ti loud lang kita sa pag paibalo nga ti ang pumuruyo da. Wala man nagahuulan da yun. Ang pinaka mga official ta, naghambal man nga pabala kabila anay bla. Istoryahan ta ni anay. Ano nung plantada? Kay ti daw, ang isa sa mga namising ginapay-chindi sa aton is anong type sang, anong sahi sang waste to energy nga itukod na sa Barangay Felisa mga katropa. Was it thermal process which will require some burning process, incineration katropa, or just biodiversification nga process, no, sang aton nga waste to energy. Lantaon tara, no, mga katropa, no, alas 9:35 na sa pagpangalagad ta. Good morning members of class naton sa mga kauturan ta sa Mambato. Mayong aga sa inyo sa mga class members naton, pinaka mga grupo sa Southern Negros class, sa Canalom chapter, Upper Mambato, sa Hilamunan Youth, sa Hilamunan chapter, sa Daan Banwa, no, dito

0: ano na siya nga i-proseso ba? Kay kun ang pile naton sa mga basura bukid-bukid na delikado man mo, di ba? Paano i-process na sa atong gobyerno karon? Kunara da basura damo damo. Paano i-process karon sa nga aton nga ano? Sa nga paano i-process karon sa aton gobyerno na makakorap gasto? Galing ang baltos ng basing hindi way magagasto na gobyerno. Apormo man na private nga kumpanya nag-operate. Di ba? Oras na to, 9:35, wa commercial ta. Balik kayo tayo pagkatapos sa mga panunod. Mga katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

Oras mga katropa, alas 9:39 na. Sa pinakamatala kayo naton, ginatanaw taman development sa impeachment mga katropa, which I think i-plaster na ni sa plenary sa Kongreso. Whether pila ka grupo o pila ka mga members ng Kongreso ang matigdog para sa impeachment sa Vice President. Medyo daring bahin ka tropa, galantaw kita sang mga pamaagi, no, sang aton constitution kung paano kakasun ang pila ka mga impeachable officials ka tropa sa aton gobyerno. Hindi mo man siya makakas simply by charging them with mga kaso. So, proseso ini mga katropa. Even the president, may aras ang immunity from suit. So, ang iya proseso man da, impeachment man. Kung ikaw presidente, dapat bakod kagin mga katropa sa ining mga...

0: pwersa mo dira sa Kongreso pag Senado. Kay kun wala ka sang pamaagi da, way ka sang kamot da, basi malugawan ka blasting. Kay diri sa Pungsod Pilipinas, kung pigaw-pigaw ka, basi may impeach ka man. No, bisan na, no, kaayo nga official sa gobyerno, kung hampangon ka sa politiko, hampangon ka sa politika, kay ang dalagko ng mga ngalan sa aton nga alta sosyedad, sa aton sosyedad, katropa, maapektuhan interest nila, nauton ka man, no, pahalinon ka man, no, kay ibutang da nila, ang mga tuta nila, sa gobyerno. Ti proseso inimabyan nga ginalantaw naton nga iga patigayon sa kontra sa Vice Presidente. Sa House Committee on Justice, may 55 na nga nagpirma, mga katropa, kaga unanimously nag-approve, nag-pirma sa committee report ng mga katropa sa House Committee on Justice, mga abyan, sa gatalakay sang ining impeachment complaint, no? Nagpabor sa Article of Impeachment kontra sa Vice Presidente. So, ang mga proseso nga ginalantaw naton is that ang mismo bilog nga membro sa Kongreso ang magabuto-butos na di. Pilang kinanglan? Ang kinanglan lang di, mga abyan, is one-third sa mga membro sa Kongreso ang magabutos ni to impeach the Vice President. Okay? Ang kadamoon sina, mahabyan, is 106 ng mga kongresista nga mag-buto lang, mag-hands up ang ilatiel ilakamot para i-impeach ang Vice Presidente, no? So with the 55, dugangan mo lang sa mga katropa, malabot na sa, dugangan mo lang sa 51, probably, no? Makuha mo na yung one-third na mga katropa. But ang pila ka ba expert mga katropa, nag-humbals na, tapos na ni. Ang impeachment sa Kamara na luto na ni siya. So, siguro, ang Vice Presidente, nag-humbal naman sila, siguro, nga ti base lang, base pa lang matigayon ang impeachment, no, sa Vice Presidente. Pero ang hampang mo sini mga katropa. Well, nag-matter sa Gyapon ang numero sa Kongreso, para mo damo sang buto sa Senado, amo-amo man, no. Once nag-convene or nag-patigayon o kung nag-approve, nakuha ang one-third vote, mga katropa, ang hambal ganito, historia, basi 50% majority, kaya, ang makuha to, nga buto sa Kongreso, nga amo man to, ang nagbuto sa impeachment anay sa Vice Presidente. Ato man ang una, ito nga ginsumitir, nga may ara sang, may ara sang, tawag sini, may ara sang makabig naton, ng impeachment sa Vice Presidente, pero gin-question pa ba ang validity sa impeachment complaint, article of impeachment sa Vice Presidente sa Supreme Court. May madayon, no? Subong ikaduwa naman ay maabyan nga natabo nga impeachment para sa Vice Presidente, ang recourse naman sa grupo sa Duterte, maabyan, ti magkatoto sa Supreme Court ito question sa constitutionality sa impeachment complaint, no? Sa Vice Presidente. But I think may ara na mga idea, may ara na sang pagpati ang pila ka mga eksperto sa impeachment ngayon. Once makuha ang one-third nga vote sa Kongreso, automatic impeach na ang aton Vice Presidente. Pero ang term mga katropa, impeach siya, pero hindi pa makakasa posisyon, no? Depensahan pa niya ang iya kaugalingon sa mga akusasyon. Once nga ginpatigayo na sumiter ang ining impeachment complaint, article of impeachment dito sa Kongreso, kagba-certify sa Senado, and eventually, mga katropa, ma-convene ang Kongreso, Senado, no, bilang impeachment court para magdalakay sang tutuod o kung sang validity sang impeachment complaint ng mga katropa batok sa Vice Presidente. Now, though ngati mga senador ni katropa ang nagapungko nga mangin na husgado sang impeachment at daba covet politika kag politiko man sila, no? Ang likod nila nakaangkla man ni sa ilang allegiance sa political parties nila kag sa mga tao nga may probably basi may ara sang influensya sa pila ka mga politiko naton diri sa pungsod, no? So dira ginacraft mga katropa ang judgment naman sang aton pila ka mga miyembro sang Senado kung paano ni sa mga abyan, ti talakayo ni siya. But ang ginahambal di is that makonvene ang isa naman tublag ni Story Hunter, ang fourth wave. Kay bago nga definition, bago nga pag-pathag sang Supreme Court, hindi saya automatic mo, no? Hindi saya immediate, no? Ang hambal sang pila ka mga senador. So nababatian ta with no delay. Makonvene ang ano ang kung ang Senado bilang impeachment court, no? Pero ti hambal kriya yes, nga in the right time, no? Ang impeachment galing ba mga katropa may ari ni sa sang timeline nga laot abi, no? Pero kung ang pag-incendi sa Senado nga mahambal sila nga ang ano ang reasonable time is next month tapos break. O, tingin mo na eh. Amo na sa eh. Kung ang pag-incendi naman mga katropa sa Senado is immediate, kag makonvince sila na yun, mga katropa, tingin mo na eh. Diba? Amo na eh. Ang sigurado kita nga may ara sang oposisyon sa pag-convince sang Senado as impeachment court. No? Kaya ti nagparinduga na itong mga posisyon, no? Isa to na naghatag sang iyang statement si Senator Robin Hood Padilla. Sinyan, ang role namon is to oppose, no? Kaya ti opposition kami mo. What for? Kaya in opposition kami, hindi kami mag-oppose sa mga pagpangatake sa mga kasama namon, mga katropa. Diba? O, to, sige, no? Ti tanawang ta mga katropa, amo na isang pinaka-importante nga bagay nga pwede ta ng taon sa proseso sa impeachment mga katropa. While ang aton nga utok busog man sa mga proseso nga ni nga gusto nato babalaan, ano gid bala, no? Ang mga proseso sa impeachment mga abyan kag paano ni siya para sa mga kauturan ta nga mga political science mga abyan, ano ni siya advantage ni sila because makita nila ang mga proseso mga katropa. Well, this is part, no, sa paghinyo naton sa aton nga gobyerno para gamiton ang proseso sa aton konstitusyon para ilimpyuhan, no, ang hanay sang politika naton diri sa pungsod. Nga amo ni ang isa sa mga culprit nga nagapigado kag nagaantos ang aton pumuroy Pilipinhon. Ang corruption isa sa mga nagahatag sa kabudlayan sa aton pungsod. Ang mga politiko nga nagapamanggaran, pinaagi sa posisyon sa gobyerno, no? Isa ni sa mga rason nga ang kalabanan sa pumuruyo nato nagapigado ang kalti anay sa aton nga mga proyekto sa DPWH, sa mga programa sa gobyerno mga abyan, no? Isa man ni sa mga culprit mga abyan nga nagapigado kita, nagagantos kita based sa aton pungsod Pilipinas, no? So gina take down, no? Ang gina labot ini ginagamit ini mga proseso galing hindi naman ikawan sa mga proseso nila may politika man, no? Nga gakalatabo. Aryo, pinakaklaro mga katropa, sang una daw okay man ang nisla, si Presidente Marcos, kag si Vice President Sara Duterte, and all the Duterte clan, no? Kag ang Marcoses clan. Take note mga abyan, isa man sang responsable sa pagpapuli sa kay former President Ferdinand Marcos Sr., nga ginmalubong pa to sa libingan ng mga bayani, ang Duterte nga administrasyon, no? Nga nag- facilitate, nag-approve na mapabalik diri ang anay presidente nga gin way gin panugutan nga malubong diri sa pungsod Pilipinas sa libingan ng mga bayani, no? So paglantaw sa pila ka mga grupo sinya indebted ang grupo ang Marcoses sa Duterte's mga abyan. That time okay ang ilang mga relasyon, okay sila. Linong isa ang Marcoses kag mga Dutertes, mga katropa, away sila, no? Naga bato ang ilalang kontra ni mga dilawan, no? Oh. Pero sang nagasugod na ang sigahot sa grupo sa mga Marcoses kag Dutertes, dito na nag-away sila. Until nagsipak ni sila mga katropa, nagsipakay na gid, no? Laotay na, no? Politika na istorya subong. Subong ang away is grupo sang Dutertes, kagrupo sa mga Marcoses. Mm. Ang realidad, mga katropa, sa dalagan sa politika, duwan is laotay subong. Tungod sang sinunguranay sang away sa mga grupo sa Duterte. Ang ato naman da, ano man labot na tunda? No? Ano man labot ta? Sila away da? Di ba? Sometimes divided kita mga katropa sa mga sitwasyon, sa mga issues nga nabatian natin, na involving sa mga politicians natin. Pero at the end of the day mga katropa, masuffer ta because of their doings sa gobyerno, sa posisyon nila. Sa una, why man sipak? Ukihay man kamo? No? Why man issue? Why man nagagawa ang confidential fund? Bisan may ara pa? Oh. Pero subong nag-away na, nagawa ng confidential fund, kagang korupsyon. Debla? Oh. Ti, ang presidente, why? Oh. Pulo pareho lang ni sila subong. Ang confidential fund nila, lagko man. Ha? Billion-billion man. Nga hindi na subject mga katropa sa liquidation sang COA because nga ti ang ining mga budget nakalakip ni sa mga hindi pwede maliquidate nga kwarta sang executive branch. And they can spend it anytime they want. Gusto nila gagasto sa amuni, sa ambal nila surveillance, sa security concern, no pwede. Hindi ba na, why man na kamot yung tao mo? That's why ang right to information, ginapamangkot na ito, ginadusogid, nababalaan nyo man kami kung ano kagastuhanan. Ang isa sang basis da, ato man na yung kwarta mo, hindi ba na ila? Nga magasto sila, pinagusto na sila. No, until ang mga confidential fund nga ni mga katropa gamiton sa hindi tsakto. Tiyan mo nang ginpagwa sang ano, presidente. O sige, vice president, ang imong confidential fund, dapat liquidate mo na. Ti dapat kung may ara liquidation man ang aton vice presidente, may liquidation man ang presidente, di ba?
1: Ari na sila! Larga na!
0: Kung sinong sacred cow da, nga hindi subject sa ining mga liquidations, ining mga pag-isip sa kwarta sa tao na ginatag sa inyo ta. Tani, may ara, no? Tila tonta. Ang ato naman termino mga katropa, abangan ta ang sesunod na kabanata kung anong makadtos, ano makadtuan sa impeachment. Ang issue ni, why man na nagwa kung okay pa sila? Ang issue ni, why man ni ma-ribokaho kung okay pa sila? Sang hindi na sila okay, amo na ni. Nagkinawa, hindi na interest tao da. Klaro nga, ang duwa kabahin, may ara ginatago ng mga baho ng ila, nga mausbong na sa, kung mag-ilinaway sila. Oh, tiyari na, at tumangon ta ni mga katropa, ang ato lang gadya, daso mapili ta sa mga opisyal ta, tsaktuhon ta, no? Magpili ta sa mga opisyal ta, ano tagid ah? Tuturon tagid ba? No? Hindi lang ta maglantaw sa popularidad sa isa ka opisyal. Hindi ta maglantaw sa mga kakayanan ng ginasugid sa mga opisyal. Dapat may agigid. Oh, ganap. Abangan ang susunod na kabanata. Oras mga katropa, it's 9:55 na sa pagpakalagad ta. Wait, oras. Thank you ha. Salamat sa pag-upod sa atong latuntunan. Buwas naman. No, sa ngalan sa atong technical partner, katropang General Apsay, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, kag sa atong CEO President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman si katropang Win Salina. Salamat. God bless.
2: XFM 90.3.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
16: XFM 103.9.
17: Yari na ang programa na The Secrets of Health.
18: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang yara dira. kung minerals man ang paghambalan, madamo.
0: Kompleto?
18: Kompleto.
0: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede.
18: Yes.
0: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
18: Mm.
0: O, kung doon nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sa viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
11: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: So, what's up? Inom ko sa premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyagan.
11: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
0: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
18: Mm.
0: We need vitamin C. So, diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So, muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titirin tama kuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
18: Ang hindi lang maayo, masubra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa mo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga kombinasyon para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
19: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
18: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Pagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
20: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
18: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
0: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
22: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
23: Vision X, slay ang kaipitibo.
0: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata na hindi ka na makakita. Hindi na paghulata na nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
23: Visionix! Slay ang kaipitibo!
21: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
24: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: subong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Pagkatapos na ako pamakal, madiretso na lang ako sa ginaparkingan ko sa nga akong motor, ha?
1: Ba,
0: ano yun ang tungkukan sa mga tao sa unahan man? Ba, may naginaway siguro? Ara, may pulis na. Ara, naginawa ng mga tao? Ang babae? Babae nang nagigda sa siminto. Ba, may nag-abot ng ambulansya? Nagdug-anay git siguro ay. Anay ka bala? Kay mong usyoso man ako.
2: Ay, tulad na lang ginawang babae.
3: Tulad na lang ginawang babae.
0: Ato na. Inakwat na sang rescue ang babae. Hindi. Kilala ko yun ah. Si Ila? Kagdugoon siya? Ano ba lang natabo? Ato, ginkarga na siya sa ambulansya. Ato na. Naglakat ng ambulansya. Ano mo lang natabo? Nga nga dugoon siya? Mapulo pa mangkot ako sa mga tao, Doria.

0: mo?
1: Oo nang. Inkastigo gali sa sangbana niya. Tugtog nga nalupog na lang siya sa kalsada. Sa tuman niya kasakit. Kagula pa na ayawan ang animal. Ginampusan pa niya kuno sang butilya sang ilim nun, ang ulo ni Ella.
0: Uy!
1: Kaga mo ato, na natumbay na ini sa dalan. Kag nagsanaw ang dugo halin sa lawas niya. Tuga gali ato sang pagkahulog sang inadala niya.
0: Oma! Ano?
1: Kag wala ko makaipalaw. Kung ano nang kaimtangan niya sa ospital.
0: Ote, ang bana ni Yaya? Wala gindakop sang pulis?
1: Madasi ko na ini nga nakapalagyo.
0: Hey, wala na kita sa mahimo, dira. Ginbaylo ka niya sa among nga lalaki. Kani, babayi siya.

Dinigid ako mabantang. Kung magagawa ako dili karon, padiritso ako sa ospital. Nagindalaan kay Ira. Gusto ko may balan kayong tangan niya. Kabay nga okay lang siya. Kabay lang kong tanay. Hindi mahimuti. Tuman niya kaluoy ang inbatsyag ko para sa iya. Naluoy ako kay Ira.

0: ¿Aló?
1: Oh, che, ¿kano to? Wala gigilin at abangan si Ila kahapon. Tungkol sa madamo nga dugo na nagkuha sa lawas niya.
0: Wow.
1: Patay na sa tiyoy.
0: Sapat kinang bana niya? O tayo, natakpan bana niya?
1: Wala. Padayon pa ko nung ginapangita pas ng kapulisan. Kalahin sa pamatsyag ko. Kadamo lang sa tagasulod sa una-una ko. Kung wala lang kuntani ng ginagang mga utod ko. Wala kami kuntani ng bulagay ni Ila. Kuntani? Kami subukan nagkaupon bilang mag-asawa.

0: Agalahin ang pamatsyag ko kat sorry. Duwilan na ito na ko. Ay, Han. Tungo din sa malayang nga chimpo. Kabugat sa lawas ko. Apang nagpahibalo na ako sa amon, boss. Na hindi ako makareport. Tungo din din maayong pamatsyag ko eh.
1: Kanugong Jason!
0: Anong buot mo sila nun? Ano yun ha?

na mo. Ihatag sa ako ng husto nga lokasyon. Kaya ako nang bahala nga magpahibalo sa kapulisan.

0: ko na inaya. Isa naman ka-kriminal ang nadakpan. Pagi sa isa ka-impormante nga wala nagpakilala. Kag nakabalon ako na kung sino. Apo ko na no. Anay ka bala kay taugan ko si Jason. Kumpirmahon ko kung hustong pakot ko. Kusila! Kusila! Wala makuwala sa silpon mo! Asap! Bo asap! Huwa!
1: FM 103.9.
2: Sapo Plus Gold.
3: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga halinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver, Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: kanyo. Matuod balagain ang si Mr. Kunlo. Madamo sang gintunto sa iya insurance company. Ano pa, madamo ang nagadumot sa iya?
1: Kung matuod na, nga wala man abis ang may nagandom sa pagpatay sa iya.
0: Ginaakusar siya gani. Pero wala man kunos ang natabo. Kay man, madamo siya sang abogado. Gani, masami lang na maariglar ang iyang kaso.
1: Ote, anong man malain da? Natural lang ina sa mga negosyante ah.
0: Pati ko, may balatian si Mrs. Kunlo nga grabe. Kay ginhiwitan siya kuno ah.
1: Sinong nagsiling?
0: Si Badet.
1: Ang ila kabulig nga age?
0: Oo. Kunainitan siya kuno, nagapungko siya dira sa idalom sang dako nga puno sang kahoy. Kag amo ina ang ginsugid niya sa akon.
1: Heh, amo ginlaing mga sulugoon, ginalibak nilang ila amo. Pabayda, maumid ka pa sinakaroon sang kutso-kutso.
0: Ay ah, hindi na yung kutso-kutso. Nagamasakit matuod si Mrs. Kunlo. Hala, tunyo, tagawa. May nagdulog na ambulag siya sa atubang sang ila balay.
1: Oo, matuod.
0: Hala, pasi kung may malain nga natabo kay Mrs. Kunlo.
1: Ipasi matuod.
0: Ay, mamangkot ako karon kay Badet ah.

0: Kulete, ano bibang? Ano kunong natabo? Kamusta si Mrs. Kunlo?
1: Ay, ahay. Igo lang kuno sila nakaabot sa ospital kag napatay man siya.
0: Hmm. Amo gali? Ay, makaluluoy man. Masamay pa na siya nagayuhom sa tong isa ka bes nga nagasugat anay kami. Nagpangayo ako sa mayong adlaw. Nagbalos man siya.
1: Uy, Tonyo. Masi matuod ko ginhibitan siya.
0: Ara ka naman, bibang. May malala siya iya nga balatian.
1: Ay, ti, amo man inang siling ni Badit.
0: O, te, ano pang ginaduha-duha mo? Wala na sila iya nagapatis ang hiwit.

0: Luyag ko ka mo nga mahambal, Martina. Sinya?
1: Baing sa ano, ina pa?
2: Ano, ina pa?
0: Mga sawa ako liwat.
2: Ano?
1: Ano?
0: Oh, mga sawa ako liwat. Total duha katuig naman nga napatay si mama ninyo.
2: Nasubuan ka bala kay wala na si mama pa? Apang, ari pa man kami ni Martina. Kag masadya man kita bisan wala na si mama.
0: Gusto ka. Tungod ari pa kamo sa akon poder. Apang paano kung magpalamanan na kamo?
2: Hindi kami mamana ni Martina, yai.
0: Ano?
1: Matuod din na pa. Nakaisahan na mo ni Sinya nga hindi kami magpamana. Mangin single kami tubtubsan upa. Hindi ka namon pagpabayan nga mag-aisahan nun.
0: Nalipay ako nga mugalin ng tuyo niyo nga plano nga duha, Martina. Sinya, apang hindi ako magpasugot nga hindi ka mo magpamana.
2: Pa?
0: Oo. Inanglan nga mamanagid ka mo. Agudya kung wala na ako, may bana ka mo nga mo ang matipan sa inyo.
2: Hindi na lang bala magpangasawa pa?
0: May babae na kung aging pangakuan nga ipakasal. Kag hindi na ako makaisol pa.
1: Ano?
2: Sinong babae nga ina pa?
0: Si Angie ang iya ngalan. Classmate ko siya sang una sa college.
1: Amo gali?
2: Ang buot mo si Lingon. May kaangtana na kamo nga duha? Bisan buhi pa si mama?
0: Aba, hindi. Nagkitaay lang kami sining karon lang. Kagamoy ni. Nag-ayuhay kami. Kag nagpamatod kami nga magpakasal. Sa edad namon ngayon, hindi naman kinanglan nga magpadugay-dugay pa kami.

0: tagapanampuay ka naman si Miahaw. Nano ka? May ginabatsyag ka bala?
1: Nasubuan na ako magpanumdum ah. Nga sa hindi madugay. May babae na nga ibulo si Papa kay Mama.
0: Amo matuod. Apang wala na kita sa mahimo, dira. Amoy nang gusto ni Papa eh. Gani, pasugtan na lang naton siya nga magpangasawa liwat.

0: Sinya, Martina, amoy ni si Angie, ang akong asawa.
1: Ay, hello, Sinya. Martina, wala gin magsalangin niyo amay sa paghambal ng mataho mang iya mga anak. Tawagan niyo ako kay Mama Angie.
2: Wala pa man kamo nakasal ni Papa?
0: Nakasal na kami ni Angie.
1: Ano?
0: Oo. Nagpakasal na lang kami sa West. Para nga, wala na sang madamo pang kuskus balungos.
1: Amo gali?
0: Kag diri na siya may star sumukot buwas.

0: Tina, hindi ako mahimo nga magsala. Kwarta lang ni Papa ang ginalagas ng babae nga ina.
1: Kag nga nga nakasiling kasi na.
0: Matahom siya. Kag si Papa, kalaway, puno sang pinalian sang punggod ang iyang nga nawong. Kagkada ko pa sa iyang nga buyon. Urasan na niya kung matuod ang panagupnog ko. Kay awayon ko gid siya.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Gold.
1: Mabibili sa mga butika. A typical week.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sport.

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balitang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

0: News Central.
1: X7 Time, alas 10:43 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sa nangyaman, subukabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Adlaw kita subong mga katropa sang Webes, Mayo 7, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Kita naman diri mga katropa mag-inup na ay humalin na alas 10:30 sang aga, tubtob alas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton tutukan talakayon kag diskusyonan sini nga adlaw sang Webes.
0: Sentro.
1: Sa mga katropa naton dira nga nangin masako na nagaupod na sa aton mga katropa humalin kaina pang iba nga ni aga pa no. Aga pa nagbalangon kay siyempre yung pisahan ng adlaw sang Webes agud matapos ng mga ilikoton. Mga importante nga mga talapuso mga katropa mo nang mauna. O, tayo mo ginang pangunahan dira, no? Pero tisubo nga rin nagatutok dari sa aton sa sining adlaw sa XFM 103.9 Bacolod. Good morning sa tanan dira.
0: Sentro.
1: O, may nga aga sa inyo mga katropa.

sa mga katropa naton dira. Kita naman diri mga katropa, no, magatalakay, subong sa pila ka mga importante nga mga issues, mga dalagkuan nga hitabo sa lokal, national, international kagiban pa. Sa mga katropa naton dira ang XFM Bacolod, mabatian nyo kami sa inyong nga mga radyo. Ayara kita mga katropa sa FM Band. Yara kita sa FM Band mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Kag also mga katropa sa 96.7. And also mga katropa, miyara kita sa Northern Negros XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, miyara man kita, no, sa XFM Southern Negros XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental XFM Macanlaon City mga katropa, sa radio frequency nga 98.5. And mga katropa, niyara kita sa social media sa Facebook kag sa YouTube, no? Ang aton nga Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. And sa YouTube nato amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag meron makita sa aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ni mga katropa ma-download nga libre dira sa inyong nga mga Android phones sa Google Play Store app. Pangita nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Mga katropa ma-download ni ninyo nga libre dira sa inyong nga mga Android phones ang XFM Radio Network. Kag mabatian dira ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Bacolod.

0: Kag mga katropa, ang aton nga text line amo ni ang 0915-628-7926. Amo ng hotline sang XFM Bacolod. Na last Jess 47 na mga katropa, ano ba lang aton nga mga kaundan sa aton nga talakayan? Natututukan kang diskusyonan, siningan law sang Webes, drilan sa ato ka pala tuntunan ng sentro. XFM News Sentro. Padulungan tani dugay-dugay mga katropa si Mr. Winnie Sancho, talakayon tani bala no? Kay may hagna nga pagkakasang o kung posibleng hagna sa pagkakasang value added tax sa kuryente kinanglan kuno nga tun-an maayo sa Department of Energy o kung DOE. Ti mga katropa, amo ni subong aton rin nga ginabantayan man, subong daan may pag-increase gid man sa presyo sang kuryente. Kay it's because mga katropa sang value added tax. Wala naman na sa ibang drama katropa nga nagbutang sang VAT nga nati. Amo naman lang ni si Ralph Ricto eh. Amo lang ginabansagan nga si siya si VAT man. Eh? Oh, mga wala huya, no? Ti amo na nakapigado subo sa Pilipinas, sa lahon pa nila nga lahon sa buwis ang Pilipino. Nga which is ting crisis subong mga katropa mo na gani nga ginambal na kita diri sang aton nga presidente no nga may gina-declare yung national state of emergency kita energy emergency but so far mga katropa why pa na ginlift sang presidente why man siya gani announcement ka ginlift yan ang national state of energy emergency nga na no do why gani ginlift why gani announcement ka oh ginlift ang muna nang announcement sa bugos kapugsod Pilipinas, di ba? Pero tingaling mga tropa, there are some individuals nga nag-take advantage gidya always, no? So, we cannot blame everyone, we cannot blame other iban nga mga panimalay, iban nga mga companies mga katropa, nga mas prefer nila nga magtakod sang solar. Kahit isubo nga tiyempo mga tropang tinutuyo, there is ang austerity ano mo, measures mo. But kita yung mismo mga tropa nga waay kita yung sang bastante nga pondo agod nga mag-invest for that safer renewable and clean energy mga tropa just like sa solar energy nga na we will rely still sa electrical no? So pero galing ti mga tropa ang payag naman sang iban mas convenient yeah ang electric kung ikumparar ta sa mga solar-powered mga katropa. Amo na gani subong, oh, may mga options na ganing iban sa aton, eh. No? Just like paggamit na sa mga salakyan nga di kuryente, sa mga any kind of transportation nga di kuryente. Amo na mga katropa, mo kahit sa after the crisis, ngayon pangatubang naton, mga katropa, nga nag-ano kita, no? Nga nag masiling bala naton nga pangita kita sa solusyon mga katropa para mapahagan-hagan ang pag-antos naton bilang mga consumers kagti also nag-rely ang aton yung ekonomiya mga katropa sa lakat sang oil price o dira kita nag-rely mo so ti mga katropa may mga ginatubang pagid kita diri nga mga problema especially sa natawag ni bala naton nga ano ne natawag ni bala naton mga katropa ang inflation subong no. Amo ning ginapangatubang taman mga katropa. So ti let's wait no kun ano pagini ang posibleng epekto sa ekonomiya ta sa karon kun na solusyonan gid man be. Napahagan-hagan gid man mga katropa kun ano ni ang nota subong no ang lakas sang ekonomiya ta subong mga katropa. Kuanta na karon reaction si Mr. Winnie Sancho ah, no? And later on mga katropa kahit malapit ng opening sa klase, this coming June. Kuhaan ko man ikaroon na update ang Department of Education na Grosso Island Region. Makaupo na ito later ang spokesperson sang DepEd-NIR, si Sir Almir Cesar de Quina. Kay wala labot mga katropa, this is the first implementation for this academic year 2026-2027, ang three-year term school calendar mga katropa. So, ano ning lauman naton? What are we expecting for this academic year 2026-2027? Kay ginpatuman na ni makatropang 3 term mga school calendar for this 2026-2027 nga academic year, mga katropa. And also, ang ilang ginalauman nga number of enrollees for sina nga school year man. And iban pagid nga mga updates, mga katropa, talakayon, tala updates sa lakad sa panahon, balita sa syudad and sa probinsya. Kag iban pagid mga katropa nga matalakayan angot sa pila ka mga kriminalidad dere kag hitabo. O nga doon man tutukan kag padulungan dugi-dugay dere sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental, mga katropa, no? Alas 10:52 na. XFM News. Ito na ba tiyan ang aton nga mga talakayan nga aton tutukan dugi-dugay, mga katropa, dere lang sa sentro. Sentro. Alas 10:53, pakilala ko na sa inyo mga katropang Ultimate Trio sa Yes to Health. Centro. Mga katropa, ang Yes to Health, may aras ang Ultimate Trio. Hindi lang siling isa, hindi lang duwa, kundi tatlo gid sila. May Ultimate Trio kita. Di mga katropa, basta magdagsa ganing balatian, daga-preparar gid kita. Oh. Basta magdamo ang balatian, hindi man kita magpasugot, mga tropa, nga malapawan ang aton depensa sa kadamoon sa balatian. Mas mayo pagin, mga tropa, nga mas masubra pagin mo. No? Ting balatian, sa karon pila nakabilog, ti ang aton yung depensa sa lawas, amo lang na sila. Ari, mga tropa, magtumar kita everyday isang Ultimate Trio sa Yes to Health. Pagi sini, no? Dakuning mabulig sa atong ekaing lawas, magapabiling kita nga mangin healthy, mga katropa. Pinapangunahan ng Ultimate Trio sa Yes to Health sa Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Herbal Capsule, made of mangosteen, amargoso, malunggay, aos, kag spirulina. Hindi ko binin, mga katropa, sa isa ka-capsule agad nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas. Binayin man ako malignan, mataas mga blood pressure, sugar level mo, mga katropa. And also, any kind of diseases, nga, which is, mga katropa, inyo drang nga ginapangatubang, kag inyo mandang nga doon gina batsyag man sa karon. Mga katropa, rin, no? Magtumar lang everyday sa Santon Plus. Mayra pagkikita sa Santon Vitamin C man, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka magranagid sa vitamin C. O, protektado kita, basta magtumar lang kita adlaw-adlaw sina, mga katropa. Kay nga, ang vitamin C bala, no? Makaprotekta na sa aton sa mangod sang tiyempo, kambyo klima, ulan, init, mga katropa. And also, may premium D3 soft gel capsule kita. Hindi mo naman ini, mga katropa, sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Gintingob naman ni mga katropa sa isa ka soft gel agad nga makabulig ni pa-healthy sa itong cells, makapabagod sa itong makatulanan, mga katropa, and also makapa-healthy man sa aton nga ano no, malikaw kita sa mga infections kako sa bacteria and viruses, mga katropa. Mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores ka nga sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa generic. And don't forget ha, sa online sa Shopee nyo ininga mabakal. Centro. Alas 10:55 na, mga katropa, at is ko wala na magpadulong sa PDMPD, may padumdum ko na is mga katropa naton kay T.O. Buwas na.
1: Eh, di na ka mo?
0: What? Oh, pinapangita na ka mo kay buwas na nga ton nga 9th weekly draw. Lang sa nagkapatayon nga Santon and XFM libo-libong papremyo.
1: Ari na sila! Larga na! Centro.
0: Okay, ti sigurado gini mga katropang inyong madagaan da. Basta ano lang, oh, inyong mga katropa sa pagpadayon lang paghulog sa inyong ano ah, inyong mga raffle entries nila. Oh, diri sa nagkapatayon man ato mga katropa nga Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Mga katropa,

0: Ang mga katropa, ang Santo na Next FM libo-libo pa premyo, anong pwede ninyo masulod sa inyong entries? Paano kami makahimos ang entries, mga katropa? Ari, simple lang ang pamati. May puti kamudra nga envelope, legal size nga white envelope. Isulod tada sa kada envelope ang isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule. Isa man ka envelope para sa blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa man ka envelope para sa blister sang Turbo Dietary Supplement for Men and Women. Kag mga katropa, isa ka envelope man para sa lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Bati ko nasulod muna ko na kompleto muna may apat ka naka-entry. Bati mga katropa, sulatan ta ang puting envelope sang pangalan, address, contact number kag pirmahan. Di mga katropa, mula na siya kasimple. Ha? Tapos, ihulog ta sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong mga lugar. Ang XFM station, mga katropa. Mga katropa, paghulog ninyo sang entry nyo, hulaton ta every Friday kay buwas na ang aton nga weekly draw. Ikasyam nga weekly draw. Di mga katropa, mabalanta ni buwas kung sino ni ang maswerte naman nga tagdaog sang 3,000 pesos cash. Di mga katropa, ihulog nyo lang ni sa pinakamalapit ng mga XFM stations. And also, mayara man kita sa clinic dara sa Maydalan Lizares. Pangitaan nyo lang da kay Miss Angeli. May ambalo nyo lang si Miss Angeli da. Miss Angeli, mahulog kami sang entry na mo. Nakabasi mga kadaog man kami ah. Puno lang na dahil kwao lang dahil mga tropa before our weekly draw. So, ti mga tropa, apilang madagan sa kada simana, may 3,000 pesos cash ka na.
1: Wow, ka-perfect!
0: Maswertihan nga magabutan, mga katropa. Sa grand draw ta, ang third prize, ano no, may 20,000 pesos cash, bauti. Grabe no. Aton yung second prize, 30,000 pesos cash. Aton first prize, 50,000 pesos cash. Tapos may pulo ka mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each show. Hindi ka pa naman. Yung mga katropa, tipunan na ng mga blister pack ninyo. Kahit sigurado na ni, ihulog nyo na dahil yun para makadaog ka mo mga katropa sa aton nga grand draw kag sa weekly draw. Sa nagapadayon nga Santo na Next FM, libo-libong papremyo mga katropa.
2: Te, di na ka mo? Sentro!
0: Alas 10:59 na, kung ang taning update sa lakas ng panahon from PDMPD. Kamustahon taning mga katropa ang update sa lakas ng tiyempo, Siningadlaw.

Kamusta ang tanong from PDMPD? Maliling tanay mga katropa sa ilang monitoring sa Tiempo, Sining, Adlaw, sang ano mga katropa? Sining Webes. Kay ti ginalauman sa Adlaw sa Domingo, may mabagyo na nimo. No? May masulod nga bagyo o kung nangin bagyo na ni mga katropa?

0: Aray mga katropa, check nato sa pinakalinya from PDMPD, si Sir Melvin Fiero.
1: Express Balita Weather Update.
0: Sir Melvin, may ngod to. Kaupod mo sa mong sir si katropang Andrew. Good morning, sir.
2: Yes, may ngod to ko pang Andrew. Kasi ito sa pinakalinya na katsato ng panahon, maayong city, kita to'y 2026, ang malas stress kinayasing kagahon. Ang low pressure area nga ato nga ginabantayan ara ginabana-bana base sa variable data ara sa klayo nga mga 120 km southeast ang hinatuan sa Surigao del Sur kag may coordinates nga 7.7 degrees north 127.2 degrees east kag base sa forecast sa pag-asa nga may ang chance nga magadevelop nga isa ka bagyo easterly sang gapik tuman sa pila makabahin sa Luzon kag Visayas. Samtang update na ton sa tropical cyclone sa kuwasa ato niya Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm nga si Hagupit. Si Hagupit sa mula stress kina sing kagaw na sa kalayon niya mga 2,015 kilometers east-northeast sa ngayon Mindanao. Kag may kabaskogon nga puwersa nga 65 km per hora malapit sa sentro kag may pagbandos ng 80 km per hora. Magagiyo ang bagyo Hagupit west nga direksyon sa kalasigon niya 20 km per hora. Taga ginexpektar baga sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Domingo sang aga kaga pangadlan naton nga si bagyo nga si Kaloy. Ang Negros Island region lakit naman ang Bacolod City maka-experience kita sa gyapon sa mapaagag mainit sa gyapon nga panahon kag may matsansa sa mga lapta-lapta nga pangulan nga dulot man sa LPA kag mga localized thunderstorms. Mahina itutub sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag namin na nasidlangan ang naga-impluensya sa kabusan niya bayan sa aton nga probinsya. Ang kargato sa aton nga probinsya may kasarangan tumtob mabulo-balot. Ang adlaw na butlak alas 5.27 kayo nakamagaturod alas 6.1 karoon niya sa Kasasidmon. Ang aton nga temperatura, nagsugod kita 24 kayo magalabot kita 34 degrees Celsius. Ang aton heat index, ara kita sa 40 degrees Celsius. Ini si Melvin Fiero sa Provincial Sister West with the Clan Management Office sa Negros Occidental. Madamong salamat kag mayong odto sa luwa.
0: Sir Melvin, ang ato ning expect for this weekend ni siya, sir, posible?
2: Yes, kapag mga Andrew, expected na ito ng weekend baga sunod ang cyclone chapter of the Federal Responsibility. Pusupan nyo pa siya makapabatgan sa ato sa Sunday. Huwag sa masulit ko pala ilayin pa man sa supang sa ginalagtaw na ito.
0: Pero Sir Melvin, may mga ano kita, may mga paandam kita sa aton ng mga katropa nga nagapamati man subong. Sir.
2: Yes, so sakdan ng katropa nga Andrew, padayon na tayo na monitor. Sa mga pumuluyo na ito, nag-aakita kita, nag-apalakot niya ng cyclone o bagyo sa ito sa Secretary of Responsibility. Minalantaw na ito, yung magkakalang sa mga pagkakulang dito sa ito sa Secretary. Pero extra hanong, ay pag-ulitin ko sa nakakakulang mga nag-aakita.
0: Okay, sige. Sir Melvin, si... Ang ini nga mga ano may possibility gid man sir nga mangin ano siya no tropical depression gid man sir no.
2: Yes, so ang isa pa sa mong duwa ka ano, ang gano'n sa picture sa ito ng depressor area ay may pasunod sa atin ng car. Amo na yung magdadala sa pagkulan ulan sa atin. Tagang Shirley, sa mga pag-iapon, nakapigil sa pag-iapon. Pag hindi naman ito sa atin ng sagwa, amo na yung tropical storm, kategori na niya, pagkira niya sa amo siya sa kapit.
0: Sige. Sir Melvin with this, thank you very much. Sa sining update. Yes, sir.
1: XFM News Central.
0: Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fiero, mga katropa, sa update sa lakad sang panahon sa palabuton, no? Or especially, mga katropa, sa sining adlaw sang, or during this coming weekend, mga katropa, kay base kung may, ano ah, oh, maka-experience na magkita sang maulanon nga panahon diri sa Pilipinas or ilabi na gid diri sa aton. Ay nano ni. And siling diri ni sini ni comment ni man. No. Siling ni Donato tuyom-tuyong basa naman eh. Oo eh, tindi ka pa na kay gatagi tinginit basa ma, para mabasa man da, no?
1: Central.
0: Basa ka mambog na wala ng utok mo, di ba? Alas 11:05 na mga katropa. Padulungan tani nga aton nga una nga bisita no. Tingo antang makapakigangot kay Mr. Winnie Sancho. Ang otri mga katropa sa Talakayon tani kay ang Department of Energy which is there is a plan nga maghimo sang hagna or i-file lang na sa meeting hagna mga katropa para maka makapakakas no sang value added tax sa kuryente mga katropa. Tiginatagan daan sang italopangon sa Department of Energy nga kinanglan tunaan sang maayo ang anuman nga mga value added tax related measures nga may kang tanan sa kuryente. Mga katropa, kay tikon lang taon tanidaan subong yang pagkuha o kung pag-adjust sang VAT sa kuryente, kinanglan giniko ng mga katropa sang bastante nga pagtuon. O kung thorough evaluation mga katropa kung paano ini nga maka bulig para sa pagbago agod nga makapa ano man mga tropa mangin makabenepisyo man ang bugos nga pungsod Pilipinas. Hello so mga consumers mga katropa. So tayari hibaloon tani ano ni ang pananawan sa pila ka mga advocates no especially mga tropa sa consumers nga side ang sa sining payag sang Department of Energy nga dapat tun-an sa anay sang gusto ang pagpatuman ang what ni sa pagkakas sa mga value added tax or any value added tax measures diri sa kuryente mga katropa. Spiak niya with Mr. Winnie Sancho. Sir Winnie, may ngunto. Welcome diri sa XFM. Sir, kopod mo subog si katropang Andrew, sir.
3: Ayos, Andrew. Good morning. No? May aga sa itong mga listeners. Labi na gito mga consumidor sa negros power. No? Kagigan pa nga mga distribution ng Pilipinas.
0: Sir Winnie, well there is information nga nakuha man naton nga do nagpangabay maganig Department of Energy nga kinanglan anay tun-an sang maid-id ang pagduso sa sining magna related sir sa ano sir sa mga value added tax measures Sir Winnie ang sa kuryente.
3: Well actually ang lifting sang value added tax no sa excise tax dugay na nay kinanglan na sa consumers in order to survive no the economic difficulties that we are facing now. Yung mga nagpumalabag ko lang diyan mga ekonomista sa gobyerno.
0: Oo.
3: Pero masinoy sila na ito lang. Higin ito lang bilang nila ang kwan, ang hunger and poverty
0: okay.
3: Sa mga consumers.
0: Mm-hmm.
3: Ito lang bilang nila na 40%, almost 40% ang income sa minimum wage earner.
0: Yes, sir.
3: Nagkadto sa balairan niya sa kuwente, no? And another expenses. Ang mga tanya ang dapat nila tungan. Pero kung mabuhin ang income sa gobyerno, they have to make adjustments. Dapat ang government may austerity measures. Deglaan, no?
0: Yes, sir.
3: Kung tato nila ang mga biyahe ng waipulos, mga seminar nga wain na lang sa tuwan. Saka mga unnecessary expenses. Tamo niya, dapat tagaan priority, no? Ang welfare sa consumers. Ina-appreciate nato na ang order ng DOE, no? Nga hindi anay ng utod. Sa mga consumer nga hindi makabayad ng ilang kurente. But at the same time, maginang nanggitani ang reduction, no? Sang distribution charges, transmission charges. Samanti ang distribution charges siya, gamay mo lang na. No? Ang pinaka dako gidaya ng balairan, amo ang distribution, ang kwadrader, ang generation, kag ang ginatawag na transmission, included sa NGCP.
0: Okay. Sir Winnie, well ti ano ang ato ni Sir ginabantayan sir kay ang pagkakast ni or matigayon ni Sir nga mangin matabo ni Sir ang pagkakast sa value added tax Sir Winnie. Ano ni ang makatagid man ni Bla Sir sang ano bla no? Ligwa sa ato ng mga consumers, Sir.
3: How's
0: that again? Oh, ang ini sir nga plano sir sa ginawduso nga pagkakas sa value added tax makatag na yan ligwa sa aton bilang mga consumers man. Sir Winnie.
3: Good eh. Dako good gamang kung pakasun mo ang value added tax mga kadang excise tax. Dako good ka sana ang mabuhin sa ano sa mga konsumidor, no?
0: Okay.
3: So, kinanglan, tadaan nila ni priority, no? Hindi kay tunuan ko nila, ti. Okay. So, lang mo ba nga, tanga-tanga nga piso ba, slaka na, saan, ano mo ni Andrew ka, pakuan sa imo income, wala pa wage increase. O, why man siyang, why man sa ayuda, mga minimum wage earner, kasi ang mga middle class, ang ayuda yung ginatag nila, ito sa mga sector sa fisher folk, sector sa farmers. Kaya nga, itong data ni Andrew, same burden, same relief. Kaya nga, dapat ang ayuda ng universal.
0: Gano'n man.
3: Kaya kung sa pag-isinaga, kung ang tawag na eh, kabalayan sa kurente, isa sa mga medyo, kabalayan sa konsumidor eh. Dapat agaan sa ribaho, no? Yung binigit ng wisdom, no? Napanawagan yes, natin ng wisdom. Saka ang transmission na charges ng EDCP, kay why pa mo maumahan ng ilang mga project?
0: Gani man.
3: Ang Negros sa Cebu nilang connection, why pa man na maumahan? Why man sa auxiliary services?
0: No.
3: So, kung wala sa auxiliary services, kung wala man sa ginatawag na transmission na facilities na nag-function sa Mayo, dapat niya na magbayad sa transmission kay kadako sa minataw. I-adjust ko na na eh. Pero ang wisa man, hindi nga mong negosyo, dapat may intervention siya para sa mabuhing buhan ang kwan. Ang
0: iyas ang palayran sa mga konsumidor at ito. Gani man, no? Sir Winnie, dari lang ko, mga ilang ko sa reaction, maybe, sir. We cannot blame ang iban kay because nag-switch na sila into using sang solar energy or muning source naman nila sa karoon ng solar panel. Sir Winnie, do you think, ano good man eh, kay gobyerno, do ka plano mga i-regulate man na, sir?
3: Why kita nagpapalatag sa renewable energy, no? Kung ikam na yan, kasi makabulig na mo. So, ang problema tadi yan, doon sa NGCC. NGCC cannot absorb the influx of virus sa renewable energy.
0: Sa grid
3: hindi pakatarang ang grid. Because the grid of NGCC was designed and constructed.
0: Yes, sir.
3: Sa whole system. Ang developeran niya sa fossil fuel mo, sa coal-fired. Kaya ginagawa niya yung strengthen niya na. Kaya tinda ko nga bulig ang ngayon mo. Kaya pero kasali kita bayad sa ilang konstruksyon na kasubong huwag kung ano man, no? Hindi ka-absorb. Ginaganta mga smart batteries, no? Pag-iban, pag-ibang modernization. Huwag kita kapaglabag sa renewable. Importante lang, the grid should be ready. Kaya kung hindi na ready, kapasublon mo ang renewable, yang guaya na kunin na ko nga frequency dito man. Ang mayara ang inatawag na power outage.
0: Okay, sige. Pero Sir Winnie, ari no, agyan ko na lang gini sir. Te ang inflation sa Pilipinas sininga bulan
3: na
0: or last bulan 7.2 na.
3: Oo.
0: Oo. Ning ano ni Sir Winnie ang sa bayan ninyo kung sa economic side ta ni Sir Winnie?
3: Delikado na eh. Magbubol digest ang inflation.
0: Yes, sir.
3: Maglabo siya 10 or 11. Kaya muna na siguro sa inflation.
0: Okay.
3: Hindi na sa kupa.
0: Sir? Sir Winnie? Okay. Doon nag-fluctuate signal ya. Sige, balikan ta siya na. Central. Balikan si Mr. Winnie Sancho kay doon nag anong iya signal, doon nagdula-dula. Pero ni makatropa o siling dere yung inflation ta. Spike to a 3-year high of 7.2 last month, 2026. So ti makatropa, grabe man sila magano sa tawo kay nga. Gipayag naman dere yo, ang GDP sang pungsod sa first quarter. Nagsaka man ko no. 2.8 galing. Oh. So, Terry, mga katropa, no? Balikan natin si Mr. Winnie. Sir Winnie, good morning, Luwat.
3: Oo.
0: Oo, sir.
3: Siling ko gani, delikado, kung mag-double digit ang inflation, makulaps ang purchasing power sa workers. So, dapat ang gobyerno tani, ang ikutawon niya, ang pag-trim down, pag-control sa inflation.
0: Okay.
3: Kaman, amo na ang source mo. Ang deterioration ng purchasing power ng workers.
0: Oo.
3: Imagine ang 550 mo subong sweldo daily, ang general value is only 412 pesos and 50 centavos. Sa isa ka daw, ang kadula sa mamumugon, is 137 pesos and 50 centavos.
0: Yes.
3: Kung i-multiply mo na siya sa 26, that is about 3,575. Isakto binandoy, bayad sa kuwente, para sa isa ka ordinary yung consumidor, nung re-consume mga 200 kilowatt hours.
0: Hmm.
3: Kaya karoon kayo nagmubo na. O alam, ibayad siya kuwente. Hindi ko ba ang iyang budget, no? So dapat tatanawon sa gobyerno ang inflation.
0: Okay. Tapos, tapos sir, naging bawi nila sir, oh, ang GDP kung nasang pungsod ta sa first quarter, nag-increase 2.8, nagsaka.
3: Ang ano?
0: Ang GDP ko, no? Isang,
3: sir, kung nagaling, no? Ga-increase ang GDP, ito wala man dahil ang population. Kasi supposed to be na mag-increase ang GDP, mayara mga, ano, mayara mga batyagan, ang mga population, hindi ka bahay na siya mo. Dahil ganyang kondo lang isang gobyerno, ang ilan ng mga statistics, hindi masulikan mo. Ito ako, masiling sila nga ang fundamentals ng economic framework ng Philippines kung ano, strong point po nila, bawagyan mo, kung nasa pagpapigla doon, tapos doon nila they can manage. Sila kung ano eh. Pero ang punto sa Andro, the poor is the poor. Ang pinaka-bigado ng mga tao, mga konsumidor, ang mga apektado na they cannot keep the rate above water.
0: Gani, no? Sige. But Sir Winity, ang aton diri is ginabantayan tama lang kung masolusyonan ini Sir Winnie, no? Kay ang subong ni nga tsempo bala? Though ay gigapon Sir Winnie na kita nga solusyon ang masubo padridaan kay ang payag ang araya sa privado ng mga empleyado ang wala na dala sa ayuda for this crisis, Sir Winnie.
3: Di ako na gani, ginawa nga ang minimum wage earner eh. Ang mga middle class pagig. Middle class pala, pero abin na, kung yung black mga 20 meses, establingan, test classification sila, middle class. Di karoon nga wala kami ayuda o, na ang mga transport sector, may ayuda. Sa tricycle driver, may ayuda eh.
0: Gani, man.
3: Eh, pala rin mo lang tanay nga nag-suffer. Ang kwan, ang inatawag na ang gutom niya, huwag nagpangilala niya kung ano ka, ang lucky mo, may middle class ka, upper class ka man. So, ang human dignity na inatawag, wala niya sa limit sa poverty line. Wala nga mo, kaya nga panindugan. Dapat ang ayuda, universal. So, kaya man, same burden, same relief. Muna nga, tundira nga rason, no? Para at least may ala talaga ito equal protection na ano ang process institutional that states are full protection to protector hindi nang full protection ba kay binasag mo yan sa ibang sa ibang wala that is a form of discrimination Andro no and sa akong pagtanaw that is a form of injustice pero anong isang kasektor sa ayuda ha tapos yung kiyas deprived mo, diyan mo na sa kay Sildo. Ang Sildo hindi na kay Go. The salary is no longer enough to provide for the basic needs of the families.
0: Okay.
3: So hindi mo na ma-count ang salaries na ang munang exemption para sa exclusion sa ayuda system.
0: Okay.
3: Nagsulat na kanina kay President Marcos, kaya ang boss kung sabto niya, kaya muna ang kalabanan na reklamo sa mga minimum concerner, including and for the middle class, ang mga man, mga taxpayer, mga law-abiding citizens.
0: Sige. Sir Winnie, with this, sir, thank you very much for your ano point of view. Dari, Sir Winnie, angot sa lakas sa ekonomiya, takag sa sining sitwasyon, subong sa kuryente. Sir Winnie, good morning. Thank you again. Yes, sir.
1: Centro.
0: Mga katropa, ito na ba't yan si Mr. Winnie Sancho? Kila sa mga advocate rin makatropa no, sa consumer kag sa mga empleyado. Tiyan mo na mga katropa ang ginalantaw sang, ano no, sang Iban. Kay ti siyempre mga katropa do na pangitangid man bla solusyon sang aton nga gobyerno ang nagakalatabo subo.
1: Sentro.
0: Galing mga katropa ang siling niya sang iban may mga reaksyon sila nga do labay-labay ang mga ginatutukan sang gobyerno ta.
1: Sentro.
0: Basta tong mga P-pop girl tong aging pang-invite nila to Senado to ang tagangol pagkilala to. We're not against man bla mga katropa sa sinang bagay. Pero galing tayo may mga dapat lang kita talupang doon nga instead sa sinang mga bagay nga i-prioritize na yatan eh. Ba? O, di kisa doon makakahamot ka nalangid bala, no? Huwag mo tayo problema kahit siyempre bugal man yan sa Pilipinas. Pero tood lang mga tropa, may mga bagay kita nga tindiron talang bla. Kaysa nang inaya sa bagay nga na doon, intrapa nato niya pamulitika bla. Nga dapat, ya dapat sa aton subong, mga senadores ta, sa mga kongresista ta nga unod sa ulo, dira pa, paano lang pa butaon ang bulsa nila nga mga madalom da. Mga ilang mga bunbuon, dira mapuna, mapuno nila. Kaya muna yung nagapangunang concern sa ilaya subong mga katropa. Tikite mismo nga mga pigado, nga pangita, mansang pamaagi, para mabusog, masudlan ta nga aton yung mga tinisdakan.
1: Sentro!
0: Wahay man sa mga politiko, da mga kongresista, da mga kawatan, da. Kaya nang tukas na bala subong mga katropa kung ano-ano nalangin ng mga bagay ko braho nila. Para mapuno, bala. Kuno, abi, mapuno ang pananawan sa tao sa ila. Pero galing mga tropa, masubo lang dire, eh, sa ano mo? No? Do ka pakitang tao nalangin, bala. Kuno, abi, bala, do may pulo sila, do may concern sila sa palibot sa aton nga panggobyerno. Pero galing tayong mga tropa, hindi na siya ang nagkakadapat nga himuon ta subong mo. Oh? Ang pumuluyo, subong ginagutom. Ang mga pumuluyo, nagapangita sang pamaagi paano makasurvive everyday bangod mga katropa sa kamahal isang tanan. Oh? Pagkaon pa lang dahil mga katropa, pagkakita mo, ang isa ka-serve sang kanon, dog, dako pang inumol mo. Ang serve subong mga katropa, ang 20 pesos mo, sa mo na lang nakakaon, na. Hindi ka naka, ano ba mga katropa? Ang budget mo ba sa isa kadlaw subong shin mo, ang budget mo? Sa pagkaon lang, kulang na mga katropa, sa pamahaw pa lang. No? Sa pamahaw pa lang na. Hindi, ang pamahaw panyaga mo pa yan. Pag-abot mo pa sa balay, inubakal mo pa sa mga kalanon man ninyo para sa saluhan sa pamilya mo. Lang mga tropa. Ga palibog ka perme kung paano mo ni paigoon. Pagka buwas, ano, pamasiling ka naman, ano naman ni para buwas man? Maano naman taniman? Hindi naman taniman ita, mga katropa. This is a very common situation, no? Mga katropa, dari sa pungsod Pilipinas. Sa iba na to, mga katropa, bilang mga Pilipino, dari nga nagapamigado bangon sa krisis, kaya ginatubang taman subo. Tingin mo ni masakit ba, mga katropa? Ang pahayag naman diri nga do isa ni sa mga bagay nga aton man bilalan tabon diri no. Toti katalaka sa politika eh. Ang iban nga mga issues ti subong ginapamulitika na gid Manila. Ti gasiling ang iban niya nga amuning aton nga ginasapak mga way man ka pulos-pulos amuning ginasapak ka. Ang issue sa ekonomiya do hindi ta na mapadalman pa way nakita kapangita sang long-term solution kay tiara ng ayuda nga pang tapa lang. Oo. Tiyari mga katropa, may komento si Vice President Sara Duterte. Angot na rin mga katropa sa sining impeachment sa iya. Kay kumadumduman na rin mga katropa ang impeachment, no? So far, the House Committee on Justice sa Pilipinas officially approved a report and articles of impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte last May 4, 2026. No? Nga nakita nilang probable cause to move forward kagang kaso mga katropa nga nagatutok sa mga allegations sa confidential funds pag misuse ang confidential funds unexplained nga wealth kag ang pagpamahog sa presidente nga ti mga katropa nagdiritso na ini for sa plenary vote sa House of Representatives nga ginalauman sa May 11 mga katropa. Considering 1/3 approval ang kinanglanon para mapasa ini sa Senado ang ining impeachment complaint. Tiyari na ni sa plenary sang Congress. Ti 1/3 vote ang kinanglan para mangin-approve para ma-approve ini para mapasa sa impeachment court sa Senado. ang Senado ang maging impeachment court. Okay, ang mga senador to, mga katropa, amo na ning tion nga masoksok to nilang maron nilang nga mga robe to. Pabatita, statement ni Vice President Sara Duterte, interview sa niya pila ka mga media sa national, mga katropa.
4: Labas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Do you want to react to that particular statement or narrative?
5: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip. Hindi na doon siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo, and syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nirely ko lang yan sa kasamahan sa US. Sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinasira siya. At mahal, magastos bumili ng bagong laptop. Kasi tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So pabili ako sa rin. So yan.
6: Yawa.
5: Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko itatapon yung laptop ko dahil pagsunan ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasa sa bibili ng pero sabi ko nga basura siya na chismis na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Ano pa ba? Compliment? Ano ba din yan sa kanila? Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon.
4: Unstable, ma'am.
5: Oh, yeah. Baliw nga. Unstable. So, yun na, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakoconsume siya sa social media para paburan yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, corrupt, magnanakaw.
0: Oh, mga katropa, no? Ito na batian si Vice President Sara Duterte. I believe ito siya sa Europe. Ito na kita itong standee ni Tatay Digong sa kumpanya, mga katropa, no? And she was interviewed by some media and nakapabutsyag sa sangyaning paya. So tiyara na sa ito na bilang publiko paano ito pag Chiniyon kung ano itong mga ginpahayag yan. No? Alas 11:30 na mag-a-pause kita for a while mga tropa. Ibang pagiging mga updates and discussions. So po na ito pagbalik sa sentro.
1: Fats, Andrew Bugos sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
1: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki-butika. Sister Pain.
9: Si Michelle Legale, isa

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog? Gag na gwapa ka pa? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo na gigi kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imususihon anong kabangdanan nga agatas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok ay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabay-an inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga biskan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
4: Hindi mag-ako, no?
3: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs masimila okay ni kaya ko pa ni Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
4: ang problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
3: yes,
4: pa.
3: Yes,
4: gali mo kay lala na sa sulod.
3: Amo na sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung

0: kumakaon ka karni tala laka-laka na lang. Mm. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusil, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sa sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Mm. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then, sa mga kautura naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga magmix. So, ini siya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
4: Hala, ka-exciting!
5: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
2: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyasan.
0: Feds, Andrew Burgos.

0: alas 11.41 na mga katropa, nagabalik na ito kapala tutunan ang sentro. Kagsinigit yun, padulungan, ta si Sir Almir Cesardiquinha, spokesperson sa DepEd-NIR. Talakayan ta ni mga katropa, ano ni ang pag-implementar sa three-term year ako na school calendar. Three-term school year calendar. Discuss na ni mga katropa, no? Kapot si ang spokesperson sa DepEd-NIR. Sir Almir Diquinha, no? Para matalakay, ito ni mga katropa. Para inispiya ka linya, mga katropa, no? Si ang spokesperson sa DepEd-NIR, si Sir Almir Diquinha. Centro. Sir, good morning. Welcome to sa XFM. Sir, kapot mo subog si katropang Andrew, Sir Almir.
1: Hello, good morning. Thank you. Yes, sir. Bro, para sa hearing opportunity nga makashare naman sa mga tagpalamating.
0: Salamat kita, Sir Almir. Si Muman nga, tiyempo, no? Para mahangpan sang ginikanan ni Ilusos ng mga estudyante. Ang first na siya, Sir Almir, nga pag-implement sang three-term school year calendar, Sir Almir, no?
1: That is correct, Katopang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Pursuant to Debit Order Number 9, Series of 2026, for this school year, for 2026 to 2027, mag-shift na kita towards a three-term school calendar.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi ito siya pag-confuse with the trimester na ginagamit sa iba niyong mga colleges nato.
0: Mm-hmm.
1: Instead, ang atin sa Debit is a three-term calendar.
0: Yes, sir.
1: So, salient points in it is previously meron kita sa four-quarter system.
0: Okay.
1: So, first grading, second grading, third grading, fourth grading. Susubong sa three-term school calendar is tatlo na lang kita pa terms.
0: Okay.
1: So, we have the first term, second term, and third term.
0: Mm-hmm.
1: Now, sa ining three-term calendar, may aragid kita nga dedicated number of days.
0: Yes, sir.
1: Or blocks ang ginitawag nato for instruction. When we say instruction, naman ang contact time sa natin yung mga teachers with the students and the emphasis on uninterrupted.
0: Mm-hmm.
1: So, purely classroom instruction siya. Mm-hmm. And then, ang mga activities natin, ginabutang natin sa end of term block.
0: Mm-hmm.
1: So, para at least mayara kita na alat niya time para sa mga extracurricular activities, co-curricular activities.
0: Mm-mm.
1: So this usually happens at the end of the term.
0: Oh.
1: So magasulit naman siya for the second term.
0: Yes.
1: We have the instructional block and then another end of term block.
0: Mm-mm.
1: And then for the third term, another number of days for instructional block and third and end of term block.
0: Okay.
1: If I may add lang ito pa, Andrew.
0: Yes, sir.
1: At the very beginning, kasi ma-start na natin niya classes sa June 8, 2026. Sa ating na three-term calendar, may kita ginatawag na opening block. Amuna siya ang first 5 days ng ating school year wherein dratang ginapasulod ang like for example mga assessment natin sa health sa ating mga kabataan, orientation, preparatory activities, diagnostic assessment. So drop na tayo nga pasulod because after isang natin opening block, focus na kita sa sa classroom structure.
0: Okay. Sir Almir, ang matabo ni kay which is dugin ano gid mo dugin compare gid balang may fourth grading kag sa subong ni no. Sir Almir, ano ni Ayhan ang epekto sa estudyante sa ilan ni nga pagtuon ang I mean bala no do hindi man pressure sa kabataan ang ininga sahi sang schedule or sininga another pagplastar naman bala Sir Almir sa schedule sang ato ninyo mga estudyante kada school year, sir.
1: Yes, gina-acknowledge ko naton ang apprehensions o kung na kumbaga pa mga questions man sa ating mga parents, sa ating mga stakeholders, yes, and syempre sa ating mga teaching and non-teaching personnel. Ang ating na three-term calendar, wala kita diri sing lainon in terms of sa lesson na gina-provide natin sa ating mga kabataan. It's still the same competencies, the same number of school days, recommended number of school days.
0: Mm-hmm.
1: It's just that gin-restructure talang niya.
0: Okay.
1: So instead of the four grading system na naanda natin, manging tatlo na lang siya. And kaya sa madumdum natin sa previous natin yung system, may ara kita activities nga gultado lang may interrupt. habang nag-a-classy kita. And then, say for example, may ara makita mga emergencies, kaya consider. Mm-hmm. So, for this three-term block, may ara lagi kita dedicated ng time para sa ating mga teachers nga maka provide instruction o kung makatudlo sa ating mga kabataan, uncorrupted. Mm-hmm. Kamuna nga ito niya focus sa sumunod. Mm-hmm. But please take note, katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: This is just one of the many initiatives ng ating Department of Education para ma-address ang ang ginatawag natin nga discrepancy in terms of educational outcomes ng ating mga kabataan. So this is a whole of community approach, and this is only one of the many initiatives ng ating Department of Education, particularly to address ang learning gaps natin bangod sa mga interruptions sa ating school calendar, school year.
0: Sir Almir, ang pagkuha, ang exam bala, for example, isang una may first grading, second grading, third, and fourth grading. Sir Almir, ano ni sa Subong, sir, man? Ano ni ang approach naman, Subong?
1: Yes. Mm-hmm. So, tatlo na lang kita. We're gonna do away with using the term first grading, second grading. This would be the first term exam, second term exam, and third term exam. So, kung nataw natin, Katropang Andrew, actually, in terms of preparation sa ating mga teachers, ma-lessen siya. Instead of preparing for four quarters, examinations and all, so, maging tatlo na lang siya.
0: Okay.
1: And atong na-mention ko, nga after some dedicated time nila for sa pagtudlo sa ating mga kabataan, may kita sa end-of-term block. We're in drop, pwede ang ating mga teachers maka-compute some grades. They also have their wellness break, both ang ating teachers and the learners. Mm-mm. So, design niya not to interrupt it. That's really the main goal there.
0: Okay. But, Sir Almir, no? Why niya sang may mga compromise nga, ano, no? Nga mga, ang sa pagtuon sa kabataan, kung ano to ya, sir, ang ano, sang first nga mga platform to or pagplastar sang sining school calendar, Sir Almir. Why ginigapon, sir? May advantage kin man ni Sir Almir, no? Kaya it's because nga doon doon compressed siya, Sir Almir, correct? Doon ka amon siya?
1: I would shy away, if it's clear to you, Katropang Andrew, I would shy away from the term compressed, KT. Technically, it's the same number of recommended school days natin para ginigapon. And ang competencies natin, wala magkita buwan sa competencies or expected natin nga i-master sa mga kabataan natin ng mga competencies. Kumbaga, it's basically the same. Mm-hmm. It's just that ginrestructure ta lang ang ato niya calendar in such a way na mas dako ang contact time ta sa ato niya mga kabataan. Mm-hmm. Uninterrupted siya.
0: Okay.
1: Na sa inyo nga 65 days, for example, sa this is only approximate. It doesn't follow for every term. Mm-hmm. Pero days yung instructional block natin sa term.
0: Mm-hmm.
1: Ideally, hindi ko na siya dapat yung main trap.
0: I see.
1: So bataan. So, ang mga extracurricular or co-curricular activities, ipagkana na siya natin sa end of term na, nang tapos na tanan-tanan. That's why we have three terms. So first term na end of term block, drum division.
0: Okay.
1: Pagka second term natin na end of term block, drum naman ang sa first end of term block, dra ang school and division level activities.
0: Mm-mm.
1: Sa second end of term block, dra naman ang mga regional activities. And the third end of term block, dra naman ang mga national activities. So, hindi niya matandog ang contact time natin sa mga kabataan. That's the goal.
0: Okay, sige. Sir, may gusto ka na lang, sir, before kita mag-end. May gusto ka na lang, sir, bilang i-announce, especially sa enrollment, bala, sir? May ano ka mo? May mga anong dapat sang ginikanan, anong mga requirements for this enrollment sa sino naman nga school year, Sir Almir?
1: Yes, thank you, Katropang Andrew. Mm-hmm. That's right. Sa atin yung mga ginikanan, sa atin mga stakeholders, parents, guardians. So may ara kita sing Brigada Eskwela, starting this June 1 to 5.
0: Okay.
1: And then after sinang ato niya, beginning of our school year is in June 8. We understand that there are apprehensions may pagpagdiwa whether this three-term calendar would be effective. But of course, we are banking towards the help man sing kanantanan to ensure that this particular initiative becomes successful and is able to achieve its goals. Gusto mo naman salamat syempre sa ating media partners like say for example sa inyo Katropang Andrew for helping us disseminate this information. For our enrollment syempre ang ating mga bintanan are encouraged to visit their schools. We have this what we call Oplan Balik Eskwela. We have that for our schools, our division, and the regional level man, so that you can ask for assistance if there are concerns, difficulties when it comes to enrollment. Pwede pa bigyan mo maka maka-approach sa schools, division, and regional command center.
0: Sige. Sir Almir, with this, thank you very much for this update kag sa sining nga mga information sa sini naman nga pagbukas naman sa klase. Sir Almir, thank you again. Good morning.
1: Thank you, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: And good morning, Mark.
0: God bless you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Sir Almir Dequeña, sang DepEd NIR. So, mga katropa, mo to ang plano nila. Wala sang pagbag-o or any, ano gid mga katropa, nga approach pala especially sa pagtuon sa kabataan mas ano ni gani no do hindi magani ma ano mga kabataan kay tidugin pa jutay bala no do naga tatlo three term calendar ni siya makatropa but ang approach ng pagtudlo and also ang mga school activities sa mga kabataan nagapabilin nga as isang schedule mga katropa
2: sentro
0: enrollment adugay-dugay so sa mga iba na tonderati amat-amat na ganing iban ng mga schools ga pangayo na gani no gagluyag man nila nga mag-guest dere kay ti for the upcoming brigada eskwela mga katropa
2: sentro
0: kadasig lang no do sang sano lang mga katropa balik naman eskwela may klase naman mga katropa dugay-dugay o pila na lang kasmana mga kabataan nilang tulog na lang klase naman enrollment na dason nga bulan kadasig lang mga katropa alas 11:53 na baong oras na dugin na kulabos na pero ipakilala ko na lang iniblasin yung mga katropa mga produkto sa Yes to Health ang Santon Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, ang Turbo, mga katropa, Vision X Plus, kag, Santo, ako ng Cess the Pain. And also, mga katropa, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Oil. Mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center, yung hamtang Dresadana, Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, mga katropa, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. Mga katropa, don't forget us sa online sa Shopee inyo man ina nga mabaka. Dere yo, sa mga katropa nato nga nagamonitor, maing udto sa tanahan dira, no? Nga nagaupo diri sa aton. Kay ano mga katropa, kay Chumi Villanueva, Sir Rodel, kay Sir Elvis Guanzon, kay Rihanna Distro, Melanie Martisana, kay Kenneth Chongko. Mga katropa, no? Aga pa mati, dahil sila ko ni Ma'am Melanie Martisano, dira sa may sityo Lapak Doldol sa La Castellana. Oh, sa Barangay Robles, salamat, kid. Oh, kay Chumi Villanueva, baga pa mati, lang ko no, dira sa, ano ah, Puro kan Angela, Barangay Vista. Vista Aligre, ne? Oo. Oh. Kay Tristan Gulay. Salamat, kid. May gusto sa inyo tanan, mga katropa. Hindi na paglisto mga radyo ninyo ngayong mga bulos ng XFM Network News for the national and the regional news, mga katropa. Dali lang, kid. Mga ipatamyon, kita liwat, no? Sa mga katropa na ito nga nag-celebrate sa birthday nila today. Happy birthday sa inyo.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Katamyon, ako tagalisang happy birthday. Ngakon nga, may si Francisco Burgos. Happy birthday. Ngakon nga, father-in-law. Ito na, nag-celebrate man sa birthday in heaven, mga katropa. Si Regino Plaza. So, ito yung mga katropa mo niyang no, subong. Nag-celebrate sila sa ilang mga kadlawan na subong, ah. Enjoy your day, mga katropa. Kasi mga nag-celebrate man sa birthday nila, subong, ah. No?
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Sentro.
0: Why the birthday? Why? Why? Why, good? Sige lang, basi, buhas, mayara. Buhas, mayara. Pero, may upunta din nga ma-birthday subong, no? Doon si katropang James, no? May, no? May 24 na siya. Sergio Dere, pag-ed? Ikaw, pag-ed? May ano ka? Ah, sundan na lang mo kay Katropang James. Ti May 21 kag May 24. Katropang Arbel, itugang sa listahan.
3: Sir, yes sir.
0: balantayan mga birthday. Sang bulan, daan sang Abril. Ano no, pigado na no, may birthday mo. Wrong, upo niya da sa tech da. Adlo, birthday niya. Pero ang na-record lang ko na sa birth certificate niya, sang December lang, ang December lang. Sige mga tropa, salamat gid no kay magabulos ng XFM Network News para sa regional and national news. Salamat mga tropa, inyo ang kurban si katropang Franz Andrew Burgos, nagkapas salamat gid mang udto and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sa order yung kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
2: Mga butika. Sakit ng katawan? Mag
8: Xanthone
2: Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
2: System pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Xanthone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pa

0: Mix FM 103.9.
1: Mga tropa sa Pilipinas at saan man sa mundo, sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong Marso.
3: Headlines. Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
2: Headlines. Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
3: Ari Roque kinuwestiyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
2: Headlines. Tropical storm hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa PAR bilang bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
3: Headlines. Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
2: Headlines. Balitang international, New Zealand katropa magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
3: Headlines. Sa balitang showbiz, Bini pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
2: Headlines. At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.

0: Papanangalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na papahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depar.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng re-evaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Ano yan, nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad namang pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production guwaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rise rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
1: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipagtigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kilowatt hours. Papayagan hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa 3-1 installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5, kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo, kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sa pilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park, kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mapanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mapanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay contra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Lisa versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay dihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay contra-extortion.
1: Ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nanatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sumuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and run sa lungsod kamakailan.
2: XFM News Nationwide.
0: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. At tropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ng panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3 at XFM Davao 97.9.
2: Balitang
0: tropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Sa tropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings sa mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc. Ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumentong inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
9: Exciting, bro!
10: Ipinaliwanag nito na walang direktang kaugnayan sa kasalukuyang krisis ng bansa ang isinasagawang impeachment proceedings ng ilang mambabatas. Aniya, mas nararapat na unahin ng pamalaan ang mga programang magbibigay ng sapat na kakayahan at oportunidad sa mga Pilipino, kabilang na ang pagpapatupad ng patas na sahod para sa mga manggagawa. Dismayado rin umano ang grupo sa naging direksyon ng lehislatura dahil sa halip na pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng mga batas laban sa lumalalang kahirapan, nagiging sentro na umano ng political grandstanding ang Kongreso at Senado. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng kamanggagawa Party List Mindanao ang panukalang pagkakapantay-pantay ng sahod sa buong bansa bilang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na maalahas ang hinold up. 1 million pesos na laga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
11: Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang papauwi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilima sa mga suspect ang tinatayang nasa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumakas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold upin. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para maaresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugalang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
1: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawalan ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
9: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuga, matinding pananakit ng tiyan at pagkawala ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, Tabinasang Buangan del Sur habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago mano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong paumano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasamang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropang mumula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nakakaisang Pilipinos-Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: At 952,000 pesos. Halaga po yan ang ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tunnel at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
12: Sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay Tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat na mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, na haharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Mapang Brian, sabi ng PAGASA, yung tropical storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
1: Katropang body para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
0: At dahil po sa epekto mga katropa ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga at Davao Region.
1: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandaliang pag-ulan dulot ng easterlies.
0: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagdanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10 song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinatob ng Detroit Pistons and Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa Serie sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Lujan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: XFM Exciting!
5: Santon Gold.
2: Gold. Live testimony.
4: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
5: wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men.
7: Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: yung adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamatisang programa The Secret of Hells. Manayanaya naman kag exciting adlaw sa inyo tanan. Lulupod naman kita sa pag-istorya, pag-discovery sa mga sikrito, sa mga pagkaon, utanon, prutas, kararuton. Inang mga ginapasulod ta sa ato sa ringan awas, ginakaon, tabala ka ginainom. Kung ano mga binipisyo nga makuha, tandira, kung hindi man binipisyo, base ang iban sinay perwisyo. Amo nang pinakaimportante ha, binaton kon makaon kon binipisyo makuha tagali kon kaysa nagadala perwisyo. Kagang kinang nanon sa ato sa ning lawas. May mga sinyales ang lawas ta nagapatimaan, oops, oops, I'm not feeling well, pero kon kaysa ni kita kabasa. Hindi kita kahibalo nga mo gali nang butang balon sa ato sa ning lawas. Nga nagahatag na sa sang alarma sa aton hagan-hagan na lang ina unta ti na ina kon ginainuman ina kon ginakaon. Ugaling kon kaysa hindi kita makahibalo kon anong butang balon sa mga ginabatsyag ta. That's why nga importante ni nga programa good to nga maedukar kita tanan kaya makakuha kita sa mapuslanon sa mga health tips and information. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sa mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may aragin man kamo para magutanon bala, may mga gusto kamo klaruhon, masanagan sa ato sa nga ginadiscuss. Upo na ato sa nga consultant dari sa programa The Secrets of Health. Feel free sa inyo sa nga pagpadala sa palamang kutanon. I-comment lang sa live Facebook streaming ta. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag siyempre sa ato sa nga pagpanagad, upod ta ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Siyempre, kamusta na naman sa aton sini mga suki, kag mga tagpalamati. Kabay pa nga ara gyapon kamo sa manayanaya sini nga kahimtangan, kondisyon sa piyak sang kargimuot no sa aton sini nga panahon. Pero kuno mga ginabatsyag na kamo sa inyo sini nga lawas, kabay pa nga pinaagi sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad. Bisan pa ano makakuha kita sang ideya diri kun ano ang mga mahimo naton nga remedyo sa aton mga ginabatsyag. Or hindi gani ambal si kilala na itong Sir Josil, hindi lang sila na marimedyohan na kadamo sa ako na batsyag nga na solusyonan sa pagpamati sa inyo sa nga programa. Ang kabay pa nga, bisan pa ano, liwaton ko, makabulig-bulig ha, sa itong sa nga batsyag sa lawas health conditions ang padayon nga pagpamati sa itong sa nga programa pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Ang ambal sang kilala ko gani, Dok Leo, sila niya tani kung ano kapisli kita magpasulod sa pagkaon sa itong sa nga lawas, kung ano kita kaidiid ba la sang pagtukib kon bala perwisyo kon binipisyo ginapasulod ta sa lawas ta ginakaon ta ginainom ta selenya kon ano kita kapisli siya magpili sang palamanhon kag para nga sawon ta tani mo man ta kapisli bala kon tani magpili sa mga ginapasulod ta sa ato sa nga lawas, Dok Leo.
1: I suppose Sir Josil no kay nga man sa aton nun gyapon nagabalik mo. Galing lang kita wagaw na una kalabanan sa nakapin pa kon ara sa labla Sir Josel sa ginatawag in the middle of pag-enjoy sa kung ano man nga indulgence sa niladra masalipan ng iban nga kanon na kalanon bulungon galing bulungon.
0: May dare and truth pa na, truth and dare games pa na kung kay Sadok Layo. Mambal nga ti, ano, truth or dare. Ti, pagambal nga dare, bisan hindi dapat kagasulubran sa pamatsyagan niya ang iyang ilim no kon kalanon. Sige man gihapon, Dok Leo.
1: Di kay piliton kag abuton kay Sir Josil ang limitasyon or masiling ganin naton nga ti sobra na gani mo. Lapaw na kaysa sa nagkakaigo nga rekomendasyon.
0: Amo ni gani nga kon may mahagad yan eh. Siling nga, pare, mare, mainom ta. Siling nga, nuras. Kasi yung sabato. Pero mahabal, mare, pare, siling nga, may ginpreparar ko to siling nga balunggay siling nga kag ano, Ampalaya, Marguso. Sino niya, Mayo to. Asya, sige, Mari, pare, kamo lang anay, ah. Do hindi, kauyon kami sila.
1: Kapin ba kon may litson pa itong nabilin, bla?
0: Aya ba, o kon may mga litson na mo nang hambal nila nga, ti kon may litson gani, mahambal nga, ti, ano oras ta makadto, ano oras ta kapuli. Pero ti, diri ang ato sa nga paghambalan today, magasintro kita sa isa naman sa nga ulutanon, Doklayo.
1: Correct, Sir Jocil. Tukibon naman naton ang sikreto sa ning tanom. Kung nga ang makahatag sa sang benepisyo sa aton, Sir Jocil. Kasi kalabanan sa aton, kumbaga, Sir Jocil, ang balon tanagin man, kadamo sang driver nga sakay lang nabalaan mo. Pag-abot ka rin sa troubleshooting, kung detalye sang kung anong mekanismo sang ginadala niya, okay na sila dira.
0: Basta gadalagan lang.
1: Basta gadalagan lang. Kung kaysa gani, dumduman ko gani sa kabalita nga nagabiyahe nga sa lakyan, wigit kang biyadaya mo, or transmission ba to?
0: Motor gani.
1: Tungod din na siguro, Sir Jocil, no? Sa kakulang sa monitoring, o kung kaid-id sa pagtukib, sa kung anong mekanismo sila dira, nga mabantayan naton beforehand pamatay bo ang posible nga problema. Amo man sa pagkaon, Sir Jocil, sa kalabanan ang aton na ginapinsan, makakaon lang kita. Mabusog lang kita. Huwag kita nag-amain kung hambal ni Sir Jocil makabinipisyo. Worse, kung makaperwisyo.
0: Ti subong niya makabinipisyo ni Sato Siringa Lawa, Sato Siringa Pag-istoryahan.
1: As always, Sir Jocil, ang aton ginatinguha dari binipisyo sa ikaing lawas.
0: So, ang pag-istoryahan to subong at tali, manami inilang kay, iupod bala sa inyo sa rin mautanon. Sa mga nagakaon sang sinabawan ng isda, amon ni nami isampaw gid.
1: Ba kampiyon gid?
0: Oo, kapin pa kon pagbukal yebla ga indakal gid. And then ibutang mo takluban pagkatapos bahiton dayon bala Dok Leo.
1: Pagkatapos may lagba nga katumbal pag Blaser Jocil.
0: Oo, sus kana amit sini. Actually ang iban sini hindi kauyon. Kay nga man medyo tawag na to sila daw masagupra bala kon usapon ni mo nga puro-puro.
1: Kapin pa ko na lang alang pamili mo si Sir Jocil, tos lokon niya kas ni mo.
0: Pero abunan siya ini sa to sila nga palibot. Kaya mahapos ini patubuon, we are referring to what we call as kulitis, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag ini kadamo kag nagaya kita ni Sir Jocil sa mga duta bala Sir Jocil nga buhaghag. Ang iban gadi kini sa madumduman ko sa una sa naglagolagaw kami sa ni sa mga river banks. Damo ka tinubo dira Sir Jocil. Pagkatapos bala nami bala ko nang chimpo bala magulan-ulan Sir Jocil. Ga pinagampang gid ang ilas ni nga pag tubo sa mga bunbon bala nga parts ang suba bala Sir Jocil sa kilid sang suba.
0: Oh, balud-baluron tawag nila sa nga uma.
1: Correct.
0: Oh, so ang kulitis actually nami na sinabawan ng isda. Actually ang kulitis manami manini tuumon. Ibutang nimo sa dahon sa saging putson mga duha tatlo ka duble, and then butangan mo lang sang kamatis, pitkan mo lang gamay gid nga gamay lang gid nga asin. Pagkatapos ang tubig ya bala hindi mo bala pag ano gid pag i-drain. Kung kaysa bisan din mo na pagtubigan Dok Leo, ibugkuson mo lang kang itungtong sa ibabaw sang baga, nagatubi-tubi sa lugar nga maluto bala Dok Leo. May mga tag 5 minutes ikaw dala. May sakto lang daw makabuka lang tubig. So, kampiyon na yung isudan, isa nakapinggan kung kaysa, gapanihol ka pa eh.
1: Correct, Sir Jocil. Ito magluwas pa dahil sa natin kamatis, nagasabaw mo lang na yasang iya, Sir Jocil mo. Kung nalimbawa, tuumon mo siya. Tapos, ito ma-release mo pagid ang lycopene sang kamatis, yung mga complement pagid sa binipiso, Sir Jocil, sang kulitis ngayon mo sininga tinuom.
0: So, additional knowledge, galing ang lycopene, nagakinanglan man, Dok Leo, nga initon mo ang kamatis.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Para ma-extract mo siya.
1: Tama.
0: Okay, now, pero tindiri kita ya sa kulitis. Mamangkot ka mo, mamangkot kita. Nga anong may ara da sa kulitis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Jocil, no? May mga nutrients na ni, kaga mga bioactive compounds. Amo ni mga sikreto, Sir Jocil, sa likod sang binipisyo. Every time na nagakaon kita sa ni sang kulitis, may ara sang mga vitamina, Sir Jocil, may ara sang beta carotene. In fact may vitamin C man ni siya, no? May vitamin K kag may B complex vitamins, lakip na dira o kon lakip na dira ang folate. nga nagabulig ni Sir Josel pabakod sa aton immune system, panami sa aton sininga vision kag eye health, blood clotting, isa na dira Sir Josel ang vitamin K kag energy metabolism, idugang panaton ng mga minerals niya makabulig pabakod sa aton sininga tul-an, hemoglobin synthesis, mabalanse ng aton sininga electrolytes, phenolics kag flavonoids sini nga makabulig para nga ang aton heart maproteheran, may anti-inflammatory production kita sini, antioxidant, ang alkaloids, saponins nga makabulig sa aton sini nga liver, may antimicrobial kag may anti-cancer potential kag ang yes nga fiber and protein. Ha? Remember, ha? May protein man ang colitis ha? Nga makabulig. Hindi lamang sa aton sini nga tiyan, Sir Josel, digestive health, kundi lakip sa pag-repair sa aton sini muscles o kung kaunuran.
0: Sa vitamins may B-complex, may folate, Doc Leo. Ang folate yan, importante ini sa mga nagamabdos mo sa nagabusong.
1: Correct.
0: That's why nga, kung may araman mga supplements, sa ginarisita ko kaysa mga OB-GYN, mga doctors naton, ang mga supplements that rich in folate sa mga nagabusong, kaya importante ini kinanglanon sa mga nagabusong. So makuha gali naton ng folate, ara man gali sa may colitis. Now, kung karon ang preparation sang colitis, paano naton ini i-prepare para ma-maximize naton ang mga benepisyo nga makuha ta? Kay ang nanda naton gina sampaw ta sa sinabawan, ginatuom, amo nang masami sininga pamaagi sa ato sininga pagkaon sang colitis. Pero if we go to the specific benefits or specific nga mga benepisyo sini Doc Leo. Pareho sabi sa mga tao nga tawag nato sini ramotion, hambal nila ti balunggay eh. Kung may balunggay, abi Doc Leo, sa may mga anemia o kon anemic nga tao, makabulig ang ano Doc Leo? Pagkaon ni mo sang colitis?
1: Makabulig Sir Josel no, kaya ti ko may anemia ka problemado ang aton sining lawas, kulang sa oxygen Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na kulang sini sa iron, kagkulang sini sa folate na kinanglanon sa aton sining lawas para sa aton sining red blood cell production. That's why ang may anemia, especially iron deficiency, ti isa sina Sir Josel ka sign is nagapalang luspad. O kung nagapalang lapsi, nagaluya, madali hapuon. Bisan pa ganit, Sir Josel, ang pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, pagburon sang panulukan, pagpalabungol, may labotin ang Sir Josel sa iron deficiency anemia. Pero ang rason kung nga makabulig ang colitis para dari, tungod sa iron at folate, nga tuman ka-importante for red blood cell production. Ang regular sining pagkaon, pag-consume, makabulig para ma-improve ang hemoglobin levels, especially kung ginakumbinaran ni Sir Josel sang vitamin C rich nga mga pagkaon para ma-absorb pagid ang absorption. Pero manami sa ni Sir Josel nga balita, kaya ang colitis mismo may ara na sang combo Sir Josel o kung upod ng daan nga vitamin C, ang purpose sini para ma-absorb sa natan sa nga lawas ang iron.
0: So, may ano man siya ha? Tawag na ito sa niya mga kung may combo meals kita, may combo man niya sang vitamins and minerals. Ang mga sources naton sini Doc Leo, just like for example sang colitis, no?
1: Actually Sir Josel, hindi lang colitis kundi ang halos tanan niya mga tanom Sir Josel, no? May ululupod na ini sila nga mga bioactive compounds nga nagabinuligay kun aton sila magamit.
0: Problema lang galing kiti muna sa preparation kita nagakatalo. Now, because of the presence Doc Leo sa mga minerals, aside from vitamins, may mga minerals pagin calcium, iron, magnesium, potassium, potassium and zinc. Makabulig yan ayhan ini Doc Leo sa ato sining kung sige-sige nga pagkaon na makalikaw kita bala sa osteoporosis Doc Leo.
1: Especially Sir Josel kung bataon pang isa katao mahilig na sa magkaon sang utanon.
0: Oo.
1: Kaya kung ara ng osteoporosis Sir Josel medyo mabulubudlay ng ang sitwasyon na kondisyon natin sa nino. Pag-abot ya sa pagpabakod sa tulaan. Pero samtang bataon ka pa, especially kung kahingurusgan ka pa no, palakaon ka sa nisang colitis, ang iya sa ni calcium, magnesium, phosphorus. Hindi lang calcium Sir Josel ang nagpabakod sa aton sa tulaan. Upod mandiri ang magnesium, upod mandiri ang phosphorus, upod mandiri ang vitamin K nga kung mapasulod na ton sa ton lawas nagabinuligay sila Sir Josel para magpabakod sang aton sininga tulaan upod siyempre sa calcium.
0: Kay kun isa-isa ko na ton kadamo sa mga vitamins, minerals, and other phytochemicals nga ra sa kulitis. No? Halos kumplito na. Vitamin A, beta-carotene, vitamin C, vitamin K, B-complex, folate, calcium, iron, magnesium, potassium, zinc, may quercetin, and so on and so forth. Kadamo-damo pagid sini. May fiber kag protein pa. Bita, dahon ang ginakaunta. May fiber kag protein pagid. Mm-hmm. Importante ning fiber. Bila magano ka, magpamuhin.
1: Correct, Sir Josil.
0: Sa digestion, no?
1: Kaga the same time, Sir Josil, nagabulig mani para mag-maintain ang balance sa nga tonsening friendly gut bacteria.
0: Mm. Pero wouldn't know, Dok Layo, sa leading medical conditions sa ginasuffer sang, hindi lang uro ni sang Pilipinas, but sa bilog kalibutan, sa hypertension, may ara, Dok Layo, sa colitis nga makabulig. Parang, makalikaw kita bala sa hypertension kon magsigi-sigi kita ka kaon man depende sa availability no sang colitis Dok Layo.
1: So isagid Sir Josil nga makabulig sa aton hindi lang sa hypertension Sir Josil kundi sa bang kabilugan cardiovascular risk.
0: Hmm.
1: Pati sa aton sa ninyo korason na mabinipisuhan ni ko nagakaon kita permis ang colitis nga man tungod siya sa ninyo electrolyte minerals like potassium, may magnesium kag may flavonoids nga nagabulig para mabalanse nga aton sa ninyo blood pressure sure kung makontrol ang aton sa ninyo blood pressure kung ma-reduce ang oxidative stress. So, ginagamit ni Sir Josil, ano, ining ginatawag madahon kag berding o tanon kasubong sining pigweed or colitis diri sa aton bilang parte, Sir Josil, sang heart-friendly nga pagkaon.
0: Mm. So, ang preparasyon para sa may mga hypertension para iya sa those gabok blang tulan. Ambal nila bala may aragid man nga tao na kung sa dasma balik dayon mo may ara man yang tao nga tatlo na magtumbling ambal nga daway ka pabigong sa kon sini tulan hao.
1: Mm-hmm.
0: So depende na kon kaysa sa tawag nato sini bone health nimo eh.
1: Depende gid Sir Josil kadya mga tao bala Sir Josil nga matumba lang nagaka-fracture sila hindi ba tumbalon sina nga dira na lang na mismo na tubo.
0: Mm.
1: Kundi mahimo tinuig na Sir Josil nga nagahina ang tulaan.
0: No.
1: That's why kung ginasuspetsahan mo nga may problema kasi na dira mas manami magpa-examine gid kag kun mawalaan mo nga gabok nang imutulaan sini like may osteoporosis 2 months gid nga paghalong ang kinahanglan nun sini Sir Josil nga kun mahimo pa lang hindi ka madalinas, hindi ka madanlog, hindi ka matumba.
0: And ina nagalimit sa imo sa ninyo mobility.
1: Tama, ginkalimitado, Sir Josil.
0: Oh. So, importante actually, hindi man isa pagdinalok, ah. Kung anong pwede makaon sa umakong kasi pwede ni mo inima mix-kla mo. Sometimes, it's just a matter sang pag-discovery mo, balang hambal nga, ay may colitis ko, be, testingan tabi sa linya nga halub-halubon lang abi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, butangan talang gamay sa linya nga, ano abi nga, asin, gamay mm-hmm. lang gin. Pagkatapos, do kinilaw ang style niya, bla.
1: Mm-hmm.
0: It's just a matter sang pag-discovery kung kaysa sa pamagi, kung paano mo ni mapasulod sa lawas ni mo. Kibisan gamay lang, kung sige-sige, kagadlaw-adlaw, lain-lain ang imo sinang inakaon niya, green leafy vegetables and fruits, Dok Layo. Masupot sa sulod sa ato sining lawas ang vitamina kag minerals.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong sa benepisyo kag perwisyo, Sir Josil, same lang ang mekanismo. ginagmay, inadlaw, hasta nga nagsululupot. Either benepisyo or perwisyo ang aton sa ni produkto.
0: Munang gahambal ang iban bala Dok Layo nga sila niya grabe sila niya do hindi ko kasarang sila magpulaw alas 10 pa lang sila tulugan ako ginahuyukan ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero sila niya kadasi isa kon mabugtaw kay tatlo lang kauras sila niya tulog ko bugtaw man ko dayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero patagaya bala Dok Layo labutan pagsilak sang adlaw sunod ni adlaw mo.
1: Mm, tagay na nayo.
0: Uy, ginatuyo pag-abot alas 10. Samo na ang ginatawag nga perwisyo nga dala sa ato sila niya lawas. Mm-hmm. Bangod sang bisyo.
1: Mm-hmm.
0: So, sa ano naman, sa panunaw natin, Dok Layo, na-mention natin kagay na may protein and high in protein and fiber ang colitis. So, ito si good effect, Dok Layo, magkano sa colitis ato sila niya digestive system?
1: Ay, may ara, gid Sir Josil, ano, para sa aton sining bowel movement tungod siya sining fiber. Kagdamang way makanotis ni Sir Josil, ang colitis may madulod-danlog ni nga substance mo. Nga nagabulig man sa aton sininga digestive system health, especially pag-abot sa aton sininga tinae nga masuth ang intestinal irritation, Sir Josil. That's why ko nagakaon kasi ni adlaw-adlaw, husto sining preparation, makabulig Sir Josil. Para nga mermedyan sini ang constipation kag masuportahan ang general gut health.
0: Kay kung nagakaon ka mo, kag manutis ninyo yung nasa colitis, kung imo ni gani nga utanon, kaya kung isa ginapanggarab lang na sa umamo, may mga porsyon kung kaysa matigana, dahon lang inakuha mo. Pero may best kung kaysa nga, kung ang ugat siya ganit mahumok, ginadala mo na lang sa pagluto. Pag lungi ni mo, pag utod ni mo sa iyasining nga ugat, balang stem, manutis mo da may madulodanlog ang iyasining duga, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: Pero kung maluto na, kag masampaw nyo na sa mga linuto ninyo, nagkakadula ina. Pero kung mausap ninyo, masagamsaman mo paghihapon.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, tisa ano naman nabi, if we speak about this, oxidative stress. Amo ining mga hindi natin makitaan, kung kaysa hindi natin mabatsyagan, lugar magmanifest ang malala sininga si ang simptomas sini, lala na galing ato sininga ginabatsyag. Inflammation kag oxidative stress most likely dito sa sulod sa ato sininga lawas. Ano ginahimo sini Dok Leo sang pag kaon sigisigi sang anabi sang colitis?
1: Especially ang ginatumod diri Sir Josil sang chronic inflammation. Nga waay ka sa una sing mabatyagan. Muna ginagasaling na ito, ginagmay, kung ay ka nagabaylo sa imusin nga lifestyle. Pag manifest ang kaisa sang symptoms, Sir Josil, medyo malala ng imusin nga kahimtangan.
0: Mm-hmm.
1: Tungkol sa chronic inflammation, kag-oxidative stress. Pero kung nagkakaon, gali kita sa masami sang colitis, tungkol sa yasin nga flavonoids, tungkol sa yasin nga phenolics, kag mga betalains dira, may ara sila sang ginatawag antioxidant and anti-inflammatory properties. That's why yung pagkaon sinisang regular o konsang masami, makabulig sa may mga chronic inflammation o kung bisan pa ganit, Sir Josil, sa may mga arthritis, kag bisan pa sa general oxidative stress-related disorders.
0: Mm. So, these are the, ano ha, mabinipisyo nga ito sinimakuha. Nakanto kita dali sa kung paano nato niniprepareon. Importante nga mahibaluan nato ng proseso. Kay parehas man lang ina magluto ka tinapay, parehas lang amo sangkap, parehas lang amo ingredients. Ugaling ang pagpasunod sang imo sininga pag masa, sang imo sininga doko ni mo tinapay.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ang pagpasunod nimo sa pagluto bisan sa mga may sangkap lang ang napasunod mo, gisakon kay sabla,
1: mm-hmm,
0: alin sahos, bumbay, kamatis, and so on and so forth. Kung kaysa may ara, linuto, nga agin na una nilang bumbay sang sahos.
1: Mm-hmm.
0: Nga may ara, linuto, nga dapat unahon mo gid ang ahos kaysa bumbay.
1: Mm-hmm.
0: So may effect ina actually mo. Hindi lang sa, tawag naton aromatic effect ha. Pero kalabanan sa ito na luto, ang bumbay ang agahos for aromatic effect na lang gid na ayam mo.
1: Correct, Sir Josil, kapin pa kung hindi ito bala masunod ang proper balang himuon na ton sa pag-observar sang time antes na ton sa gamiton, Sir Josil. Niblang pagpa-pa mo, dirit sumupos ang deyon sa kalaha, bala, Sir Josil.
0: Haboy mo deyon sa kalaha.
1: Haboy mo deyon sa kalaha. Which is nga dapat kung tani sa ahos, kag sa sibuyas bumbay, islice o kung papaon na ton ng ahos, islice o kung imins na ton, dira, depende sa inyo, amuman islice man naton ang sibuyas bumbay, kagpabayaan anay sa Sir Josil, kumbaga kumay mo hasta 10 minutos para ma-activate, Sir Josil, ang ilas ni mga medicinal properties dira.
0: Ang problema man lang sa aton kay tiga bakal kita sa ahos pagkatapos galuto kon kay sa labi na gid kon magsinangag bala kita magkalokalom hambar damua siling yang ahos para maghamot. Hindi nga damuon ang ahos para nga damo sustansyang makuha para maghamot ang sinangag ukon kalokalo.
1: So, gusto, Sir Josil, nga preparation na no, kung hamot ba lang aton sa naging nalagas, kagusto ang preparation na aton, syempre, sang garlic and onions, why kita makahibalo? Posible, no? Kati gusto mo na aton yung preparation, Sir Josil, ma-extra kita nga beneficyo nga makuha sa aton sa nalawas, magluwas sa kahumot nga aton sa naging mahaklo, Sir Josil, nga nagalugang pagitpagana sa aton pagkaon.
0: Ang problema, sinakon ka isa, kung nagalumos-lumos as mantika, Dok Leo?
1: Isa sang dapat, gid kong tani na aton, Sir Josil, nga likawan, kaya nahulog na lang si Sir Josil sa Borg o Honda Mill na lagi na nga ton.
0: Ako nang hambal niya. Grabe man timo magmantika. Siya doon malumos manahos kagumbay ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. So ti aga na ganon nyo lang. Kung magamit ka mo ining mga parisa, virgin coconut oil or the olive oil, ang mga sources na to sang good fats bala. Pero ti dire kitanes colitis ha. Di tanay pagbayan ng colitis. Sino may colitis sa inyo dira? May tanom ka mo colitis or damo ga pamunga nga colitis or panahon nga colitis na nagatubo sa inyo sa nga ugsaran. Nami gini tubuan niya tunga sang kamaisandok layo mo.
1: Correct Sir Josil.
0: Damo-damo ginada kilid sang kahon bala sa talamnanan damo gatubo nga colitis. Preparation Dok Leo. Paano naton ini i-prepare para ma-maximize naton ang maging discuss naton sa mga benepisyo?
1: Ang pinakapunto mali sa ni Sir Josil para maani naton ang benepisyo sa ni ma-retain naton ang nutrient.
0: Mm.
1: Kay ito yung makabati na makita karoon sa isang feedback nga dugay na kaong sang kulitis ang isa gani sa ni Sir Josel damduman ko sa niya pag-usap ko kulitis pag waya kulitis niya po wala gali mo usap mayo
0: amun yung hambal nila siling niya Dok Leo siling niya grabe ang ano grabe siling niya konsumo sang kulitis
1: mhm
0: hamakon mo sila niyang halin lunis niya hasta biyernes niya kulitis lang kitang papermin
1: butang balonsin na kung ano pagsulot yung pagwa why mausap ba yun. So ang nutrients Sir Josel hindi naton makuha sang maayo kaya pinaka-importante malang para makuha naton ng beneficyo ang nutrients aray ma-retain naton so paano naton na ni i-prepare para ma-preserve ang iyan sa ni most nutrients especially yung vitamin C Sir Josel ang atuman ka sensitive ni sa init, Sir Josil.
0: Tama, gali ka ila ini sa init, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Gamay lang nga init, sinigariklamon sa, oh, come on. Kung sa mga babae, pablas niya ba si masunog kutis ko,
1: mm-hmm.
0: manilong ni sa dayon,
1: mm-hmm.
0: otherwise, madula.
1: Correct, Sir Josil, ano? Malaya sini siya. Kag iban pagin yung mga antioxidant yung dapat na ton, Sir Josil, nga ma-preserve. So, yung muon na ton, so, Sir Josil, is through steaming. So, mm-hmm. steam lang siya na ton.
0: Mm-hmm.
1: Pinakamalawig na sa steaming na ton, Sir Josil, is 5 minutes. Pero kung bulubanta na ton, okay na siya in 3 minutes, baki ito na naton. And then, after that, mas manami kung naliba, pagbutang na ton, abis sa ton nga pinggan, ang bagong baki ito na naging steam nga dahon sang kulitis, patuluan na ton sang olive oil, Sir Josil, or virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Para nga mas maging healthy pagid siya, ma-enhance na ton ang ginatawag carotenoid sini kag mabuligan pagid nga ang vitamin K mas maging absorbable o kung maproseso kung ma-absorb pagid siya ton sa nga lawas kaya ti ining mga beta-carotene or pro-vitamin A, vitamin K mga fat-soluble vitamin din sila Sir Josil. So that's why namin paresa na ton sa good fat like virgin olive oil or virgin coconut oil. Kag, amo na Sir Josil, as simple as that, pwede na naton kaunon.
0: Masami ginahimo ta again ha, sa naanda naton, ginalangkay ta sa babosato, sa ninyo mga sinaba, one, is da man da or whatsoever, utan man. Ginalangkay naton ini, inabutang pabukalan, takluban, pagkatapos si bakit. Pero para ma-maximize na ito ng benefits, dapat nga ilagali ni Dok Leo ya steam
1: mm-hmm.
0: and then patuluan gamay nga olive oil.
1: Correct.
0: Mambalit akong kuyon ka olive oil. Gakaon ka mo sa mga tawag na ito sinibala mga sosyal nga mga restaurant bala Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay balo ka mo nga ang daw yellowish na kung kaysa nagakuros-kuros das pinggan ninyo. Why ka mo kay balo sina pariyo sabi sa mga vegetable salad, makita nyo na daw nag-yellow-yellow nga ginapatulo sa ibabaw sa inyong vegetable salad. Mm. Okay ka mo kay balusin na nga olive oil na?
1: Correct Sir Josil, no? Kag-actually gina-recommend ban gani sa mga eksperto nga pag-abot sa pagkaon na ton, Sir Josil, sa isa ka-adlaw man lang, ha? Sa isa ka-healthy adult, at least may isa sa kakutsara, Sir Josil, nga healthy fat.
0: Mm.
1: Nga mapasulod sa lawas. Para nga mga fat soluble ng mga vitamin ang mapasulod o kung maproseso gansan nga aton sa ringa lawas hindi sa mauyang.
0: Amuning ikon mag-inom kagali premium D3 mga 2 kapsula na day solve ng imo sa ringa good fat source Dok Leon supply.
1: Ara, yes Sir Josil, why gina yung Ang aton Sininger Premium D3 Softgel Capsule. Kay kung fat lang pag-istoryahan, ara Sir Josiel ang VCO Convergent Coconut Oil, pero hindi pag-id akong tinto sina eh. Ginputangan pag-id sa isa, pag-id ka manami man nga oil, nga mo ang moringa oil, nga rich in oleic acid, iban pag-id yung mga vitamin sa Sir Josiel, nga hindi lamang na sa aton Sining ginatawag pag-absorb sa vitamin D ang purpose, kundi sa iban pag-id nga parts ng aton Sininga lawas may benepisyo.
0: So kung magkaon gali kita sang colitis, Dok Leo, ang tan ang mga binip, ang mga nutrients sa vitamins and minerals nga makuha na naton hindi gali tanan maproseso in the absence of good fats. So kinahanglan niya mag-inom kita right after eating, for example, nagkaon ka way ka olive oil nga gin upod abi, Dok Leo, colitis. So after meal, after nimo kaon, pwede gali imna nimo sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, so that amo ina magbulig dito proseso sa mga oil soluble vitamins and minerals.
1: Correct Sir Josiel, no? Kag diri sini ang problema sa masamin aton mabatian, Sir Josiel, luokon mga feedback bala sa aton. Nagkakaon man sila sang amon nga utan, amon nga mga laswahon, vegetables, fruits, pero nga daw hindi nila ma-appreciate ang benefits sila sa nga lawas, Sir Josiel. So kinanglan naton abino pag-abot sa nutrition, kinanglan naton ang kapisan, Sir Josiel, sa pagtukib sa kung ano makapaayo sa aton sa nga lawas. Kung nagabulig, nag-enhance magani kita, Sir Josiel, sa aton sa nga skills para sa aton sa nga mga trabaho. Para sa aton sining ikaayo sa aton tugulingon, para medyo ma-upgrade man ang status na aton, ano, Sir Josiel, para mas maka ulo income man dugang-dugang hay dako-dako, mas labi, Sir Josiel, nga tagaan naton sang tutok ng aton ikaing lawas, ano makapaayo diri. Hindi nga kontento lang, Sir Josiel, kung anong ginaserve sa imo sa kada oras ang pag at sang tigkalaon without even questioning perbisyo o kung benepisyo.
0: Amunin nga, kinanglan naton ang proper procedure. Direction for use. Tawag cooking direction. Amun ang cooking direction niya, aton sininga i-steam, patuluan gamay nga olive oil, and then good for consumption, ma-absorb ng tanan sininga benepisyo, may arada vitamins and minerals. It's just like preparing sa mga naandan ninyo dara ang lulutuon bala. Inang nakapak, mahambal nga, okay, boil for 3 to 5 minutes, and then put in a bowl, and then sprinkle the thing na dapat yung sprinkle. Pagkatapos, last is, himuon mo toppings. Nga ginasunod na ton ina, Dok Leo. Nga away ta ginapasubrahan 5 minutes ang pag-boil, paglaga. Sang kung ano man ang pinutos kinabutang da 3 to 5 minutes ay malata. So amo man na dapat sa utan nun, dapat kay balo kita kun daw ano lang kalawig ang aton nga pag-steam, kag kun ano ang way of preparation. Kay may ara nga mambal nga steam nimo pagkatapos lagaon mo ti Dok Leo. In short sini, kun nakapakete ina nga ang direction is steam, kag lagaon mo madunot na.
1: Correct.
0: So amo man ang pagpreparar ta, dapat sang utan nun, pag hambal ng steam, steam na to as much as possible. Tapos mo lang mag-steam, kung wa ikaw steamer actually, sa kaldiro, pwede mo da butangan sa tubig, pagkatapos butangan sa salmunan, ang suludlan bala ng alatas, ang gatas, and then ibutang mo da ang pwede bala maka-resist sa heat. For example, mga porcelain, pwede mo na mabutang, and then takluban, Dok Leo, ibutang mo na sa porcelain, itungtong mo sa may sludlan sang gatas, blana, and then takluban, and then isip ka, pagbukal niya, 3 to 5 minutes, makita na dayon, steamed na siya, luto.
1: Correct.
0: Ya.
1: Correct.
0: Oo, inayasawa yung mga steamer. Now, limit abi, Dok Leo, in terms of gaano kadamong pwede makonsumo, and average siya dapat ikonsumo on a daily basis kung may ara ikaw sang colitis, Dok Leo?
1: Isa ka tasa, Sir Josiel. Pwede na daily ni mo sining pag-consumo kung pagkaon sining colitis.
0: Isa ka tasa?
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw?
1: Adlaw-adlaw.
0: Wow. Ikatatlong adlaw. Guro daw masagupra na ni Dok Leo.
1: Nagambal kita sa ni Sir Josiel ng adlaw-adlaw, pero balaan taman niya ibang sa ni sa isa kasama na, pero isa ka adlaw.
0: Pero may mga substitute man ini siya eh. Buta mo lumi, alternative kita ng pagkakuhaan kung makasulumod man ang colitis. Mga next episode sa ito sa nga pagpalagad. Diskusyon na nato ng mga alternatibo nga mga utanon pagidbala na makuha ninyo sa binipisyo katulad sinasang colitis. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, nangangintindihan taman sorte na gid ganing si mana kung kaysa may malangkay kang colitis gani sa imo sining sinabawan kag sa linuto mo.
1: Correct Sir Josel, in fact ako mismo ako maglibot-libot ko sa mga merkado bla Sir Josel vegetable section. Tukod ako nga sa pagkanugon ko Sir Josel na makita ko ni mga utanon nga nagkakalaya lang.
0: Nagayelowish dun man balang tagiya sinagabligya nga ito hindi lang na yan ay kay sila niya daan na nagayelo-yelo na oh. Hindi sure ni mabakal Dok Leo.
1: Kay isa man Sir Josel no. Simple sa ginatanaw nato nakabangdanan sini ang kulang na ton sa appreciation bala Sir Josel sa mga binipisyo mga sikreto sa likod sini kag kun anong aton sini kaayuhan nga makuha.
0: So kung may colitis ka mo nindihan ta ang iban naga digwa-digwa sini kon mag-inom sang VCO direktabla ining ano bla kutsara per kutsara amo man ang malunggay oil ano ka mo, bakal ka mo, premium D3, soft gel capsule, kag-amuin ang imno ninyo after meal. May duha ka mo ka-capsule line a day. Enough for your body. Agod to nga ma-proseso niya ang mga oil soluble sining mga nutrients sa sulod sa ato sining lawas. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, for example, sa ato sining dari na lang kita bisa no, sa suplemento in the absence of colitis. Sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, anong ara sa Santon Plus Gold Capsule that we could say pwede naton ma-substitute nga mangin sources sa mga nutrients nga makuha nato sa colitis, Dok Leo?
1: Hindi man naton Sir Josel maparehas gid no. Pero makasiling kita Sir Josel nga may mga similar benefit sa colitis. Kuno pasulod naton sa aton sa dingalawas. Ang isa sa makabig naton Sir Josel, sino ko masiling naton nga malapit-lapit sa colitis kuno available amo ang balunggay Sir Josel. Pero ang colitis mas mahumok kumpara nimo sa balunggay Sir Josel. Pero kunwa ay abi, ang pamangkot kunwa ay malunggay nga aton sa dinga ibulos. Karon ang iban sa mamangkot naman ano, ano abi kunwa ay naman sa balunggay. Kaya ang iban man sa ni Sir Josel kung bisan may ara balunggay ang kataka bala sa adlaw-adlaw nga pagkonsumo pagkaon sini. Amo gani nga through food supplementation na lang aton sa dinga suggestion isa sa inyo sa dinga option ang pagtumara sini sang premium or Santhon Gold Herbal Capsule. Kaya ang malunggay isa sa sangkap sini Sir Josel. Santhon Gold Capsule pag-abot sini sa nutrients manggaranon man ini sa nutrients dagaya man antioxidant manggaranon man siya dagaya man ini sa minerals kasulbong sa colitis may calcium iron antioxidant vitamin C kag may plant protein man Sir Josel. Pero ang bintaha sa balunggay kahit mas damo-damo siya o kung mas taas siya sa plant protein kumpara na ton Sir Josel sa colitis. Nga ara na ton makuha Sir Josel, mapasunod na naton sa ton sa lawas kung nagatumar kita regularly sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
0: So, utan ha, alternative. Hindi sila palarihos gid butamalon nga tupo-tupo. Pero alternative, kung wala colitis, ara ang balunggay. Kung takaan man ka mo sa colitis, natakaan ka mo sa balunggay, iniya sigurado niya hindi ka mo matakaan sinay kay wine aftertaste, kay kapsula na niya, Santhon Plus Gold Capsule, kay may ara sang balunggay.
1: Correct Sir Josel, kag di base sa pagtuon Sir Josel, kung isa ka superfood beneficial sa aton sa ngalawas like balunggay. Mas labi pagigali Sir Josel nga nagadako pagid ang aton sining bentaha kag health benefit kun may husto pagigali Sir Josel nga kombinasyon ang imo sini suplemento nga ginatumar. Like for example, ti Santhon Plus Gold Capsule naton di lang balunggay unod de. Ara man ang mangustin, ara pagid ang spirulina Sir Josel nga hindi man magpaperde pag-abot Sir Josel sa sustansya sa aton sa ningalawas. May natural antibiotic pagid ini nga garlic Kagiban pagin Sir Josil nga masustansya nga mga sangkap nga pag-abot sini sa aton lawas nga binuligay sila Sir Josil sa pagpabakod sa aton lawas, pagdugang kung ano ang makinanglan dugangan dira, pag pagwa sa kung ano ang dapat pagwaon sa aton sini nga lawas, hindi makapaayo kung magpabilin sila dira Sir Josil.
0: Ang sakit sini kay ang colitis, frankly speaking, Dok Leo, na kung sa umay ni yun na saksak lang, yun na ginasakot sa laon sa baboy mo.
1: Correct.
0: Maano sila, kuha sila sang saging, tapos gurubon, butangan sang upa, and then lagaon, lutuon, kag whatever, kulitis, palaw, or palawan, gabi, adira na lang ilakot na tanan. So ano pa, ang kulitis nagkakaubos, not because of human consumption, but because ginakonsumo sang baboy.
1: Correct, Sir Josil. May nabalaan man gani kung isa ka lugar sa Madra, sa Oriental, sa Negros, ang unang Latin, Negros Island Region na nasubong Sir Josil, ano? May lapad nga tanom, Sir Josil, sang balungay. Para na sa mga baboy.
0: Tembal ka ni nila. Siya, grabe baboy mo, napakaon mo siya sang kulitis. Ilan niya, tiwa, high blood ang baboy mo, pero nagkaon sang baboy mo, siya, high blood. So, how about, Dok Leo, if we speak about protection pagid sa ato sininga lawas, several benefits nga madala sa ato sininga lawas sang pagkaon niya sang colitis, ining pangkontra naton sa hypertension. Sa Santon Plus Gold Capsule, may ara kita dra ingrediente, Dok Leo, nga specifically nagabulig, good tong malikawan naton ng pagka-hypertensive, no? Or magka-high blood, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josil, amo ni ang garlic. Ang shared benefit nila sa ni Sir Josil sang colitis, pareha sila nga naga lower sang inflammation, Sir Josil. Nagabulig sila pabakod man sang aton sining immune system. Galing lang ti ang kinalain lang iya sang colitis, nutrition focused, samantala ang garlic iya Sir Josil nagabulig siya infection focused. So amo ni kinalain nila nga duha, pero ang goal nila parehas, pabakuron ang aton sining immune system magluwas nga nagabulig ini sila, parehas man sila nga nagabulig panami sang aton sining blood circulation, pabalanse sang aton sining blood pressure, kag nagabulig man panami Sir Josil sang kondisyon sang aton kaugatan para sa aton sining blood circulation.
0: Remember, ladies and gentlemen, we eat to live. Basta mo sa kakaon kita para mabuhi, Dok Leo, no? Hindi lang para mabusog ang muning hambal. Hindi gin malipatan hambal ni Dok Leo. We eat to live. Kakaon kita para mabuhi. Hindi nga makaon kita para lang ang mabusog.
1: Correct, Sir Josil. Kag muning hambalan nun, Sir Josil, kung balis karon mo ng dua problema sa lawas na mo.
0: We eat to live. Dinalok na na yun.
1: Hindi tama sunod, Sir Josil, ang 70-80% lang fullness. Kung mag-amo siya na, ang ikatabo, Sir Josil, overindulgence, sige, ilinat ng aton sa nga tiyantag tinay, Sir Josil.
0: Kung kapatugong ka sa salakyan ng order siya na, permi, kung mahambal ka nga 80% lang full, una lang lagtik, ha? Buta malo na una nga lagtik siya na, hindi na totally full, kundi mga 80-90% full lang lahat. Ginbinlan mo lang gamay nga allowance, kiti maawas na kanugon man lang.
1: Tagalin, Sir Josil, kung mahal kayo ang fuel, ang krudo, mangunyadi ka mo. Masaling paglagtik, eh sir, tama na. Sige, uyog-uyog ka pag-in.
0: Kasi madala pa man lang sa tuntun sa uyog-uyog, no? Now, with regards sa ato, sir, nga premium D3 softgel capsule, tamo itong nahambal na itong kagayina, Dok Leo, good source ang good fats para ma-process ang mga fat-soluble vitamins or nutrients sa ito sa ringa lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kagisa pagid, kung kakaon, kahalimbawa, sinisang colitis, tamay calcium na sa Sir Josil mo. Kinanglan para ma-process ang calcium, Sir Josil, sa vitamin D3.
0: No.
1: So, dapat may aragin, Sir Josil, nga upod para nga mapanginpuslan naton, Sir Josil, ang pagpabakod giblas ang tulaan naton sa aid man o konbulig man sang premium D3, nga ti may vitamin D3, gani kag good fats para sa mga fat-soluble vitamin, which is, Sir Josil, why gid uyang kung nagagamit kasi ni isang nagtumar ka sang Santhone Plus Gold Capsule ka ginaubdan o pagid sang premium D3 softgel capsule, Sir, Sir Josil.
0: So amo na ka-importante ang premium D3 softgel capsule. Actually, it was carefully studied gidiya agud to nga may arasan sa energetic effect bala. Ama nagululupod da. Mambal nga ti ka nami galisay pictos ang kulitis tingawan nyo na ginsulod sa kapsula, ginimpon abi. You know, may mga masustansya man gid kag puno sa vitamina minerals nga mga utan noon or ara sa ato sila nga palibot. Ang problema sini is processing.
1: Correct.
0: And ang ginatawag nga retention, kung ma-retain mo pa dira ang mga nutrients niya, and ang preservation. Kay may ara kon kaysa parehas man sa ato sila ginaluto, luto mo subong gabi pagkaga panos na dapat ubuson mo dayon.
1: Correct.
0: So amo na mga tawag nato sini mga challenges kon kaysa. Now, speaking about colitis, rich in vitamin C, kumplito taning colitis, Dok Leo, kung palakaon ng kita, no? Mm-hmm. Kag kung may aral lang colitis, permisato sila nga palibot.
1: Mm-hmm.
0: Galing, hindi may vitamin C. At ang problema, sini kung ay ka-colitis o ay ka man vitamin C, at may santon vitamin C pa man, Dok Leo.
1: Isa sa manami, Sir Josil, nga, kumbaga balita sa aton na, no? Kaya kung hindi kita sini makakaon sa mga pagkaon nga dagaya sa vitamin C, lakip sa colitis, or bisan pa may colitis, Sir Josil, pero kung nasurusubrahan mo sang init, madula man niya sini nga vitamin C, dili na kita, Sir Josil, sa santon vitamin C, kaya area puro-puro nga vitamin C, way basiyo, way uyang ni Sir Josil.
0: Sigurado nga sulod din sa lawas mo.
1: Correct, Sir Josil. Kagining vitamin C, wala Sir Josil, nga way nagadisturbo sa imo, sir nga tiyantag surok-sulok, black way nagahirab, sanglit nga alkaline na vitamin C.
0: Way nagaalburuto, na bulkan mayon, kagbulkan kan lawan ng tiyan mo.
1: Tapos, kundi mapunggan, pati ang asphalt eh. Ay, asphalt ba tawag siya na?
0: okay, sa gani, may lava, gingadala.
1: lava, naglit niya Sir Josil.
0: Lava.
1: Ang manami sini Sir Josil sa aton sa nga santhon na vitamin C kay ti nagabulig siya para nga mapabilin ang aton sa nga skin health. Ang nami nga paginat-inat sa nga aton kaugatan Sir Josil, kung may ginabatsa kita madasig ang aton sa nga recovery kagang aging process Sir Josil. Kati hindi kin man aton malikawan yung magtigulang Sir Josil mo, pero kung bastante kita sini sa vitamin C adlaw-adlaw, ang mga signs and symptoms of aging ang mapadelay o kung napahinay naton Sir Josil, kapin pa kung iupod naton siya sa premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Santhon Gold Herbal Capsule.
0: Siling nga itako kauyon, siling nga Dok Leo kag katropan Josil, itako kauyon ko naka ano, colitis, pero kapangapit akon kung niya kakapin nyo dang Santhon Gold Coffee Mix kag Santhon Plus Coffee Mix. Kung kaysa siling nga ti gatilaw-tila man ko premium D3 coffee mix. Siya ti may balunggay man dahil ita ka kuyon ko na ka kulitis siling niya. Makakuha man ako binipisyo para yung discuss niyong binipisyo mga makakuha to sa kulitis. Gainom lang ko sang kape, Dok Leo.
1: Sa discussion natin, Sir Josel, isa sa pinakamalapit ni pag-abot sa nutrients, bioactive compound sa kulitis, sa mga balunggay. Nga mong ari, dari sa aton sa ringa, Santhon Coffee Mix Variants, Sir Josel.
0: No.
1: Ari sa ringa, Santhon, actually, ari, Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josel, may balunggay gina. Ever since, ha? Kadugay-dugay na sa ringa, damo na nabinipisyohan sa ringa. Kag may natural protein, pag din Sir Josel, magluwas sa balunggay, may sa spirulina, pagid kag may sa soya powder pagid Sir Josil. Amuning mamag-an nga protein sa aton lawas Sir Josil. Hindi mabugat prosesohon ni sang aton sa nga lawas. Kag samtang nagaedad kinang lanon Sir Josil para mapabili ng kabakod sang tawo ang kapagsik sini hindi magluya, hindi maghina na blan Sir Josil nga bisan pag-uyat sang baso daw mabuyan mo na blan Sir Josil.
0: No.
1: Isa sang kinanglan aton tugangan sa nadira proteina. Makuha naton sa pag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero pag-abot niya Sir Josil sa pampahuben, pagbulig nga magnami ang complexion naton, naton sa skin condition kag health, diri Sir Josil siniya masulod ang benepisyo sa collagen kag glutathione. Nga ara Sir Josil sa aton sa Santhon Gold Coffee Mix. Kaginupdan pagid Sir Josil, of course, ang malunggay, spirulina, mangustin, tag-iban pagid niya masustansya ng mga sangkap. Kagang problem sa kadamaan subong Sir Josil, kung nga ang may metabolic syndrome, may mga problema sa hypertension, diabetes na kabudlay, Sir Josil, reverse o kung sulbaron. Pagtaas ang mga parameters na ton sa lipids kung kita sinimang pa-blood chem, inatungod Sir Josil sa kalamay.
0: Ah,
1: Amo ng problema sa kadamaan subong. Kag amo pa man ina ang ginabalik-balik na ton tilaw kay nagacrave kita kun magnubo o kun may imbalances kita sina sa ton lawas. Ang binta, Sir Josel, kung ginainom na ton, like for example, Santhon Gold Coffee Mix, Stevia iya ang gingamit sina. Tamis gyapon sa ton panabor, pero why disturbance sa ton sininga lipids dira sa ton, especially blood sugar, kapin pa kung may insulin resistance ka na, Sir Josel. Kag upod man dira, Sir Josel, ang isa ka problema sa madamo ng Pilipino subong. Ang kakulang, Sir Josel, sa exposure sa silak sang adlaw. Bastante sa pulaw, bastante sa gadget, bastante, Sir Josel, sa unhealthy nga mga pagkaon, bisyo, pero kakulang sa pagpasilak sa adlaw nga naganubo man ang vitamin D level, Sir Josel. May resulta o kung nagresulta, Sir Josel, sinisang pila ka mga problema sa lawas sa imbalances man, lakip man, Sir Josel, ang insulin resistance. That's why ang isa man sa bintahan, sinipdo na lang naton kung nalimbawa, ginom ka sang kafe, kung hindi Santhon Gold Coffee Mix, kung hindi Santhon Plus Coffee Mix, diri kita sa pag-try sa premium D3 coffee mixer, Josel.
0: Now,
1: ang isa sinisang bintaha man, kay bisan hindi tuman ng aton exposure sa silak sa adlaw, Sir Josel, napasudlan naton sa vitamin D ng aton sa ningalawas, kagang isa man sang craving sa ni Sir Josel sa kalabanan kung nagataas ang blood sugar, tamis niya po ni. So kung mag-inom sang kafe, Sir Josel, alam mo ganun yung ginakontra, ginakonsumisyon sang iban, kay gusto pa mag-inom sang kafe pero may diabetes na. Why not try some premium D3 coffee mix? Kay ang damil sang kalamay ninyo ginapangita, sagamsaman gyapon ninyo dari sa premium D3 coffee mix. Pero ang pampatamis ang ginagamit sa niya is Stevia.
0: Amo ni gani kon kay sa iban matakaw tawag nila blas sa English, sa Tagalog. Kay ginaprohibit na magkalamay ng plain niya kalamay sa kape. Sila niya gamay lang yun. Gamay lang man yun. Pagkatapos, higupan niya makaisa. Siya daw higot may masaburan yun. Dugangan ko anay gamay. Tapos, higupan niya naman isa. Sila niya daw lasay pagid daw. Isug pagid sila niya ang paitaw. Dugangan niya pagid. Tatlo na to kakutsara, Dok Leo, ang nabutang niya. Tatlo palang kahigop man ang nahimo niya. So, ang tendency niya, ginadisiplina mo, tani ang kagalingon mo, pero bangod sa pagkamatakaw mo bala, magdugang, haladugang, adugang, asasang ulihi, damo-damo na galing kalamay nga na-intake mo sa kape mo.
1: Correct, Sir Josel, no? Kasi samtang nagadugay, bilang nagagamit kita sa kalamay, Sir Josel, nagadugang man ang aton sa nikinanglanon ukon ang quantity sa kalamay nga mapasulod naton para makabatsag kita sa katamis, Sir Josel.
0: Ang isa dari, Dok Leo, pagida, may gamuno dari sa lingiti, adlaw-adlaw ako nagpangapi siya sa Santhon Gold Coffee Mix. Ti may araman na sang collagen kagulata tayo nagapanami sang kutis. Sa ti ano kung mang habon ako kinang langit niya Santhon plus herbal soap or inigani clear skin beauty soap, Dok Leo?
1: Hindi man kinanglan na pag gusto kaya kung ano'y mo'y habon sa mga sining lawas. Pero nga ito lang rekomendasyon dari kung gusto kaya tilawan ang binipiso sa natural nga mga sangkap, Sir Josel, like bayabas, kapayas, iban pagid nga mga sangkap, patigan ni ang balungay, ara man na dira. Tilawan mo ang paggamit sa nisang Santhon Plus Herbal Soap. Katidamo na yung Sir Josel na nakagamit sa nga ang mga pangalisngaw nila sa lawas, Sir Josel na naumpawan. Ang mga katol-katol, Sir Josel, nga damo na magamit na gamit sa iban nga panghugas dira ukon pang sabon dira, gabalik-balik lang gyapon. Mga skin irritation nga nabuligan sa paggamit sa nisang Santhon Plus Herbal Soap. Kagto yung iban, Sir Josel, ang problema nila sa nga ang ila sa nga mga dark spots bala. Kagto yung bang nasang kilala ko, tinga nga darigin sa guyaman. Resulta, Sir Josel, sa mga ginapanggamit, ginapanglughod bala, gawain sa lugar bala, tapos masilakan ka sang adlaw, sa nga nagalakra, o kung nag-iitom sa aton sa nga panit, may mga pinalian, paabisang punggod ng iban sina, makabulig dira iya, Sir Josel, ang paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. At sini pwede ka mo yung makapili kung anong inyo sini nga gamiton nga sabon, pero kung nalimbawa, ang naandaan mo nga habon, dawain mo man ma-achieve ang imo sini gusto matabo sa panit mo, why na try Clear Skin Herbal Soap. Kagdamo na ni Sir Josel nakagamit sang Clear Skin Herbal Soap, na appreciate gid nila ang kanami sang efekto niya sini kay ang imo sini guya. Kung gamiton mo sa guya, dalain mo sini nga liog, dalain mo sini nga botkon, nagapalariha, Sir Josel, ang kolor kag waibla nagakambang-kambang nga puti man to di mo guya, pero medyo brownish ukon na itom-itom imo sini nga liog, Doon di bagayan, Sir Josil.
0: Nabal nila, there's dosuta, kasangkan laon.
1: Di mayo lang tani, kung hindi mainit, Sir Josil, kay maka turtleneck ka. Medyo madismulado gawa. Why not try ya, sa ton, sir, yung mga tawag pala mati, Claire's Skin Herbal Soap, kay ti may ara ni Sir Josil, sang glutathione, kojic acid, kaga VCO, nga manami man sa ton panit.
0: Okay, ang isa din ka pa mga kundok, Leo, siling niya, pwede ko adlaw-adlawon gamit siling niya, santon plus herbal oil.
1: Pwede gid Sir Josil kapin pa hatagan naton Sir Josil sa senaryo bala. Kapin po kon sa inyo sinipalibot ta medyo masiot o kon damo bala Sir Josil posible breedingan ng lamok. Kag

0: mga edad-edad ang pagpalang-alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan, makabulig ang Santhon Plus herbal oil. Kag protection man sa panit, Sir Josila, kay nga man, may ara sang VCO, kag may ara sang moringa oil, nga hiyang, kag manami, gandag na rekomendar gani ning moringa oil, Sir Josil, kag may vitamin E, oleic acid, para sa aton sininga panit, makapahumok, maka-moisturize sa aton sa ringa panit.
1: Sa mga nagpinamangkot ko nin, pwede ka bakal. Sa mga butika ang sukin ninyo, pamangkot lang kamo. Basta produkto sang Yes to Health Incorporated. May tatak Yes to Health. Pwede nyo ni mabakal sa Mercury Drugstore. Actually, kung may mga branches dara sa inyo. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Pwede ka mo kabakal. Even pwede ka order ka mo sa TikTok shop o hindi ganis sa Lazada. Sa siyudad sa Bacolod, may ara kita dara sa store. Ang store ngalan niya is Yes to Health Store. Ang store ta located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sa Marayo Bank. Hindi ka mo na magtalang. Mangkot lang ka mo sa Lizari Street sa Barangay 39. Pagkita nyo da sa bangko, Marayo Bank, sa tabok yasin na ara da ang Yes to Health Store. Kompleto na ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, located ang clinic. May clinic diri, may konsultasyon libre sa A. Young Building, Yulu Street, City proper, sa Iloilo City. Atubang ina sang isa da ka hotel, ang Yes to Health Wellness Center. Ang clinic tangalan niya, Yes to Health Wellness Center, sa A. Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kanto lang mo dara, may consultant kita dara. Gudtong magbakal sa mga produkto, pwede ka mo da kapa-check up, libre lang sa ato sining clinic, makapa-assist ka mo dara, mga program of supplementation, depende sa inyo sining inabatsyag. The rest sa Waisang Store, Waisang Clinic, ang Yes to Health, sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. May isa dari pero lain gurong na minya sining kagpaintindiya, Dok Leo. Sining niya, ay nang ginatawag ba lang pagpalamanog, sining niya, pwede ko na maimnan, sining niya sang cease the pain. Namin niya siniguro, Dok Leo, nang ginadiscuss na ito niya, chronic inflammation. Actually, why kita si may mabatsyagan siya sa chronic inflammation sa bago pa lang, Dok Leo, no?
0: Mm-hmm.
1: So, amuni gurong namin niya. Pero kung may gapalamanog, man sa lawas, nang daw matsyagan mo siya, hindi na matandog bala, Dok Leo, hindi mo na magwantahan, cease the pain, pain reliever niyang cease the pain.
0: Correct, Sir Josil, no? Kag ba si saman kapalamanog, namin niya, Sir Josil, ang pabalik-balik man bala nga pagpalamanog bala.
1: Mm-hmm.
0: Like, for example, kung may arthritis ka, pwede mo matumaran, Sir Josil, sa assess the pain. And of course, mas manami kung i-assess mo ganyan mo sa ringa lifestyle para malikawan mong posible sa ringa contributory factors para hindi magbalik-balik ang palamanog kung may mo pa lang.
1: May isa na rin nag-message, Dok Leo. Siling niya, sa pag-discuss ninyo, kadamo-damo, siling niya sang nutrient sa colitis, pero why ko kabati siling niya nga may ara, gidya specifically, para sa pagpanami sang matahaw. Panulukan niya ni Guru. Just like sang madulot bala, Dok Leo, sang Visionex product, Visionex Plus.
0: Actually, may ara, Sir Josel, may beta-carotene ng colitis.
1: Oh.
0: Pero, ang isa sang makabig o kung masiling na ton, Sir Josel, parang lubos-lubos bala ang benepisyo, protection sa ton sa ninyo mata. Magluha sa beta-carotene, manami kung may siya sa thin, may lutein, kag may vitamin E, Sir Josel.
1: Mm.
0: Na pwede na ton, ina mapasulod sa lawas kung nagatumar kita sang Visionex Plus sa soft gel capsule.
1: No, ang Visionex Plus soft gel capsule actually is to maintain good eyesight, lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siya santin mi ara dera. Especially made to maintain good eyesight para makalikaw kita sa folders sininga mga inflammations and infections sa ato sininga mata. Kag madasig kita makarecover, especially kung sobra nyo man kung kaysa kabusong mata nyo bala. Especially sining kung estudyante ka or if not, tangi mo sininga trabaho sa opisina, more on sa sa social media, atubang sa cellphone, atubang sa inyo sininga mga gadgets. Now, silingya, Dok Leo, katropang Josel, silingya, pero may lang ka mga discuss, silingya, kung paano silingya pakupuso ng mga nagabanog. Tiwaigid silingya, parang magsigisigi na lang silingya ang banog.
0: Why kita sinaya Sir Josel kay

0: problema man na karon mo. Walang problema mo karon ginapangita mo nga magbanog ang nagabanog. Pero mas problema Sir Josel kung di na magkupos.
1: Siguro kung nagkakadulaan ka gana, may rekomenda garo si Doc Leo si imo sina.
0: Bisan ano kuno kanamit Sir Josel ang pagkaon kun wa higiman sing gana Sir Josel. Hindi mo gid na matandog. Pila ka mga causes ng Sir Josel stress. Pagnubo sang libido, kakapoy, kakulang sa pwersa. Base sa pagtuon sa mga kalalakinahan nga may amo na nang problema Sir Josel nung iban sa na occasional na Sir Josel. Galipas man lang tapos gabalik man lang pagkatapos ang pila sa rikaadlaw. Pero kung manotice mga pabalik-balik na siya, ayan kinanglan mo Sir Josel mag turbo dietary food supplement for men. Nga man, pinaagi sa bulig sang maka kaglavo waska mabuligan yung maumpawan Sir Josel medyo magamo naton nga paminsaron ang aton sini Sir Josel sirkulasyon nga medyo nagahina na ang aton na gana Sir Josel nga medyo nagnubo kag ang pwersa Sir Josel nga daw kulang na bla mabuligan ni na Sir Josel nga matamat pabalik sang maka kaglavo waska di ano pang posible nga matabo sini ako na anong posible Sir Josel nga benepisyo kung mabalik imo pwersa mabalik imo blood circulation balik imo sini nga ginatawag gana kag kainit manangang balblas ang kilala na tonsuliton ko dalasan nukin nga bisan kasaralan sa kasimana parte man ratsada mo
1: manang ginatawag kon kaisa bala dolaan ka gana nga hindi na madala bala sa nga te kapaligo na ko sini nga pamalahabok mo dasi tulog ta instead bala nga te so dula gana mo turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Nipaglipati ha, ang turbo dietary supplement for men, hindi lang kay nagapabalik sang gana, nagahatag puwersa, nagapanami paya sa inyo sininga blood circulation. Remember, take it 30 minutes before ang loving. Ay, daway na itachempo sa ato sininga pagparagad sa ato sininga programa The Secrets of Health. Kuwanta na lang sa iyo sininga parting words sabi ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: ang pagkaon sang utanon pruta sa adlaw-adlaw makabulig para mapabili ng kabakod sa aton sininga lawas especially para makalikaw kita sini sa mga balatian kung may ginabatyag na makabulig para madasig makita sini maumpawan pero for practicality for convenience manami ko na ugaliyon na to ng adlaw-adlaw sininga pag ugaliyon na to ng pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C kay ara ang sangkap sini mga utan dyan mga prutas mga hormone vitamin kag mga kinanglanon pag inaton sa aton lawas para ma-maintain ang maayo sa ring balanse makalikaw sa balatian kag madasig kita maumpawan kung may magidabatyag sa aton sini kalawasan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman ni edisyon ha sa ato sa ninyo pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nakuha ka mo bisan gamay lang ang mga mapuslanon sa ninyo mga health tips and information. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katrupang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang yung music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Lansong namin, bigit yung mga DJs na nalakan.
0: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, ah.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: FM 103.9.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa aking

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika. X.
3: XFM.
2: FM.

0: power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa akong kate.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Sistopain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

I showed you my hand, and you still live.

0: na ang programa na The Secrets of Health.
1: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kaya yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
2: Kompleto.
1: Kompleto.
2: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede.
1: Yes.
2: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Kung doon nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.

0: nabatag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
2: Si Moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation o, para nga magnami ang aton nga panit. Hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So din ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kumpleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titirinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
3: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
3: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may Moringa Oil.
2: Si Premium D3 may BCO, may Vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga nito madayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon 3 na ni sa Sibulo Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo.
2: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, loadlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata na hindi ka na makakita. Hindi na paghulata na galabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
1: Visionix! Slay ang kaipitibo!
4: Ang ato sa ringa pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman si Josel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
0: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa mga kate.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: pinalangga ko nga katropa. Mao na hidlaw kamo sa akon ay absent kagapon si Sexy D tungod nga may importante nga gingkadtoan. Mao importante. Katropa ati, kamusta? Kamusta bala kamo subo nga hapon? Mao na hidlaw man bala ako sa inyo tanan. Kabalo na gid kamo bala nga stress reliever. Hindi ko kasambutaw. Reliever ni Sexy D ang programa. Tadiya kada hapon niya. No, medyo drain si Sexy D. So, buong kayo nga, aga na nagpuli. Tungod nga do ka sako. Gid sa akon kagapon. Medyo may errands lang kita ya. Amo gina niya kay Rakitera ang inyo nga Sexy D. Hindi lang tayo siling nanay. Hindi lang tayo siling diya nga DJ, BA, pagintakag, photographer, pagihid, di ba? So, mga katropa, alas 4:15 na sang hapon. Kag ang petsa subong, Mayo 7, 2026! Baka dasig lang gid no. Dugay-dugay, June naman kita, kag magadugang na naman ang edad. Dasig na lang gid kami magkitanay ni Uncle Bob nyo. Ah. Nahidlaw na kamo sa iya kung na-miss nyo siya. Na-miss man sa bala namon. Uncle Bob, kung diin ka man subong, please lang gid. Enough na nabi nga mga trip-trip na bi. Umuwi ka na dito. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Anyways, mga katropa, nakatutok makamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Siyempre, kaupod ang inyo nga sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod ang inyo nga paborito nga estasyon. Boari na diri ang aton nga mga katropa nga mga nagapanikatika o kag ready na gid mag-advise sa kung ano naman subong ang aton nga basahon nga sulat nga gimpadala sang aton nga katropa no. Pero before na, syempre sa mga katropa tada salamat gid sa paghimo nyo naman subong background music sa akon kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maanya gid nga hapon kag maayo lang nga pagpamati sa inyong tanang. And speaking of lantaw, syempre pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amo ina ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Ari sa piya ko na. Ariyo. Nan. Pag-ara man kami sa Facebook naga-live subong amo naman na iya ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, pwedeng-pwede ka gid mag-text sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kag mga katropa, hindi nyo gid pagkalipatan nga i-follow ang mga page ng XFM ha. YouTube man da or mapa-Facebook, syempre, please do like, share, and follow. Ginaiyake para at least permi kita ya bala magkitanay kang magchismis. Chismosa nila ninyo nga Sexy D. Wow, kaga speaking of chimpo, no? No, medyo nag-ulan, nag-alang-alang pag-ulan, no? Ti, ang gwa niya, ginot-ginot, kagpaang-paang, duging prank niya, kubalalan, tawabala inyo, Sexy D, kay nakalong sleeve, kay abi ko, anay, matayuyo na niya ang ulan, kay gali, gin-prank, kailang kuya gali. Namian ko kay Mr. Rain. Before ta mag-chismis, mga katropa, May ara ta klase? May ara ta klase si Mami G or si Sir James King. So lang tawon ta anay mga katropa kung diin na naman nanughot kag nagkadto ang aton nga Sir James King sa aton nga klasadya. Let's go Sir James King.
1: Mga katropa, yari kita sa may punok si Guy. Barako punok si Guy. Sityo magsumay. Parang Guy Singkang. Anggap ga ini ang aton nga klasadya. Palakpak. May nakita kong bago nga mga amigo, mga ka-basketball kami karon na, no? Wala kami galing galing mula. Ka-basketball kami kay no, isa akong pinakataas na umun nga tatlo. Ah, di ba? Mga super na kami Gigi? Ha? Bamboo.
2: Si Bamboo.
1: Ini ang ato nga katropang listeners and solid supporters sa Jahano lang sa hapon mga katropa. Kag, of course, bago na naman kita ng mga katropa, no? Nga nagpabulpog, nagpagkayo, nagpamanday sa nilang katimingan din na son. Pero, of course, Maria, may bago kita katropang paaluhay naman natin sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa 103.9. Marikari, XFM Bacolod. Kaput si katropang James King, kaya si katropang Sharon! Palutin mo ako! Ano pa yung song mo ni Sharon mo? At so hindi ka pa ni Sharon Cuneta. Ang sumada mo ang fan ni Sharon Cuneta. That's why ni Sharon mahalaga sa'yo. And ma'am, congratulations sa kang may kaigay na na magpatiyok sa aton nga katrobaleta. Okay? So may mga product na rin yung available. Ubus na, lakabis na, pero kalabanan din mo, may chance ka madagdan. Ini mga produkto sa niya, Astronaut Incorporated. Okay? Ma'am Sharon, that's si katropang James King, no? Tandaan mo pa rin yung mga ato nga, no, ha? Yung Facebook page, XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Yan mo, 103.9. 103.9 na XFM. Hindi mo katropa natin. Kaya ka ba, ma'am Marina. Ito, gina na ito na. Katuwa pala ka lang ito. Ang takawa naman pwede mo madagdag. Go, Ma'am Sharon! Go! 1, 2, 3, go! Maria. First try! Lamas na ito. Ano yan madagdag ni Ma'am Sharon? Okay. Ma'am Sharon, ikaw yan, uluyag mo madagdagan. Oh, may na-try ka na katang nga yes to out product. Si Ma'am Sharon, ha? Nag-down! Tagan. Pati yung liwat, ma'am. 1, 2, 3, go! Ha? And si Ma'am, tinay data, ma'am? Nag-3 may kapataan? Wala?
3: Wala.
1: Dua, hinog. Ba na yan? Sa joke lang ako. Ang common yung mga joke na magpot. Pila ba?
2: Sa iyo, asa ka na ito? Ako sa iyo,
1: ready? One! Okay, ready na. Ayan na! Alalagan ni ma'am! Ano to? Ayan, ma'am, papili yung taka. Ang copy, parang Vision Express. Vision Express sa mata. Copy. Okay, congratulations sa Daugasa Premium D3 Coffee Mix. Yan. Premium D3 Coffee Mix ang mayara sa Nivea, may Mangosteen, may Vitamin D3. May kape ka na, may D3 vitamins ka pa. Congratulations!
3: Thank you!
1: Ano mga ba natin, ma'am?
3: Thank you.
1: Oh, pasalamatan mo si yung bana mo, din si bana mo, din ka man sa buong mura. Maghalong ka, pagpuli mo, may kape ka na. Premium D3 Coffee Mix. Ma'am, salamat kita. Iyang bala na, salamat sa...
3: Sa FM
1: 103.9. Katropa!
3: Katropa!
1: Ayaw, baka makabagunatan nga. Thank you so much. Salamat sa madasun niya plus sa inyo mga katropa. No? So, balik kita sa studio. Ha?
0: Wow! Congratulations kay Manang! O, oh, diba? Nagruleta ka lang daiyan, nakakapi kaya. Hindi ka na magastos ang kapi mo. Kagbasi, madimat, ikaw sa kapi sang aton nga produkto ba? mabalik-balik kagid dito sa aton nga wellness center kay kanamit balas ang aton nga kape. Kag kanamit ginaiya sa imo madam kay nga ah, para ginaiya ta, sa mga babayi kakapin pa kung hindi i-balance ang aton nga hormonal imbalance, 'di ba? Ah, nami ginaiya ang kape ah. Sa liwat madam, congratulations liwat kag sa mga katropa tada no. Kabalo-bala ka mo nga ang lawas taya kinanlan sa protection sa adlaw-adlaw. So ari na ang paborito tatanan nga ultimate trio ang sabat sa aton panglawason nga ginapangunahan sang Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga mga ingredients. Tang isa na ina ang mangustian, syempre nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa, amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton nga cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Of course, syempre ang ikaapat, amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, amo ang aton nga spirulina, ang superfood and rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara kabukol-bukol sa kalawasan or sis, tap naon ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa tanga produkto, amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini sa imo kag dugang pagid nga nami pagid niya kuno sa aton nga mga lola kag lolo, sa mga nanay kag tatay tada kag sa aton man syempre. Kaya nga ah, may ara ni siya nga calcium mga katropa. So ayos na ang buto-buto, amo ginaiya ang magwa da iya is magiging healthy pagid iya ang aton nga mga kaugat-ugatan or katul-atul-anan da iya ah. Siyempre, hindi niya makumplito ya ang aton nga ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung sensitibo ang imo ya nga chan or acidic ka, perfect gid niya para sa imo kay hindi niya magsulab ang sulok-sulok mo biskan wala ka pakinan-an mainom kani. Ay wala gid ya gabatsyag ang imo nga chan. Kag siyempre nagapaligun pagid sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga antioxidant protection pagid siya nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man magpugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Anti-inflammatory effect, makabulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, amo ina nga maga-reduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang aton nga mga produkto nga himo sinisang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health! Kag syempre mga katropa, available ina tanan sa mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukakadto sa Yes to Health Wellness Center ta kay available dira nga ara sa May Door 46 Vinco Building, Barangay 39 Lizarre Street, Bacolod City. Pero kung tamarang ka naman ya magwa, pwedeng-pwede mo gid ya nga ma-order through online. Ah, kung tamarang kaya mainitan daya or gusto mo ya nga ara niya sa gwa, pertahan mo ya mismo mo madulong, pwede mo gid ma-order sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na! Kagabaw, baw lang taon, tadibi kung sinuodi subongbi ang mga present ng mga katropa. Siyempre, ginapangunahan, gidni, Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Madam, and thank you sa pag-ari. Ari man diri ang aton katropang Ton Palma, mayong hapon sexy di o, ara ka, char lang, yes! Present ka man, ara ka man gani, ako ya wala. Thank you, gid Ton Palma, sa pag-agi. Kaga hope nga pirmi-pirmi ko na makita ang amuno yung mga pangalan. Ah, ari man diri nagapanika-tika ang akon nga kumpare nga si Pio. Hi kumpare, mayong hapon. Kag syempre na miss ko si Sir Lloyd di Navales ha. Bag-o ka lang Sir Lloyd di ha. Good PMSD, have a nice life. Yes, have a nice life because life is too short. So enjoy gidya, ah, di ba? Anyways, thank you Sir Lloyd sa pag-agi. Ari man diri si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po, Sexy D at sa buong XFM Bacolod City. Thank you. Thank you so much Madam Nanet Vasquez Susan for watching and pag-agi mo in. Thank you so much. Kay permi-permi kagidya Madam ya naga-present diya sa aton nga estasyon. Kag-ari man diri nagapanika-tika pagidang akon nga kumari mano nga si Edeline Kauntoy. Hi Madi, good afternoon. Kag how's your life? Kamusta na ang buhay-buhay? Tada do, nagasugatanay lang takis ang magbakal sudan, no? Anyways, I miss you. Kag salamat gid sa pag-agi. Te, machismis naman kita. Karun bala ready na kamo mag-advise, Ton Palma? Basi kung may ara ka naman da karun nga ipabutsyag. Siyempre, mga katropa, pwedeng-pwede nyo gide iya makomment diya sa aton live kung may ara kamo da gusto ipa-shoutout or may greetings. Kamo da may birthday celebrant, da may mga dedication, da pwedeng-pwede nyo gide iya makomment diya sa aton nga live. Kay basako na ni Sexy D. Kag magbasa kita isang sulat nga gipadala sang aton nga katropa. Welcome na welcome gid kamo ya tanan nga maghatag sang inyo manda nga opinion e or advice. Hindi na niya si Sexy D mag ano sa inyo ya. Kay ti si Sexy D may ara man niya nga opinion kamo, may ara man kamo ya ti pamatian niya kag basahon ni Sexy D ah. Kay para at least bala nang kadamo bala sang mabalaan sang aton katropa nga nagpadala sang sulat taw. Kagari man diri si katropang T BBG, pa-shout out idol. Oh, shout out dara gali kay idol ha. Ano na, ano gid bala ang imo pangalan nga full name para at least mabalaan ko mambala. Ikaw ha, nag-idol-idol ka na dyan ha, pero hindi ko alam kung ano yung tunay mo na pangalan ha. Wag kang maniwala dyan, di kanya mahal talaga. Diba? Ari man diri si Ton Palma, sige-sige, Sexy D. Wow, thank you so much katropang Ton Palma ha, sa pag-unay, kag pagpamati, kag pag-chat sa akon. Bawa pasensya, gigkikisa, hindi ta ka ma-replyan kay Miss. Sige diya si Sexy D. Balaan mo kung wala na di ka duty, Sexy D, ga pasuso. Ga pasuso sa akon, 1-year-old nga anak. Charot lang. Tapos, ari man diri si katropang Tristan White V. Gulay. Maayong hapon, Sexy D. Good afternoon, Sir Tristan. Kag, salamat gid sa pag-agi. Thank you! Pag mga katropa, bantayin nyo pagbalik ko ha. Kay medyo exciting niya ang aton ng mga istorya. Subong niya. Kag pamatian, tigid niya ang advice ni Ton Palma. Kay ka-experiensyado niya nga daan sa iya yung pag-abot. At least, di ba? Mayari na diya subong niya nga upod si Sexy D. Nga-advice-advice. Hindi lang niya si Sexy D. So, mamati kita anay sang gamay nga pahinumdo mga katropa. Ha? Kay mabalik si Sexy D. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga esta nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! XFM.
4: mga katropa. Exciting!

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating ko mula isang Sister Pain para derog-derogso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold.

0: Golden Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act No. 8423.

0: December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: back mga pinalangga ko nga katropa.
1: Salaset na naman si Sexy D.
0: Te, alas 4:48 na sang hapon mga katropa. Kag syempre, ini nga oras ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea. Ini nga herbal tea ginahimo halin sa mga natural nga sangkap nga nagabulig sa pagpalimpyo sang aton lawas o detox. Nagabulig magpanubo sang stress kag kapoy, maayo sa digestion kag tiyan, nagabulig pagid magpa-improve sang aton blood circulation. Natural nga herbal drink nga ginisa ang mga sabor sang malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga may natural nga kanamit. Kag mayong hapon lang dagali sa amon nga gwapo-gwapo nga manager nga si Sir Mitch. Good afternoon, sir. One day para doon na-miss ta ka. Salamat mga katropa, excited na bala ka mo nga mabatian kung ano ang gimpadala sang aton nga katropa nga sulat nga pagabasaon subong ni Sexy D. Excited na bala ka mo nga mag-advice di. Pero bag-o na, may arita din nga mga bag-o nga katropa nga ara sa aton live oh, nga si TBBG, Garucho family ni Idol, iyan ni sang clan na mun. Oh, okay. Anyways, thank you so much sa pag-agi mo, sir. Kag-ari madiri si katropang Roji Hison Goles, mayong hapon tul, shout out anay. Bo shout out gida sa aton nga Roji, no? Kamusta na ang buhay-buhay da? Ari mandiri ang aton nga Tito JR Pitaliar. Bo mayong hapon, pre, do dumayo da subong lakat mo sa iba nga nasyon. Mahalong kagidira, pre, ha? Kag-enjoy, gid. Enjoy lang sa iba nga bagay, ha? Hindi lain na yung enjoy. Basig nadamin mo ha. Ari man diri si katropang Andrew 7, Denny Duran. Shout out ko na si Denny Duran, dauwa mayong hapon lang da sa inyo mga katropa. Kag ari man diri si Madam Shirley Arivalo, mayong hapon Sexy D, mayong hapon man Madam. Kag salamat sa imo nga pag-ari. Bawo si Ton Palma, nag-heart-heart gid ko. Mga duga ka in love ka na dihaw. Wala ko malaga reply sa chat mo. Anyways, mga katropa, magabasa na kita sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Ready na ba ka mo? Mayara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintiguluhan sang gusto ko magtilaw sang iban nga putahe. Dear Sexy D, tawga na lang ako nga Joel, 45 anyos kag ang akon asawa 53 anyos na. Loyal kag faithful gid ako pag abot sa akon asawa Sexy D. Kag wala gid ako sang iban nga mga babayi. Pero duwa na katuig nga wala kami sang paghilawas or make love Sexy D. Sang una, kisalang man may mga times nga isa lang ka beses sa kada bulan. Asta nga naumay na ako sa iya batasan. Gani, wala na lang ako nagapanghagad sa iya Sexy D. Apang, lalaki man ako Sexy D, may mga panginahanglan man ang lawas ko nga hindi niya masabat or mahatag. Matarong bala nga mangita ako sang iban nga akon pautwasan? Or ano bala ang pwede ko himuon Sexy D? Saliwat, madamo gid nga salamat kag tawga na lang ako sa pangalan nga Joel. Anyways, thank you so much katropang Joel sa pagpadala sang sulat diri. Before ta mag-advise, mga katropa, basi may ara ka mo gusto ihambal sa aton katropang Joey, da, no? Ikaw, da, Ton Palma, kay Boy ka, di ba? Basi ka relate kaya sa kay katropa, ta di ka nagpadala, ho. Shout out ko di gali si Manang Jenny Valenzuela Kauntoy. Shout out sexy D kay Eddie Kauntoy. Papa ni Miga mo Edeline kag Edwin Kauntoy. Nga nagachismis subong di ho, samtang ga pamati sa imo. Wow, grabe, mga marites na kamo subong. Thank you so much nang sa pag-agi. Nang padayon lang kamo sa pagpamati. Ah, kay makarelate giniguro si Tito sang istorya subong ni katropang Joel ta nga 45 years old na. So mga katropa, open gidya ang aton diya nga XFM Bacolod News Public Service Authority nga page nga ga live ta subong. Pwedeng-pwede nyo gidya ma-comment kung ano daya ang opinion, always ga pamatigang. Thank you so much gid na. Thank you. Before ko magbasa sang inyong mga opinion da nang, ikaw ba si nang may ara kada gusto i-advise nang, pwedeng-pwede mo gidaya ma-comment. Before ko magbasa sang inyong mga advice, syempre mauna advice na yung aton nga sexedi, ano? Matiin nyo, kag kung may ara, mga kamudaya gusto ipabutsyag sa aton katropa, open na open gidaya. Katropang Joel, ang ma-advise ko lang sa imo is sa edad sang imo nga asawa, posible nga may epekto ang menopause nga nagadala sa pagbag-o sang hormone niya or libido kag kis discomfort na sa ginatawag nga make love kay ti ano bala kami nga mga babae daan kung magka-age kami ara ginaiya ang insecurity sa lawas namon mo di bala nga galoy-loy na daan kung ano-ano da iyang gakurinot na ti nang ara balang doon na sawahan na kami nga syempre nakapanti na kami eh. Kaya ti kung ano kami tani dapat batunon nyo man pero may mga kondisyon man ang basi may ara siya diabetes or high blood o kung iban pa da ang mga balatian nga makaapekto sa gana niya sa pag ano no pag panghilawas no or pag make love. Ang stress kag kapoy o kung depression, may himo man nga makapabuin sang interes sa muna nga lantaw-lantawon mo man imo nga partner or si misis mo. Kahit why kakabalo, basi kung depressed na siya or menopausal stage na siya, ikaw ya, lain-lain imo ginapaminsar, di ba? Pamangkota man sa kung kamusta ang ginabatsyag. Yeah, kahit inaga-idad-idad na ang aton nga misis mo. Natural lang gina yung matabo na yung mga amon ang mga sitwasyon is hindi sex ang pinaka-problema kundi kakulangan sang komunikasyon na muna gani nga open communication dapat syempre hindi ka mo magsungguranay o kun maghangupay nga wala dayon na ano na pansin ano kag pala sunggod-sunggod lang naguro si misis mo basi kulang lang man sa salabing-labing oh ang pangitaon sang iba hindi niya simple matarong lang di ba kay nga hindi man naguro basihan guro nga kumo nga wala na gana imo asawa mangita ka na toya iba niya. Alaw ay halin sang bataon pa kamu asta nga nagtigulang kamu updanay kamu subong ka pa ya mangita. Oo, ambal mo di lalaki ka kag may kinanlanon ang lawas pero mabugat na iyang responsibilidad kag makasala ka pa ya sa imong asawa tungod lang sa gusto mo nga panghilawas. Pwede mo malang mapautwa sa iban da nga paagi mga ano ka na lang da anay eh. Magbati ka na lang anay muna kung imuon mo na syempre posible gid ya nga maguba. Maguba ka mo kang maguba man ang pagsalig sang imo nga mismo. Maguba ang relasyon nyo. Syempre, wala na respeto nga ginatukod ka or gapatunga sa inyo nga duha. Kahit sa sulod sang damo nga tuig, updanay ka mo. Tapos amo na nga imuon mo siya tungod kay amo na ang kulang niya. Ang pamangkot ya is ang kalipay taya paglabot sa panghilawas ya. Temporary lang na iya ka tropang Joel. Hindi niya siling yang kung hindi to ya mabulong niya dayon mo ya dayon niya ka pangita sa kilid-kilid da or hilit-hilit da. Mayo nga, tubangon mo na. Parang kahain mo asawa. Basi pa man lang, mabalaan mo ang side niya. Kag mabalaan niya man kung anong ginakalain sang buot mo. Kay ti away tiya kabalo nga basiga sakit na daya ang mga kaugat-ugatan niya or narayuma na nada sa paim na na premium D3 tapos turbuhi. Amo nang pinakahapos na da o oh, Ton Palma basi miyara kada iya advice da mga katropa ha sa liwat ha kung may yara kamo da gusto i-comment hindi ka mo maguya-huya comment sa aton nga live kay wala ginaya problema ya kay ti inyo man na iya opinion niya ba diba? Pero katropang Joel sa liwat nang hindi na magano magpangita sang pautwasan mo da kay ti budlay na iya katropang Joel kung amo na iya ang imo nga desisyon kag ti wayta na balaan basi kung ang himo tuging pautwasan may masakit man to kundi nagdubli pagit ang bukol mo di mala ipaimunong na lang na sa balay kaga wala ta ang time nga mangin mag-open ni mismo ang asawa mo or mag ano kamudabi istoryahan na lang sa nga mga do kadugay nagidya nga do wala kaya ga panghilawa sa ako niya kundi do namawadaan man ta na i-spark spark. Di ba la kay titigulang 45 53 na imong asawa katropang Joel no. So medyo dako-dako ang gap nyo 8 years no. Depende man na basi kung mangita kada iban karon kaga ang nakita mo yung sobra pag iya sa iya. Siyempre katropang Joel, kung palangga mo yung imo asawa, hindi ka da iya mag-base sa amo na yung nga sistema or hindi ka da mag-jump sa amo na nga sitwasyon. Kaya ti palangga asab lang ang buong buo, hindi kay mabase ka lang da. Labing-labing nga. Kasi kung kulang na nasa no, kisabe, sa mga gaidad like kay mama ko, kay papa ko, okay na yung gatuparay sila yan. Kasi hindi yung siling mangita. Yung Diyos ang amuna. Ang iba naman, gabulagay na hiligdaan kay ti nang syempre tungod sa katigulangon or tungod nga may edad na sila duo wala na gana naginutan na sila ya. Ginutan na sila ya magtupad sa isa kag isa. Do kadamo na lang gid na iya mga reklamo yang sakit ako likod, ang sakit ako ulo, 'di ba? Pero may ara ko gani friend no kagabi nga nakilala no nga ang iya experience ya about man sa mga old nga amuni nga ang edad niya 41 years old then ang iya kuno nga mga partner is ara pagid kuno ya nagalabot sa 67 years old. Kag didto ko gadya kagabi ya na pamatud-an kag gin testimony gidya sa ako niya nga nagambal sa nga hambal kuno nila wala na kuno katas ang amo na nga edad hindi man kuno. Wow, siya, sino to gani ngalan niya? Nalipat ko bala sa imo, tol mo. Gabi, malata nagkilala na. Pero nakibot gid ako nga nag-open up ka sa akon. Kaya tiya gusto ako nung advice-an ko. Sakay nga, sa age nga 41, gusto niya na mag-settle down or mag-stable na ang life. Kaso wala siya nubiya mo na gani nga. Hasta na lang sa papangita, isa nubiya, nag-labot na sa tag 67 years old nga babae. Mo si Ton Palma nagakadlaw gido gakadlaw-kadlaw kala da wala kang ihambal da. Di wala kis kung palangga mo ya ang babae wala naman na iga matter ang edad ya bisan kami nga mga babae kung love naman ang lalaki ya syempre hindi mamusiling medyo libel man sa amon araw-araw naman iya kung tag 72 na to yung ato nubyahon yan. Layo naman na iya tiya. Pero miyara gidya kis sitwasyon niya mga katropa nga way ka nagalantaw sa edad mo kati mas nagalabaw ya ang pagpalangga mo ya sa isa katawo nga amuna wala mo na age doesn't matter kuno mo pero ti kung hindi kaya kauyon sa mga amuna ti amo na i-matter mo kaya iban man bi mga money matter man bi ang mga age doesn't matter biskan may edad go na lang gidya kati tungod sa future ba? Future. O, diba la? O, katropa, pwede na ka mo ka-comment. Ah, kung gusto nyo da mag-comment. Da, kay kung hindi ka mag-comment, ma-proceed na lang liwat si Sexy D sa another story. Tada, storytelling. Tada. Ton Palma, may ara ka da i-comment. Buto nga ngisi-ngisi. Kagida, sa dyan, kagyan. Ka-relate kagyan. Kagi ka naman guru. Ano ay, 66 nga. Edad ay, ang ginano mo ay. Agyan mo na na. Akuya, wala na kuya. Akuya, kung akuya. Wala na kuya gamater sa make club yung ano yan. Kati sa subunga chimpo ya. Ang tawo ya. Sako niya pangita kwarta kag pangita ubra. Sako niya pangita sang kung anong sudanon. Wala na time sa mga muamon. Bala, kati managyapon. Hindi na tayo bata para sa mga amon. Yung mga butang. Mayo kung siling nga inurusgan ka pa. Kaya tiya mo na gamater si mo. Nga mo na galing kay tiya. Si katropang Joel, hindi tama mabasi. Kay mabasol. Kaya nga, duwa na siya katuig mo. So, sa duwa katuig, huwag kagida yan nagbati-bati lang anay. Mo na no. Huwag mo gida naging lingaw ang kaugalingon mo pa. Diba? Siyempang ita kapagi kung paano mo man malingaw da ang kaugalingon mo eh, hindi kasi linga maano kagida yun mangita kagida da yun kayo amo to gani akon kilala kagabi na anad na siya kuno nga mga babae kuno nga na meet niya kuno mga sa ilim na no, kung ano da ang mga sitwasyon ay mayong hapon sa akon kas adang si Chris Bakuhu o aming hapon kas. Kag nakalabay ka ba kay Ari naman kami ni Inday ka pumati sa imo bawd duwagin ka mo ni Inday Marcel Lavore. Salamat gid sa inyo ka nag advice advice na mi ang kamo sa ko mag advice pero paglabot na isa sila ay unon kuya. Diri ko yan, diri ko yan. Ito ka perfect. Diyan sa kundo Barbie, kundi display. Ambal niya. Ay, akong pagid nga katropa nga si Huge Bandola, ho. Ay, mayong hapon. Huge, kamusta ka na? Doon ka dugay, nagid nga white na nagkilala na, no? Kamusta ang imong life subong? May ara ka na nga asawa? Huge, ara di sa huagaan ko sa ipuno. Puno kasaging. Bo tagaan mo siya puno kasaging. Bo araw-araw ka man niya imo ya. Alin sa una wala kag gidya gabag-o. Support local gani man. Correct gani ya kasi support local do. Amo na gani guys nga ko mangita kamo empanada. Available na da sa mga bakuho nga mga family da o sa taga Silay da. Bo kanamit na sa nila empanada. Pero way pa man ko katilaw kay tiway pa man to kakadto. Mga June naman to sa sexy di makad. To kay mga balbal naman tatokar ah. Pero subong kay lain subong mga ano ni sexy didre lang taan ay dasulo ko matilaw kay empanada mukas ah yan ba kuno ni kokok ba koho kuno ni tagaan niya man ko kuno ba umbal ni si katropang Francista ba si Huge ba ikaw bala Huge alin sa una wala kang ganyan gyapon pagbago amo yaguta amang gyapon dumdumang ko yun sa una yung Huge siya nga nag-inom-inom po tato sa Carmela, no? Diba? Nadumduman mo man to. Kung nadumduman mo, nga nangutang to bala si Sexy D, bala sa Changi. Ba ang Changi, nagpautang man sa akon. Ay, grabe, perfect. Ang itsura, kuya bala mga katropa, masaligan. Hindi kami yakilala na yan sa gabaligya sa Changi. Yung pautang niya, kuya ilim nun niya. Hindi ka na yung kita. Yung nagambala ko yung sa iya. Yung, tita, pwede kami kautang. Alam na naman, diin balay nyo. Buko ara lang da, oh. Ay, hala, tuon. Nagpati man sa bala sa ako. Ah, sa una, pati mga bata-bata. Ang mga life ni Sexy D. Ah, sa mga naga, kaano, patatuya. Yung papi-papilab, patatuya. Diba? Tatlo na bala subang ko, day, ah. Oo, kay iya na. Oh, gani iya, gani ni katropang kukok bakoho, no. Ba, tatlo na subang mo? Mo, grabe. Lasig-si mo ba? Ang love, ang bal ni katropang manang Jenny Valenzuela kauntoy, ang iya advice sa aton katropang Joel, ang love, hindi lang na iya sa sex ang basihan. Hindi mo kinanlan mangita iban, Kuya Joel, kay basi may masakit pa na imo madakpan. Correct. Ginayaman ng Jenny. Ah, di wala. Amo, ginayaman. Dapat maghalong. Ginsaya ka. Tituod na bulong. Tuyang iyaya ka. Hidlaw sa panghilawas. Pero, ti, ang masakit naman niya ang next sa iya nga bunglon niya. Dayon niya. May butong pamanda. Ah, kung kagi ka maguro, inom, Tide. Ano na? Ano na, Tide? Tide na ako nung inumon ako noong sa aga. Ako nung mainom ka na ako nung butong. Kati, huya-huya ka man magbaka sa pharmacy mo. Sala mo na. Ari, pag hindi ako maya. Haha, oo, si Choi bala medyo may M. May M man? Ano ni man, gina-shortcut mo ko diya, huge man. Ina, ginimo mo ko diya. Believe kay sexy di, kay grabe mong utang niya. Pwede scam, scam gid yun. Kato yung in-scam niya. Sala, yato ya, kanyang pautang niya ko. Hindi ko to ya hungod. Pero tiya, kung nakabalik ko to, bayaran ko man to agaling. Kay tiya, way ko kay kabalo, kung dito damping alagyan to. Kay tiya, nakainom na tabay. Ikaw to bala na gagad sa akon, ti. Kung ikaw na gagad sa akon, ti, ikaw man tong ga-star sa aton nga ginaimnan to that time to. Kita day PJ, kanday sinupag ito upod nubya ni PJ. Ikaw to yan dapat mabayad. Ay, nano ka na imo yan man. Kay ikaw to yung ang kilala. Ginimo mo lang ko to yung nga pa. Unya, huge niya. Anyway, sa liwat mga katropa, mabalik ta, mabalik lang karon si Sexy D, mamati ta na isang gamay nga pahinumdum. Ah, kaya mainom ko na tubig, kito gamala ng puwa ko sang sige ka chismis sa inyo. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Abot lang kung paano nila takso na.
1: Southern Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secret of Health. Santhol Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen dakong epekto sa nito maintain sang manami firm na ito sa skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
1: The secret of health.
0: Mga katupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
5: Sakit ng katawan?
1: Mag
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain. Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
9: XFM kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga XFM kid!
10: Inan yung music ah!
9: Nga XFM kid!
10: Ay...
11: Wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Mayarap ko yung mga balita. Plansun, aming bigit sa mga DJs na nilakad.
12: Wala isang konkretong asal.
13: Wala isang katumbas na rason kung naka-X.
12: Simply...
9: May how kita pa?
12: Enjoy lang.
9: Nga XFM kid how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.
1: Go!

0: Ag syempre, salamat gid sa inyo nga pag-unay kag pagsubaybay kay Sexedino. Nabatsyagan ko gid yung abiskan ako lang niya isa, ya grabe ang suporta niya. Nag syempre, hindi niyo na ako, unyo na nga nalingaw, mangka mo sa akon, di iba. Anyway, mga katropa, alas 5:27 na sang hapon, kag ini nga oras, ginadulong sang turbo. Syempre, ano ba lang turbo nga produkto sang amon nga XFM niya, nagapa-enhance ang libido, kag nagapadugang improve sang performance sang mga kalalakihan ta. Bo, syempre, kung nagapalay-palay na daya ang mga patola nyo, yung kagkalubay nyo da, or balatong, balatong. Ano to ya? Kagingking. Ang mga arnibal nyo da, kag ang mga torda nyo da. Tistingin nyo ang turbo, mga katropa. Kay ang turbo ta, ginhimo inihalin sa maca at clava wasca nga mga natural nga ingredients nga para ma-enhance ang libido gani. Kag syempre basi maca 12 rounds kakag masatisfied ang imo nga misis kung ammonia ang imo nga inumon. Kag ang nami ah, kay supplement ni ang aton niya nga turbo ya ha. So walang halong chemical, natural gidiya. Hindi kaya makulbaan mag-inom sang ammonia kay natural gid ni siya ya katama. Kag syempre 30 minutes before magchuk tsakanay, oh de ba? Pero sometimes kay natistingan na ni sexy di ba? Do wala man to gani kalab o 30 minutes do ara lang sa mga 10 minutes. Aro nagkahoy na tuya dayon niya.
1: Bao, ka perfect.
0: Tapos ginhilanat bala si Sexy Day.
1: Wow, perfect.
0: Ano to yung pangihi lang to yung ang pahuway to yung hindi naku gani magliwat charot na pangitaon mo gidya eh kaya lain gidya kung nakaturbo mo kasi syempre sa turbo wagas ang lakas. So excited na bala ang tanan sa ikaduwa tanga sulat. Mga katropa, may ari naman kita sulat nga pagabasahon ha. Kagabay pa nga, mabuligan nyo ko liwat advice. Kag kumayara ka muda nga opinion, pwedeng-pwede ka muya maka-advise. Diya ba kaya bal ni Yudshu? Daw si baby ba nag-inom Tide pagka boss Riverside? Baka kamusta na to yan si Bibi, no? Pero before na, advice ka danay sa akong katropang Yudsha, pamati ka ha. Pamati para hindi ka masiro sa test. Mayara naman kita subong sulat nga pagbasahon nga gintig uluhan sang shado kataas ang standard sang mga ginikanan ko. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan nga Gail. Daw mataas gid ang ginapaabot sa akon sang mga ginikanan ko. Sobra sa ila ka demanding. Kagtaas gid sang ila standards, labi na gid ang akon amay, Sexedia. Amugani nga biskan ano ang himuon ko, daw palpak gihapon ang pagtanaw nila sa akon. Wala na ko kabalo kung paano ko sila mapalipay, Sexedia. Ano abi, Sexedia, lainay kami sang gusto kagilig or luyag sa kabuhi. Kinahanglan bala nga permi kagid perfect? Simple lang man ang akon handom kag gusto ko sa kabuhi ko, Sexedia. Paano ko bala mapalipay ang akon mga ginikanan? Nagalibog kag nagalingin na ang akon ulo, kag wala na ako kabalo kung ano ang himuon ko. Kung paano ko nila bala mabaton, kag paano sila mangin proud sa akon, kay daw kapila na gid ko nila na reject, Sexedi. Galain gid ang buot ko, kag dani, ma-advisean mo ako. Madamo gid nga salamat, sa liwat, ako gali si Gail. Thank you so much gid katropang Gail sa pagpadala mo sang sulat ha. So mga katropa, basi may ara kamo da gusto i-advise kay Gail, kaya ka perfecto gid kuno sa iyang mga ginikanan kag taas gid kuno ang standards di daw nagalibog na ang ulo niya, nagalingin ang ulo niya, kung paano man bala mangin proud ang ginikanan niya sa iya. Kahit kadamo naman ko na sang iya, gimpanghimo, pero ginreject sa kuno yung yapon niya sang iya, yung mga parents niya. Ako do, kumbaga, do ka-low level niya kapag tanaw siya ka parents. Kasi siguro may mga expectation kumbaga ang iya nga mga ginikanan sa iya. Pero katropang gala bago ta mamati isang mga opinion sang aton nga katropa ma-advise anay first sex idea. Gail, hindi mo yakinanlan maging perpekto. Para lang mabaton ka, higugmaon ka sang imong nga ginikanan. Nga kasi may ara ginaya times nga ato ng ginikanan may mga high expectation sila muna standard. Syempre kay gusto man nila nga mangin maayo ta mo kag para man sa atong, di ba la? Pero hindi niya buot silingon nga wala ka na pulos or nang hindi mo maabutan na nila nga gusto ka tropang gil.
2: Wapa!
0: Importante nga kilalahon mo man anay una ang imo kaugalingon kag kung ano gid ang makapalipay sa imo. Hindi sala iya nga maghandom katropang gray agil kag kung mag syempre maghandom ka lang tawon mo man kung ina nga handom mo may direction na ayhan sa imo sa ulihi sa future mo. Ang approval sang ginikanan nami ginaiya pamatian nga kis ayan no, pero hindi kaya magbasi kumbaga sa self-worth mo kay ti amo na gani ang bal nila, mother's knows best, kuno mo kag father's knows best, pero hindi man tanan way kung ba na gina-generalize. Pero ako sa kadamo sang ginambal sa kun sang una ni mama, tuod gid jang ginambal sa kun ni mama, mama ko sang una grabe man ka strikta mo, pero ti ang kasamihan na ati, bala kamo da iya kung sino pa manahon nyo. Total, kamo man da ma-struggle, kamo man da iya maagwanta sa lalaki, hindi man niya ako. Siyempre nga ton nga parents, katropang girl, kasi concern na sila kay kita ng kita nga mga bata, kasi hindi pa gintaya makapaminsar mo, kumbaga duga paligoy-ligoy, patati, kumbaga kita, ya, pakadto pa lang, ang parents taya, papuli na naya, or tapos na. Imuon mo da is ng iya istoryahon mo sila sang matinahuron, syempre may respeto hindi kaya mga kigya malumanay lang bala ipabatsyag sa ilang gapaninguha ka man biskan lain ang imo nga agi kag pananaw sa kabuhi, at least diba ginatry mo ang best mo. Pero kung may adlaw gidya nga daw hindi gid nila maintindihan or maintindihan kanila, padayon lang yung gyapon sa paghimo usang maayo para sa kaugalingon mo. As long as happy ka, supportaran kita. Pero ti, syempre, kita ang mga bata, may mga, kita nga mga bata, may pagkaritubada, gidbantaya mo muna, kis ang, sa atong pagkaritubada, kita mo nagyapon matubang sa consequences ta sa life ta. Normal na nga ang imo ginikamayo na lang gani imo parents ya kaysa sa mga parents nga wala iya pakialam ya kung magano di ila bata ya, di ba la? Ang dapat niya mas maano ka kumbaga ma-motivate ka nga labuton mo ang mga gusto nila. O kung hindi mo ginman gusto ang gusto nila, iyan bala lang sila nga ma nang pwede ko na imuon, pero parehos na be gusto ka nila mag-doctor, pero ang gusto mo yabi, makuan kaya bi ma mechanical engineer na muna ibing gusto mo. Kaya, imuon mo, balo mo sa anay ma, unahan ko bi anay ang mechanical engineer, maabot lang na ang time mga maka-eskwila ko, liwata muna na pag-eskwila ko, doctor. Kaya ti nang kisa, kung piliton, tama ng kaugalingon, ta sa hindi tabala nga mga bagay, gakawasi man. Like for example, pero sa akon, ang ako nga kurso is BA, marketing, pero amo na ang gusto sa ako ni mama, pero ang gusto ko gidya is culinary. Gusto ko gidya magluto-luto. Oo, amo na asubong ka, luto-luto ko, istorya. Amo na ang gusto ko, paghandom ko. Pero, naka-eskwela gid siya sa sex ed di culinary nakwa ko gid na pero hindi iya 4 years ha nagtest da si sex ed sa culinary para at least bala miskan tuod nga wala gid man ko yung nag 4 years course sa culinary pero at least di ba nakaagi ko yan natun-an ko na iyang amuna di ba tandaan mo katropang Gail ang tuod nga success ya hindi lang niya sa pag-please sa ibang nga tao kundi syempre dapat sa pagtuo man sa kaugalingon mo ikag padayon bisan kapila ka pa na disappoint or padayon bisan kapila ka pa na reject pareho lang na sa ano ah dugo intra ka lang bala lin ay bala bisan na pila ka na maperde padayon lang yung gyapon niya kahit as long as ikaw kabalo ka naman na kung mayon lang man ang epekto sa imo yung nga kaugalingon kag kung nasadyahan ka why not? Tanga i-chance ang kaugalingon mo pero as long as makaya mo ya ang gusto sa parents mo tagaan mo man chimpo nga base pa man lang malabot mo ah di ba la? Kahit para man na sa imo sa mga katropa na no, base miyara ka mo na gusto i-advise sa atong katropang Gail. Pwedeng-pwede gid ka mo mag-advise mga katropa kay basahon ni ini sexy di ang inyong advice. Ako ang parents ko katropang Gail, mo man asong una si Mama diktador manager. Diktador gid niya sa ko si Mama. Asa sa mga nobyo ko ya siya niyang gapili iya. Pero ti wala ko ya galing gapati kay Mama. Akay rito man ako. pero di so far why mo ko naginol so sa life ko subong pero ti may mga ara ka lang kisa ang mga what if mga muna bala what if gimpati ko si mama what if nagamo na lang ko to what if muna bala so katropang Gail as long as kaya mo ubraha para at least mabot ang time yang wala kaya hinulsulan di bala why kaya basulon bala kaya gintry mo man ang best mo kung gusto yung magdoktor doktor bisgan ano kung hindi mag

Pero almost gatilihin. May harap pag kaya kis ayang ginalibak ni mama ko harap-harapan ara iya ga pamati iya. Ang ini ka bakal shampoo diyan. Ini din mabakran panty bata. Uy. Ay grabe si mama. Kung magaga. Ano niya mama ko yun? Dukan yun. Do pwede na gani ka intra na sa Philippines rapper. Ari diri nag-comment ang aton nga katropang Ton Palmao. Ah, hambal sang aton nga katropa. Intindihan na lang sila kay parents muna sila. Kung para sa imo man lang in good way, ikaw na lang magpakanubo kay parents muna. Kung nabudlayan ka, istoryahon mo sila kay family ka mo. Very good! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Mukha namin, hindi kayo ano, Ton Palma, mag-advise, advice. Ngayon, makuguro si mo advisor ay dyan. Pwede lang na. Sakto na katrapang Gail kay pamilya man kamo. Basi pwede mo naman dala sa istorya. Di mo ay dala alam ba si mama mo. Isabi aton bi mga parents be. Di man abi mag ano bi magbugtaw bala sa ila mga gusto kung makita nila nga do hindi ka gidi gali para da. Pero is na bala itulod mo imo bata mangin flight stewardess. Kabalo ka naging na Dalmatian, to ang panit, ya. Itulod mo ginsay. Di ba? Ay nan, give up na. Or gamiti clear skin. Di ba? May harang ginadai ang mga amu-amu na. Pero sna, gusto mo nga na ang bata mo mag, ano, mag-bartender. Pero pala hubog sa... Gusto mo yan nga mag-intra to sa yalin. Aya, pero ang height niya, 5 feet lang siya. O, hindi sa pwede kay 5'4 ang standard sang linay mo. Tipilit mo gito yan. Biskan ka gamay ka bata mo. Ano man bala nga mga parents bala? Kaya yung mga parents naman ni bala kong kisa bala, maduso lang na iyang nga maduso sa to. Pero wala na iyang kapaminsar. Kaya tiyang sa ilan, iyang mind mga katropa is proud na proud sila kag masuporta na lang gina sila iya. Parehos na kisa sa mga schools na. Pero bata ko ginakuha nila muse-muse. Hindi kuya kay nga ang ilang amuse-muse yung tiket-tiket yawan ka pa yung pamaligyaw ang tiket yawan para lang magdaog imo bata which is kabalo ko yung ang gwapa yung bata ko hindi ko kaya bang budlay na yan. O, oh, diba? Ay, ginalantaw ko man eh. Kung sila nga, ano mo niya hagay ko da iya ka pinadayaw, da iya man, sino da iya nga ako pa da yun? Kag maginulsal ko pagkabas nga nga. Kaya ang kwarta, gindagdag na to sa bilog ng eskwilahan. Para magdaog lang imo bata. Then, tapos, mambal mo na lang iyang tawo, yung mambal na lang, ay, guwapa. Sa to, siya na ba na nagdaog? Amo lang man na, mga 1 week or 3 days, why na da iyo? Why na istorya? Why na chismis panas na naote? Pero imo kwarta, wala. Nangita ka na naman, nagsulit ka na naman, o, oh, diba? Munamba ko, tamarahan ko yako magpainto sa eskulaan. Kasi ko, unless kung bata ko gid mismo mahambal sa akin nga, magusto ko mag-intra mo ni ma. Ma, muni mo. Tung, kaya mo lang sa budget, why not, di bala? Kahit para man sa aton mga kabata. Hambal ni Ton Palma, ha? Hindi lang kwarta. Kulbaan ka gin kwarta, pangayuan. Advice ko, binuway naging kukita, color yellow nga kwarta niya. Katonto sa imo ha. Ginapangunahan mo gin ko Ton Palma. Hindi lang kuno kwarta ha. Pero anyways, thank you so much gid katropang Ton sa pag ano pag-advise niyo. Kaya pero may mo gid yayo at ambot si Lingon. Nagapamati ka gidiya kay kabalo kaya sang gina-advise mo earbuds giniguro si Ton Palma mo pero batian yung ginang ako niya ano di tingog. Basi may harap pa ka mo da i-advise mga katropa pwedeng pwede ka mo yung mag-advise pero sa akong gali isang una before ko mga edad ko mga 14 years old di ko yung mag-intry linaya sa una ya. Baw, gintulodin ko ni mama. Ihibi pa kuya kay nga 6 inches ang heels. Kumuti ako nga daan niya mga katropa sa mga bata-bata pa ko. May pagka-boyish kuya manggawi mo. Ako niya nga chinilas siya kaliwaan. Ayan. Oo, tapos gapangalo ko na yung suli. Amo ko na sang unay. Ha? Pero ti isang gimpush ko ni mama nga maintralin. Kuya, gibi-ibi ko na yung siya. Kaya ti hindi kuya kabalo magdala heels. Biskan ga katipalo na ko. Gangisi lang.

0: gyapon sa judge ya bala na para lang gid sa kagustuhan ni mama asta na nga na dimat ko mga katropa baw amo gitong ginsugdan sa tanan asta na nanami anak ko magbabay-babay mo nag-intra na lang si Sexy D kung diin na pangayawan naglabot na ko sa Maylan sa Sipalay sa Sagay sa Victorias da ay grabe pero nang hindi gid siling ang pinakadako uro nito ko the Victorias oo kay Miss Piap to pero hindi gid siling nga mga title gid sa Linay sila kay ginabandi si Sexy D kay tungod nga gabi kini open si Sexy D sang una at hindi na pwede sa ilang guidelines na maka ano na sila ano matyag no nila guro sa gabi kini open kwan maru-maru nagid ko nung magrampa mo pero ara man, may ba may ara man.
1: Wow,
0: ka-perfect! Yan ba mo ginayakakabalo ka mo mga katropa? Damo, mambla na agyan si Sexy D. Antis ko yan, nagtupa di. Nasundong gusto nyo ko yan makilala. Ilan taula ka mo wala permit sa live ko. Kaya may mga clue na si Sexy D nga ginapanghatag. Kung ka mo mag-psycho sa akin, siguro lang tawo nyo ko sa ano, do ka sa Plada, sa akin, do ka, excuse me, do ka, eh, kinemi. Ano pa, inta. Pero hindi ko yung inta. O nun si Sexy D, mga katropa. Mga agad ka mo gani, pangapi. Pwede ka mo ka panghagad. Ah. Pero di rin nyo lang yung katuan si Sexy D sa may lapit sa estasyon. Taka para at least, tapos na yung pangapi, ma-proceed na ko yung duty. Ton Palma. Oo, muna. Kung gusto mo ko yung makita, kaya personal, pwede ka man di kakadto sa station kag mag-guest ka di ah. Kaya hindi kaya magbalibad sa Sexy D. Anyways, dapat ang guest sa subong, Linay sa ama represent sang Linay sang Silay sa Barangay 4 galing kay naglain ang pamatsyag niya. So, i-schedule ta na lang siya kag mambal ko nang kaysa iya na nga aton nga beauty nga guest dapat get well soon kagkabay pa nga mag okay na ang imo nga pamatsyag kay ti at least mga chismis tadi ko mag okay na pero boss mga katropa mi ara siya Sexy D guest boss LGBT taanay subong para may makarelate man da ang mga LGBT da sa aton at least di ba ang XFM wala iga pili guest ha mapaagi or tumboy ka man da lalaki ka man da babayi ka man da as long as kaya mo sabto mga pamangkot ni Sexy D why ginaya problema kaya i-chatin nyo lang si Sexy D kung gusto nyo di mag-guess ah. Kaya papasahon takakwan si Dula pati ka na ah. Ma'am gusto mo yung schedule ta na iya da yun niya tapos kagapon gali di ba waay ko kay ti Amara nagchat ganin sa kung siya katropang Ton Palma ho wala kami live tapos ang ako sweetheart ni si Borgs Darrell man nga ari man di permi nagalantaw nga Ton Palma at man na iyang kumbaga love triangle ta ka mga duwa diri sa mga viewers ko ah. Nagchat kasi sa ako nagnamangkot siya nga wala ko kuno live ti wala gi ko live amo na gani ang bako hi to Borgs Darrell ha parts ng subong naga-live na ko pero duway gig ko dikita sa imo punto ka. Ari pagidangambal ni ama ng Jenny Valenzuela Kauntoy parents only wants what's best for their children. Tropa gali tropang Gale strike sila sa imo ka tropang Gale cause they love you. So pasalamat ka gani kay amo na imo parents sa imo kis iban nga mga parents wala na paki sa ila kabataan ng iban ginpangbayaan pa halosun makaeskwela tungod pabaya ang parents nila yes thank you so much manang Jenny sa imo nami gidya nga advice na chak tugid na iya katropang Gale. You must be thankful kung ano ang ara sa imo ka kung anong may ara ka. Although medyo pressure na kahit iya ka parents gusto mo hindi imo dolabag na sa kalooban taman kisa nga gusto nila tapos imo yung laing ginakahiligan mo pero nang wala ka that choice mo na gani ang bako si imayo ka na lang kayo amo na mga parents mo tsak to gid si manang Jenny thank you so much gid liwat manang Jenny diba? Kag mga katropa sa mga pabalon ta kamo gali si sex edi gali ga pamakal mga generator nga mga guba. Ang generator na bala nga mga dlagko nga pang mall na bala nga mga generator. So basi miyara kamo da ma-offer ga pamakal man si sex edi generator, pwedeng-pwede nyo gidya ma-PM si sex edi sa Denise Emilia Mota nga Facebook or sa sex edi ko nga account. Kagimpre, follow nyo man eh. Before kamo mag-follow sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, i-follow nyo man ang akon nga account nga sex edi kay para at least mag-grow, matatuba lang nga mag-grow. Kaya kung wala ka mo yung update, at least ma-update yung sa sex ed. Kung makita nyo kung ano pag nagkakatabo kay sex ed, hindi lang diri sa live. Diba? Bongga. Anyways, mga katropa, sa liwat, madamo, gid nga salamat sa inyo naman nga pagtambong, pagpamati, pagunay diri sa akon nga live. Syempre, dako-dako ginaiya nga butang para sa akon niya nga ano balang feeling nga ginaunayan kaya katawo ya. Di bala, thank you so much gigig sa mga nag-advise. Thank you so much kay Ton Palma, kay Yujda, kaya sa akon nga kasad nga si Chris Bakuho, kay Manang Jenny, na kung sino pagida kaya Madam Elvira da Gilogo, si Nanet Vasquez, thank you so much gid sa everyday nga pagsuporta nyo di sa akon. Kabalo ko nga hindi niya mahapos yung atagaan gid man kami chimpo or pamatian nyo, pero tia ginahimo nyo gid yung music kumbaga ang amon nga programa, no? Malunggay pandisal. Ang bal nito, no? Malunggay pandisal, kunuwa. Ikaw, ha? Mauyong ka man na sa malunggay pandisal. Gina-promote mo, di man gulo malunggay pandisal. Pag si Sexy Digali, mga katropa, pwede nyo mama-PM about sa mga sound system, bala. Kung gusto nyo magrenta or may mga event ka muda, pwede nyo gidman balang Sexy D. Kaya may ara si Sexy D nga mga business, nga mga aside from that. Kag photographer si Sexy D, ha, maniniyot. Kung gusto nyo yan nga, hindi mamiss sa mga memories nyo na nga nagkalatabo sa mga mapa-birthday, manda, kasal, debut, pwede nyo gidya si Sexy D ma-chatan kay Kubiranta na. Bow! Kubiran ta na. Sa liwat mga katropa, asta na lang gid ko diya kag hindi ko maguntat pasalamat sa inyo madamo gid liwat nga salamat sa inyo pagsuporta diri sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: FM 103.9.
2: At sa pamtime, alas 6G isang gabi mga katropa. Ikaan sa News Center, sa 103.9. XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Sa piyaksang iyang paday nga pag-absent sa Senado, nag-file sa giyapon sang hagna si Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa records ng Senado, pirmado na ni De La Rosa ang mga hagna sang Mayo 4, kadungan sang pagbalik sang sesyon sang Senado matapos ang isa kabulan nga recess. Kalakip diri ang Senate Bill na number 2080, ukon ang Counter Foreign Interference Act, na nagatuyo nga hibaloon kag papanugon penalidad ang pagpasilabot sa mga dumulong sa bungsod. Tuyo man sini nga magtukod sang isa ka council na magatutok sa mga issue may kantangan sa politika, ekonomiya, teknolohiya, edukasyon kag seguridad. Ginfile ni De La Rosa ang Senate Bill number 2079 ukon ang National Police Clearance System Act na magpapaskog sa operasyon sa Police Clearance System agi sa centralized database sang crime incidents, warrants of arrest kag records sang mga naresto kag wanted persons. Madumduman na wala sa gihapon nagapakita sa publiko ang senador kag wala man ini nagatambong sa sesyon na halin pa sang Nobyembre 2025 angot sa ginalagar warrant of arrest halin sa International Criminal Court angot sa controversial nga war on drugs. Sa karoon, nagkapangatubang man ang senador sang ethics complaint bangod sa iya madugay ng pag-absent sa Senado. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santone Plus Herbal Capsule. Para sa nag-ugyon ng Pilipin Hon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Heading home na? But steady na ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Bye!
1: Mayong gabi! Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome na sa inyong programa.
2: Extra drive!
3: Just relax.
2: Ikaw wala mga katropa, gapati ka kay Lolo, kung kay Lola o kung Luig mo mapamatihan kung anong trending viral sa social media. Papos ka pamagimangin caring care.
1: That's right, iyari na naman kami ang katropa ninyo.
2: Ako si katropong James King.
1: Ako naman si katropong Mami G. Kagamo na katutok sa 103.9
2: XFM Bacolod. Alas 6:22 ang atong oras, mga katropa. Pakicheck ang inyong mga orasan, ang inyong mga digital clock, wristwatches, bakile, vacillate. Okay.
1: Oh, low bat na lang. Basi, batere. Basi, salmon, na-stack up sa 11. Pinukad lang 11 lang itong oras.
2: Ang ining programa ginadulong sa inyo sa aton ultimate trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right! Kag syempre, no, ang aton yung mga Santon products from Yes Oils Incorporated, ang sarang mabakal sa mga butika nationwide na ini. Yan, hindi na ka mamubudla yan magpangita sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, Watson's Pharmacy.
2: Yes, mga katropa. Pati Sincere.
1: Sincere Drugstore, yes.
2: Of course, mga katropa, no, ang mabakal man ini, sarag man ma-order ini online. And dami kung ikaw magbisita dito sa Yes to Health Store, pangitaan mo da si Miss Angeline Quinto.
1: Okay. Ay, wow! May isang pangarap!
2: Ano ba?
1: Amo lang to, kaya hindi ko nataas
2: ka tama. Mo na ang tanan sa akon.
1: Hindi lang si Coco Martin.
2: Wala nag-rhyme. Gusto mo pangalan.
1: Kaya, ano ganin, what?
2: Kukunin mo na ang lahat sa akon.
1: Huwag lang ang akon bubon. Water is life. Look up.
2: Speaking of bubon, lagyan ko mga bubon-bubon. Mami Jis, ang gamay ko. Sa sumo, gamay pa rin.
1: Huwag ka na, kita mo na memories.
2: Matiyag ko tungod sa bubun. Wala ako na.
1: Wala ka nagtaas.
2: Tungod sa bubun.
1: Huwag ka na, tungod sa mga memories for mga bubun. I'm sure ang mga baby boomers, ano, ang laban-laban git na damo sa nadumduman.
2: Ay, nadumduman ko. Sang nagapalagpit ko si bubun. Bawat tingin ko na, ay! Palayo na!
1: Palayo na! Palayo na!
2: Mahulog ka na!
1: Malumos ka! Mga mo na bala nga.
2: Hindi ka pa namin isang tubig sina, Mami G.
1: Oo, tinaw. Bumnaw.
2: Nami paligo.
1: Napa-arbi kami dahil sa may ano. Galing kayo sa uli. Tawag sila, nag-level up. Yes. May arang na sa Puso Negro.
2: Yes, Puso Negro.
1: Puso Negro na?
2: Ang ano?
1: Ano tawag?
2: Atong daw blog?
1: Nang amo na blog?
2: Ha?
1: Ang muna blaw?
2: Ang but na muna.
1: Ang ginano na bala? Wow! Bumba!
2: Bumba!
1: Bumba!
2: Ito ginabumba. Katumbo pa ako na sa unang bumba yan. Nabigit kong wala unod. Yawang ko na tumbo. Bubuan mo sa inyong sakakabo. Tubig.
1: Para nga wag. Ano ba?
2: Saka.
1: Tubig. O, diba?
2: Nagyan yun, ha? Ang mga mayar bumba sa ilabala, nagyan ginala.
1: Oo, laban-laban. Tapos, parang nagapanglaba.
2: Tapos, kung kisa gabi na, makita mo, kakirig-kirig ang tungol ano, sa bumba, mabalala, may murto. Pwede ka ba na?
1: Pressure. Wala masyadong pressure. Wala, masaga mo na. If not pressured. Ayan. Damo-damo na yung nagkakalatabo noong nga nagapumumba lang sila sa baga nagaisahan noong nga nagapumumba. Ati, masalaan na naman yung mayara sa kababalaghan yung kalatabo. Kali kay tapos, pressure underwater lang.
2: Tapos, gatupod ang tubig lang, mga nagangawang, gatulo lang, nagatupod lang na...
1: O, ba't silingon?
2: Hello, hello, hello!
1: Ba't silingon? Mayo na da, no? Kay damo tubig.
2: Yes, mga katropa.
1: Bugana, kumbaga.
2: Oo, tama. Water is life.
1: Oo.
2: Gani, ikaw ka lang manaw kung may inom ko tubig.
1: Life, diba? So, so sa una, ya ginhatag na sa atin ni Lord na libre. So, kung may bayad. Pati bye-bye, no? Pati ang mga ano sa bukit.
2: Pinagkakitaan na tubig. Naka-plastic pa, mga katropa. Gagibas ang pinaka mga, ano ganyan tawag nila? Filtering.
1: Filtration. Mga, pila na 8 or 7?
2: So,
1: 7 or 8.
2: Elementary ko, Mayo J. Kung balik ang malabalang itong gripo, inasuyot na naman yan.
1: Ayun, no?
2: Kung malawa lang ito bot, suyupon mo na yung may-ara na yan.
1: Ay, tuwod ka. Oh. Sa inyo lang na.
2: Yung elementary. Uy, kakagis na. Hapon na, elementary kami. Oh. Magalola, tubig. Suyupon naman naman. Wala man ka kami kakaspital.
1: Ay, tuwod ka. Wala pa to mga diseases.
2: Wala pa to. Mm-hmm. Wala pa to sa mga diarrhea.
1: Oo. Tinlo pa to ang tanan. Subong kay may bayad na.
2: Ay, hindi lang tinlo. Ang basang ano. Kay tanan ka mga suyup.
1: Tanan nga higa.
2: Ano ganito? Suyup ang tawag. Lutgot.
1: Suyup. Huwag ginasuyup ninyo.
2: Ang gripo bala, nagaduko ka mo na.
1: Oo, ginasuyup nyo eh. Para umagaan mo man na yun, diba? Kung sa, sa hose gani, ginaan mo nyo man na para mag-ilig ang tubig.
2: Na, mo na siya. Well, wala ka dyan. Oh,
1: pati kahit sa gasolina, ginaan mo na para lang magwa ang gasolina.
2: Wala ka dyan sa hospital sa muna.
1: Wala, wala pa masyado sa mga masakit.
2: Correct.
1: O, tisubong niya, kay puro na masakit. O, este, damo na masakit, no? Kinaanglan na natin mag-inom sa proteksyon. Amo na nga mayarang kita correct sa mga produkto sa Yesu Health Incorporated.
2: Eh, mga katropa, mga kumulong, nakagina, no? Nakapangitata, nakapamangkot kita sa kananay, nakamangkot kita, pila kabataan niya, pulo, kabataan mamiti.
1: Pulo, gitya,
2: ya. Kaysa ito, ya, sa edad nga, 76 years old.
1: Mm, 76 na siya.
2: Pulo, bata, yati.
1: Pero ganito,
2: meaning, normal na nga, no?
1: Normal na, delivery pa na, ya.
2: Daw, hindi, daw, manulang tao sa ginatawag nga, cesarean.
1: Oo, daw, ya, kahapos lang sa ina, ya, punaya sa muna, ya. Dose, kasi pulo dose pag inaya.
2: Tapos,
1: sa unaya, kung may ara ka muna nga klase isang numerosa kabataan, huwag mag-ranon sa imo. Diba? Kayang-kaya mo yung butsaling mo sustentuhan. Nasusadya pa na. Oo, gagina mo pa na. Yeah, pero happy, happy get. Pero susubong niya, magdamo na kadamo sa aking kabataan mo, ay laban gamo.
2: O sad to, hindi pa na iusong ginatawag nga daw ano ganin tawag sina mga daw
1: family planning
2: postpartum hindi pa na uso ang mga anxiety hindi na uso.
1: Yes, if only I can turn back time, only I can save what I still have.
2: Grabe, subong lainagid dyan, subong, no?
1: Lainagid dyan kung sa
2: pero
1: kung
2: pangakot okay. Gusto mo babalik ka na?
1: Gusto ko.
2: Gusto mo babalik ka?
1: Nadumduman ko, abi, no? Kung balikan, nagid man lang. Balikan, ay nalanggid man, no? Hindi iya relasyon, ha? Ang ato, yung balay ang pangabuhi. Amo nang namin ko.
2: Dalihan kita, kontakon ko si ano. Si Michael J. Fox.
1: Oh, Michael J. Fox. Oh. So, back to the future. Why, gani ka baka kabalik si Michael J. Fox?
2: Ay, siya kabalik
1: ha? O, kung balikan, ay nalangin ba na pag-aistoryahan sa una nga life, abi, like, for example, dito kami sa amon nga lola, sa uma, no? Daw ka damo pala sa mga memories nga, mambal nato niya nga it makes us as a whole, no? Sa una, nagasakay kami sa ano, nagasakay kami sa Carabao. Pagsakay naman sa Carabao, pila kami magpakaisahanay ara sa Carabao. Ako ang sa pinakakatapusan.
2: So,
1: pagpanaog, kay tapos nang lang libot-libot, pagpanaog, laba-laba ang pila so sa TL, ara ako tsabaw nga. Ang ikong kurosang ano eh, sa ang Carabao. Oo, naghahampak-hampak. Pwede wala ko kaya.
2: Kabatsyag.
1: Wala ko kabatsyag.
2: Nagyan ko naman ni G.
1: Ay, gulo pa daw. Oh.
2: Ay, sang kung siya kaya gasakay ka. Kuya, aras sa may ano ganing tawag siya na?
1: Center?
2: Sa ang itong ginabutong karo? Sa karo.
1: Oo.
2: Nabutong niya. Pagpuli ko sa balay, may black eye.
1: Naman!
2: Nasipaan ko sa Carabao. Wala ko kabatsyag.
1: Sobra ka na ganito. Kuya, ako ni ikaw. Lagi mo yasipan. Kuya ka kakabatsyag, ha?
2: Wala ko kabatsyag,
1: ha? Parang naging sa tumagan mo, ha?
2: Nano ka? Nano sa mata mo? Ang butang.
1: Ay, hindi ka lang natin manugin.
2: Sila ko, yung kalot ko nang ang bulis ang Carabao.
1: Mayroon pag ikaw na dumduman, ang ako niyo pakaisa ng nagapaniro, wala siyang pispisao.
2: Skupeta ang tawag namin.
1: I don't know kung ano na siya.
2: Ang tawag siya na. Skupeta dito sa tawag siya. Daw ginabumba na siya.
1: Ah, hindi. Ito niya daw pilet na.
2: Pilet yan.
1: Oo, pilet na. So, mo na ginayang ubra, nagapaniro pa nila mga pispis. Tapos, gali, ang ibuo nila, lutuo nila.
2: Oo.
1: Pagluto nila,
2: ay, lutuo nila?
1: Oo. Ako naman niya, pagkakita kong luto na, administra na ng ano, ng manok. Kumamo na wala, manok. Oh. Manok, gamay-gamay. Doon ka sa job pala, ha? Nga may mga amo na mga klase sa memories.
2: Kaliman ko muna, abi ko, ala, ano ni siya, daw legs man ni siya, ano, legs na yan. Abi ko, manok.
1: Kagali.
2: Paka.
1: Amo kita makabalgi ko yung EW. Wala pa yung patinaw.
2: Nami, luto nila ba daw, abi mo daw hot sa aral ko sa Baguio. Nagbakal ko, luto nila daw, line niya ako. Daw, line ng ano ako. Pagkot, damit. Tapos kainit ang ako ng ano, lawas.
1: Oo.
2: Ito gali, ido.
1: Oo, kanina mo ko ng gamay-gamay pa ko ito galing. No? So, nakatilawan na kahit ay maili ka ba'y magpulutan ng mga gainuman ng mga kabro sa ako niya nga father. So, muna nakatilaw ko ka one time, no, natistingan. Uli, ko na lang nabalaan niya, dog gili. Tisiling ko man ito sa ulo. Ow!
2: Pag mata ko, sa aga. Ambot na! May nakawang ko. May nakawang ka, guru, ay. Ambot na!
1: Pagi lang yun mo, kaya mo na.
2: Ginahapo ka. Ginahapo ka.
1: Ako niya yung tunog yun. Ow! Pati ka na. Pero takadamo sa mga memories, kung gusto lang natin balikan daw halos tanan gusto gini nga makabalik, no? Sa mga childhood memories.
2: Ako yung okay lang. Balikan lang ka din, madumduman lang. Pero, wait, may, wala taman, hindi naman pwede matabuin, ha?
1: Wala tasang machine. Pero, base pa lang balahaw, no? In the future.
2: Ano ganit nang time travel ka, no?
1: Oo, time travel. Ito yung isuling nila, ganit ko numiara, naging man, no? May mga nag-time travel.
2: Gani, makita mo sa una yan, 1960s, tapos, nagalakas siya sa crowd, may
1: shades. Oo, may ano, ano pa itong klases ang mga gadgets.
2: Okay, ay gali.
1: Ay, kada mo, naging sa may imusubong si kumaring AI, bala mo. Diba? Manlin lang, grabe. Kada mo, damo, naging nagalap ka. Pero
2: sa nagbigat, Mami G, sa somewhere in South Korea, naging na restong isa kalalaki mo, nag-post siya sa may ano, may wolf sa dalan, sa street. Actually, dito sa South Korea, may wolf manggid. Pero yan, nag-guyubra siya. I don't do. Nag-ano sa kakugmati. Sa,
1: so bawal na to sa ila.
2: Nine days ang hunting, Mami G.
1: Ay, sa South ka? Korea. Ah, ginhunt.
2: Ginpangitang ido. Sa ulihi, wala.
1: Ido, gali. Wolf.
2: AI gali. Oo, ang wolf. Pag ano, AI gali. Ito, ginpangita siya. Dakop siya.
1: Nan. Dari sa ito, way pa na preso. May na preso na.
2: Lapit na lang.
1: Kapalap na fake news. Pero ito, wala pa na preso. Ay,
2: kadamo. Grabe, lapnagon. Pero wala pa na preso.
1: Oo, di ba?
2: Wala pa na preso ito. Mahalbi mo. Magasto.
1: Magasto. Ah, recently gani. May nadakpan. Kay kuno, nagapangilkil. Kay paipagwa sang ebidensya ng video. Unang dakop sila.
2: Dakop sila.
1: Pero di, damo pa ng isuryanay, no? Damo pa na iyang balita ang sarang nato niya nga mabatian na parte dera. So, abang-abang na lang kita. Mutado, hindi ko kakaong popcorn gani.
2: Hindi ka nakapang popcorn. Pero Mami G, arin, oh, may sakain na naman kuno sa ano, sang, sa diesel.
1: Wala pa ko ka ano, wala pa ko ka ano kung masaka sa.
2: Oh, ay, hindi may posible man nagkang gasoline prices nung no, nagsaka sa taas sa gasolina pero sa diesel may pagpanaog gali.
1: Bako pala gani kay sa Martes pa lang gani. Grabe naman ni sila ya.
2: Gani man no. Sige lang. Ha.
1: Hindi na naging kami ya pagpaginawaon ya.
2: Sininira sa tong mga panty ko, no? Wala ka saka, puro panahog.
1: Subong, panahog. Subong. Subong, wala ka pa sa'yo panahog. Gapataka. Hasta na lang imuon tayo.
2: Oo, manahog lang na kung may sweldo na.
1: Iba ka din, di pa.
2: Kulang.
1: Nakalak ka. Speaking
2: ba?
1: Of saka, oh, ari ay ang nagsaka na gidman ano, ang ginabantayan sa tanyaya nga Weather Bureau nga pag-asa. Uh-huh. Although may ara na gidman sa low pressure area no, nga well, over the coast coastal waters of Picong, Lanao del Sur. Mm-hmm. Kagang nag-apekto actually sa atong subungyaya is easterlies apang ang isa pagidya ka LPA nga nangin tropical cyclone na sasagwa sa Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. Ang ginapaabot naman nga base makasulod diri sa aton sa Pilipinas, and if ever gid man makadala ini sang pag tawag sini pag ulan-ulan. Uh-huh. No, so si Hagupit actually ara pagyapon sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility si and expected over the weekend
2: amo siya manginkaloy na makasulod na siya.
1: Yes, siya ni ang i-third nga bagyo nga makasulod na sa atin sa Pilipinas.
2: Third pa lang,
1: may 21.
2: My goodness. Third pa lang, Mayo na to. Third pa lang. Buti ka nun sa ulihi. May
1: yung plan, hindi na mag-i-mention.
2: May na, damo pa na. Ano na, ano sila na.
1: Ano mga mula, nag-ibubuya
2: ka na. Nag-consolid.
1: Kapag pa tayo hindi lang. No? Yes, well, nambal na itong 21 ang estimated nga nagasulod sa aton ngayong pungsod Pilipinas sa mga bagyo.
2: Average,
1: although natamo
2: no.
1: Man that last time nga daw pila ng kabilog,
2: 7
1: or 8 no, ang nakasulod because of El Nino. Pero galing na kay daw subungo daw La Nina naman gani ang gina-expect nila.
2: Ay, may balos. Siling kanila per natong ginasulod. Per tika inid subong, dugay-dugay, grabe naman ang ulan, baha.
1: May balusay ka dyan, no?
2: Di kumusta na si Albay, Mami G, si Mayon.
1: Si Mayon. Yun naman ya nakapagwaini nakapailig sang lava sa siniyang adlaw oo nga gin ano man sang Fivox gin report man na. Pero si kanao naman niya, si Gigyapon, ang pagbuga-buga, may mga alerto makitangan na batunan para sa siniya nga adlaw. So far, mupamala na sila no with regards to the Philippine volcanoes. Pero ginabuluban tayo, may mga updates man si Bulusan, kag si Taal.
2: Abaw, grabe. Kamu mga katropa, sa di ko mo pa-picture kung matagaan ka mo tiyansa sa Taal, sa Kanlaon.

0: ganun talaga.
1: Malupok man ang iya ang mayon o kung kadlaon, importante, ging kasal subong.
2: Yes. Malupok man ang appendix mo, mga katropa.
1: Hindi na, ina na yung istorya. Halala, ina na yung istorya. Ya, muna nga dapat, gid nga mag-take sila sa aton nga Santol Plus Gold. No, para malikawan ang paglupok-lupok nga ina no, sa sulod sa kalawasan naton.
2: Naglupok ka. Nga nakadextros tong tong groom. Naglupok ang iyangan. Pero dayon giyapo.
1: Ada giyapo. Grabe. No, hindi na mapuspon. Siyempre, gibayaran mo na tanan. Ipuspon mo pa.
2: Kindextros na siya. Kag pain reliever. Na-joke lang to amin.
1: O, amo na ganing, para hindi maglabot sa punto, nga mo sina, dapat yang ma-protectionan mo na ang kalawasan mo.
2: Galing.
1: Prevention is better than cure.
2: Alo, May 7 na mga katropa, Mayo 7 na oh.
1: Oh?
2: Di ba? Mayo 7. Oh, pila na lang kadlaw mga katropa, matunga na naman ang bulan sang Mayo.
1: Yes.
2: Pila na lang kadlaw, 50 na ko.
1: Oo. Pero ang sumantira, makatungtong, no, sa pagka 50 mo, maagi taanay sa Mother's Day sa Domingo.
2: Ay, may Mother's Day gali, correct. Sa Domingo, mga katropa, Mother's Day.
1: Yes, obi sa mga kabataan, no, remember nyo man, ang sakripisyo sa inyo ng mga ginikanan, no. So, maski jutay lang nga kiss and hug.
2: Ay,
1: dako-dako na gina ba lang aminin para sa mga iloy.
2: Ito kang iwan ba? Chocolate, bisan cloud nine lang.
1: Chocolate, kabaluka naman ang mga mga iloy subong niya, kapit pa sa mga edad nga 40s pasaka, ang hormonal changes, kabaluka naman.
2: Nakita mo
1: ito,
2: Mami G, nag-trend to? Atong nag-aratay nga nanay. Tapos ang bata.
1: Yes.
2: Ma, alam ko na ang sekreto mo. Alam ko na. Bunagtulo mo na nga akong luha.
1: Diba? Ano ka namin? Ilang blas
2: okay
1: yung amo
2: yun,
1: sina?
2: Inalagaan mo ako. Importante yun sa akin. Mm. Ako naman mag-aalaga sa'yo hanggang sa huli.
1: Pero let's not wait, no? Nga ang mga mothers natin maglapot sa punto nga amusin na. So, amo na galing nga, imbis nga mga chocolates, dirangin yung regalo, why not regaluhin nyo sa pampagwapa ang aton nga Santon Gold Coffee Mix.
2: Timing tong kagina, nasampulan natin sa mga Santon Gold. Ang mga taga purok paho.
1: Mga fair skin and ano to, ha? Mga guapito-guapita. Nakatilawin sila sa ato nga Santong Gold Coffee Mix.
2: Salamat, yung gabi sa inyo da. Oh, bantayan nyo ang pagwa ninyo, no? Abangan sa takilya.
1: Abangan sa mga susunod na semana.
2: Yan.
1: Tropa. Ano. Lapit na naman isa ka oras ang ato nyo ta. Ano diyo? Makalayo?
2: Saan nga ng Flores de Mayo?
1: Ah, sa po. Nakasugod na actually. Second week na nakasugod.
2: Uy, kag-intro before sa mga Flores de Mayo?
1: Uy, syempre. Nadumduman ko na yan. Nagapanipon pa kami na yan sa mga dahon-dahon. Kagbulak. Kaya,
2: ano nga bulak yung nadala mo sa ito?
1: Bougainvillea. Ang mga lutos-lutos na bilang ano na nga. Krotons na. Sa una galit.
2: Santanay.
1: Sa una, wain ka na sa paksapak ang crotons na. So, buong hindi na magpatando kay mahal, gali. Pero so, ang una, muna ginatipan na mo, no, ikakata na mo, ibutan sa basket, sa uli, sabwag-sabwag. Tapos, syempre, pinakamanaming apart. Madalakan sa baso, kami eros kaldo. Yes, may mamahaw kami kada Flores Mayo.
2: Nagdaman ko sa muna, Mami G, eros kaldo lang na, pero nag-level up.
1: Na?
2: With egg na?
1: Oo, yes. Pagkatapos sa with egg. Pagkatapos, saan mo niya sa una, yaya? Depende sa kung sinong sponsor.
2: Oh.
1: O may ara, yaya, pancit molo. May ara, lugaw. Lugaw mo lang, ina mo lang may kamote, saging, langka, huwa mo na. May ara nga, barbecue.
2: Te subong niya?
1: Subong niya. Tika, wala na kong katin. Tika, wala na, yaya. Wala na kong katilaw. Gusto ko pa niya magbalik pa sa Flores Mayo. Flores de Mayo?
2: Flores de Mayo.
1: Oh, imagine na pala kada hapon niya, may pamahaw.
2: Parada, pamahaw, aros kaldo.
1: Oo, malikita gani ka, bakal di alo dodlo, aros kaldo. Ato yan, libre pa.
2: Wala sa buwas ko, no.
1: Wala sa buwas.
2: Arasa ko, no.
1: By the way, sa tanan naman, ano, nga may aras sa mga kabataan nga mag-graduate sa college by next week. Oh. Congratulations sa mga ginikanan.
2: May aras gani da buwas, bakalaureate na.
1: Wala ka malulina. Hindi uso ang istoryana yung sulod balay.
2: Kalauriat na yung misa na siya mo, di
1: ba? Yeah, it's a must, no? Before graduation rites, no? So, congratulations. Ilabi na sa mga Iloy.

0: will be the biggest gift, no? Mm. Nga ilang nga mabatunan on Mother's Day kung makagraduate ang ilang nga mga kabataan.
1: Mm, correct, mga katropa. Ginalantaw kong skin ko, Mami Gio.
0: Yes, what happened?
1: Nag-wrinkle na.
0: Wrinkles?
1: Dokagtong ko gani, habi ko wrinkles.
0: Wrinkles na? Or the uneven na ang skin tone mo? Oh, di ba? Ang bali susan, puti ka gali, natago lang.
1: Ano gusto yan? Pakita ko. Baka sabi niya itong nakatago, tanan na puti.
0: Pero hindi, kaya napansin niyang uneven gani. Oh. Kay part sa imo yung kamot, no? Oh, upper no. part is white, upper, I mean down part is brown. Mm. Hindi na siya gusto makabal sa black, kundi brown yet.
1: Damo sa makita yan.
0: Oo, so po silingon, honest si Suzanne, nga kinahanglan mo na sa clear skin.
1: Ah, clear
0: kaya
1: may ara
0: ini sa glutacogic property pampapute.
1: Oh, wala iyang nabiyan ko yan, no? Tapos siniyang nga makabulig pa na sa mga skin allergies, di ba?
0: Correct. Oh. So it's, di ba, kabalo naman kita ang virgin coconut oil, nagpa-moisturize again, bringing back the youthful skin in us.
1: Correct. Gani mga katropa, itry na mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magabalik pa kami, abi nyo, mag-goodbye na. Hindi pa.
0: Kanami na gitisuryahan ay, di ba mga katropa, mga muamo ni Bala, iba na rin ako makaistoryahan ay, daan may dalagi dyan yung tubig mo.
1: Ay, sugit ko bala sa inyo. Ano? Parang lang ma-commercial tanay. Alas 6:46 na siyang gabi mga katropa. Ako si katropang James King.
0: Ako naman si katropang Mami G. Dali, chismista, dali sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gani si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Extra. Drive.

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Giga sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Kinatuso sa karoon sa Senado ang hagna nga maghahatag sang 5,000 pesos nga ayuda sa mga fresh graduates agud makabulig sa ilang pagpangita sang trabaho. Ginfile ini ni Senator JV Ejercito ang Senate Bill number 1961 ukon ang Fresh Graduates 5,000 pesos one-time cash grant act of 2026. Tuyo sang hagna nga mahatagan sang one-time cash assistance sa mga nakatapos sa kolehiyo, unibersidad, kag iban pang mga training institutions para makabulig sa ila galastuhan samtang magapangita sang trabaho. Suno kay Ehersito, makabigining investment para sa kabataan kag labor market sang pungsod. Bangod ba damo nga fresh graduates ang nabudlayan nga makakuha sang trabaho bangod sa ginakulang sang kwarta. Mahimo gamiton ang 5,000 pesos nga plete pagpa-print sang requirements kag pagbakal sang disente nga bio para sa mga job interviews. Sa idalom sa among hagna, ang Commission on Higher Education naman ang magadumala sa implementasyon kag distribusyon sang pondo. Base naman sa datos ng Department of Labor and Employment kag SHED, nagtaas sa 38.2% ang unemployment rate sa mga college graduates sa 2025, halin sa 35.6% sa tuwing Disyembre tuig 2024. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagugan ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hindi ko, sigur po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
4: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na, may gamot ka pa,
4: mabibili
7: sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting.
14: Nga, XFM, kid, how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
15: Ay, nami ang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
15: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, nami, bigay sa mga DJs, nila, kanta.
16: Wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
14: may how, kid, dapat.
17: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid, how?
18: Timo!
1: XFM 103.9 Extra Drive.

0: Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang anak ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsya ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Go!

0: Sample Plus Gold.
1: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghim mo sa gintingob na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Sunton Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Sunton Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunton, kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix kagin tilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanag ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kapin mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunton Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sunton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
5: Sunton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunton Plus Herbal Oil.
8: Wala ba nakabulong?
9: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System.
9: Ako si Sarah, sa aking katulad ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Pero may gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibagay na ito sa akong sa Assess the Pain.
9: Kasi sige na matulang pagsakit sa akong ulo.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sa Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santon Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na pita inyong mga lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Nga, XFM, kidhaw.
8: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, wala ka lang music, maganda. Tapos bugtaw ka, blama, yara ka sa mga balita. Blama, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakag.
10: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how, kita, pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, kidhaw.
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: XFM Time 752, mga katropa, sa 103.9 XFM Bacolod, din ang Extra Drive.
1: Yes, and bago kita magpaalam, ano, at Nanay Idugang para sa ato niya nga ihibalo, mayara sa panibagong record high, hindi lamang niya ang value sa peso sa ang naka-record high, mm-hmm, kundi pati utang sa Pilipinas.
0: Oh God, don't tell me.
1: I'll tell you, kay taglapot git sa 18.49 trillion pesos.
0: Record dati.
1: Yes, sa katapusan. Sa dati, sa 2025, yaran lang kita sa 16 trillion pesos. And we're not talking about millions and billions, but it's trillion. Okay? So, inabase sa pinakaulihing report.
0: Kaya ako makakahawak ng ganyan, may chance pa ba?
1: Kung kita makakapute, laban-laban, everybody happy. Kagabalo pala ka mo with this 18.49 trillion pesos ng utang sa Pilipinas, tag sa ka-Pilipino, mayara kita sa utang na 164,000 pesos.
0: 164?
1: Yes! Billions kita dire. Oh. So, 164,000 each is equals to 18.49 trillion pesos.
0: Pwede na, no?
1: Pwede na ang?
0: Pwede na ang mangutang ula. Ang Pilipinas.
1: Ay, kaluoy sa mga Pilipino, makuha mo na 164,000 pesos ang palayanan sa kada isa.
0: Wow, grabe, no? Mm-hmm. Ayoko pag-usapan ng mga
1: ayaw mo na pag-usapan. Ay, ari na lang,
0: ayoko
1: no?
0: Na mangutang.
1: Ari na lang, oh. Ay, wala sa may mabuhay ka, wala utang. Joke. Mayara iba niya nga ating well managed na managed na ilang amani. Pero mga negosyo gani, negosyante, I mean, gani, diba? May mga utang gani.
0: Sakto na, dagko nga kumpanya gani, mayara.
1: Correct. Yeah. Basta yan may ginapalago. Ah.
0: Basta kabayad ka. Mm-hmm. No?
1: Mm-hmm. Anyway, Ari Pagit, good news naman niya. Though nakakamangha lang, ano, kay mismo His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah sa Brunei Darussalam, nga isa yung licensed nga piloto, ang ginpalupad mismo ang iyaya nga plane padulong diri sa Pilipinas para sa ASEAN Summit 2026.
0: Ay,
1: grabe no, presidente, gidrive sa iya mismo iyaya nga airplane. So, buti din mo, masigaw mo na iya kabanggaran ng Brunei, pero still, no, parang, well, hindi kinahanglan niya nga mang-utos-utos. Kaya dira, oh, you drive for me, I will drive for myself.
0: Grabe, oh, diba? Ba, no? Diba mo na?
1: Good example.
0: Oo, no.
1: Licensed pilot, eh.
0: Ang galing. Pero, di ba damo na, ano, damo na gold na?
1: Mm-hmm. No? Di ba, ginisulihan ta, Brunei is one sa mga strongest currency.
0: Gusto mo magkatuda?
1: Gusto ko.
0: Mamudyot lang ta.
1: Mamudyot lang ta. Kaya maski ang kilid-kilid nila daw damo
0: ko. Pag-abot mo sa airport, maano ka, ma-impound ka.
1: Hindi. Pagalin mo dito or manugalin ka pala, hindi ka nakalin.
0: Hindi ka nakalin. 7.56 ang ating oras, mga katropa. Madamong ginigang salamat sa inyong pag-abot sa Sininga Programa, Sininga Gabi. Well, buwas, Biyernes. Petya 8 sa bulan sa Mayo. Salamat.
1: Swerte. Ang kunong 8, swerte.
0: Sugot ka? O kasi infinity. Yeah. Diba? Ang ano. Tapos.
1: Infinity ang utang sa Pilipinas.
0: Magpaalam na kami, mga katropa. Gasimpo na nga ako na no Tagalog. Una para mag-say goodbye. Thank you so much, everybody. Until tomorrow, that's it for me and Mommy G. Ako si Katropang James King.
1: Ako lang si Katropang Mommy G. Always lang ako pamati, Adri, sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man niya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara ginpermi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne, kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan nagresulta sa hypertension, amo kakulang sa potassium, amo kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansin ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pag-abot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sini nga benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: Mga katrupa, exciting!
3: Sample Plus Gold.
5: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Dinning's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go, let's get it.
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Dieting's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay...
6: Wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala may arat ko mga balita. Wala sa nga, mga DJs na lakad.
7: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply...
3: May how kita pa...
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gidhaw.
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Si Danny, isa ka bus driver. Pagdubog sa lawad na pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobos ang sense the pain.
1: Sense the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Gold Live Testimony.
1: Sonny Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting ng

sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Ako si Sarah, sa akin ang kapita ni Lilo.
1: Sa akin ako, center agent.
0: Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya-epekto sa akong sang Sis the Pain.
1: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: 1-0. Magapalayag na ang programa ng phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na loy-loy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Ha? Uy, besa ta subong?
1: Yes.
0: Dasig lang, no? Kasingko na, asiti.
1: Pizza Shetty.
0: Oh, Shetty.
1: Shetty.
0: Damo-damo kita balaan niya, no? Ginagaan mo kanya isang nanang meaning, no?
1: Ang batin mo yan.
0: That is why, samtang kita nagkakabuhi, dapat mangin meaningful kita.
1: Yes. Dapat, bisan paano, maging bastos man kita. Kamu na sa inila nga, maginoo, pero medyo basto.
0: Hindi ah, maginoo, pero medyo nagapang alpot.
1: Kaya. Panugon na lang sa pagkabigalan.
0: As alas 12 kita sa tuwang gab, imaginop na na yung mga katropa. Mabatian na kita sa tanan ng XFM radio station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM 103.9, 96.7, kag 90.3. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Kita mo lang din. Kabalo-balo ka mo.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa Kanlaon via XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Boshoti
0: Baby Ron.
1: Sabi ko, anay ko, financer ta ka. Wala agad di ka pabalo-balo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: James Dean
0: Alex. Do puro strong ka na sa bunga.
1: Do ginakambyo-kambyo mo mo.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean na
0: gina. Correct! Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.1. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Wala ka na kay Shamin now.
1: Ha?
0: Wala ka na kay
1: Shamin. Ikaw matulog ka mo. Pawaya na si Shamin.
0: Kompleto na ang tanan nga XFM radio station ni Boss Doc Remy Lito Oy and Madam Olivine Oy. Mag-inop na nakita as alas 12. Sa mga gusto magpasako, pwede na kang makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, pal. Wed katropang Troy Tisoy
1: and katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Ang katropa mo
1: exciting.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Fun!

0: 12 minutes before 10 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone palo po nyo si katropang Troy Tisoy sa mga evening sang Thursday.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Pinaka the best sa kape sa tanan nga kape. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix. Bisan may arthritis.
0: Ano man?
1: Bisan may diabetes. Sorry. Pwede ini.
0: Minus 1.5 ha? Ikaw wala. Ara na ginasang imo ang imo da nga balasahon kasala-sala ka pa magmit lang. Pero kung ulo-ulo gani, tulon rekta.
1: Ay correct.
0: Ang tanan nga Yestel product sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka makatawag. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Sadyahon taneng inyo nga gabi subong kung masadya ka mo ka istorya man. Pero kung wala man lang sing ka na muna mo, disqualified.
1: Correct, kaya patay dahil yun.
0: Bahala ka mo na kung ambal ka mo suplado, total hindi man ka mo kasabat kung ano ang amo ni ambal sa radyo. Ang mga naka-intra na, wala pa na isang kabulan, hindi na ako maling mag-intra. Kapangita kami sa bago ang mga caller naman, ha? Para walaan ta kung sa diin kita malabot, bala?
1: Oo.
0: Oh, kaya ikaw ya, wala mo na kung sa diin ka malabot mo, no?
1: Yeah, sa tununlan.
0: Sa?
1: Sa tununlan.
0: Sabi ko sa inunlan. Grabe nga tawa mo sa drama, takagabi, no? Sa 10K to, bala? True to life to?
1: Ikaw managamba.
0: Ginatulod mo ko dahil niya, oh?
1: Ha?
0: Ikaw, tuyo ba lang nag-ubras ng script, ha? Wala ko yung balang ambal na true to life to.
1: Amambal ko lang.
0: No comment.
1: Ha? Copyright is not with us.
0: Mayang gabi, ano, sa itong taga-lantaw sa TikTok, sa Troy Tisoy Official. Mayong gabi sa kay Maria, kay Jason, kay Maria Juana. Bunga.
1: Gani man. Hello, kag mayong gabi lang sa kay Rainier Chavez sa US of A, sa kay Andre Jean Las Piñas, sa kay Andre Paged, Kabil, sa kay Melanie Fernandez sa Granada, and of course, hello and good evening sa kay Lucille naman sa may Mansilingan.
0: Rose Gonzalez, may number siya tawag ganda si Rose Gonzalez. Tapos, si Prince mayong gabi man. Hi to you, Prince. Jason, Troy, may single da. Oh, kung itry mo, wala problema. Hindi ko kasabat sa imo ka pamangkot kaya wala akong paman matry. Dalagin na.
1: Mayang gabi man da sa kay Roy Guillema.
0: Sino nang ginapang-greet mo?
1: Ha? Ang galantaw di sa ako niya nga live.
0: Ah, may galantaw pagalida?
1: Ay, of course!
0: Sabi ko gani kung wala na, may galantaw pagalida. Hindi ko unfollow gani ni sa iya. Kaya nagbago naman sa account sa Bongkay. Nga nagbago gani account kay?
1: Galantaw, bold ah!
0: De. Then, na-restrict
1: ano, ka? Ano pag-ibigay ngayon?
0: Wala,
1: iba, diba,
0: wala ka kasunod sa pagtulunan mo kung ano ang mga community guidelines. Sagal mo gid ka-click-click lang ito kaya na-virusan.
1: Ano kay, mano pa da? Magwa sa iya, ang iya nga ginano iya.
0: Ay, sala mo na iya kaya nga, ginapindot mo iya ang nag-blink-blink.
1: Labot.
0: Ay, kadugay sa ginadial ko. Rose Gonzalez, dial kami ah. Mayong gabi man kay Ton Palma. Dahil lang, idug-idugon na rin gamay, oh. Sa mga taga, barangay Mansilingan, mayong gabi.
1: Nan.
0: Arlene D. Guzman, mayong gabi. Mansilingan, gimanggali, Dolph, no?
1: Oo.
0: May ara, gimanggali, no?
1: May part na da nga, klaro, kita.
0: Bilogi dyan nga bakulod, hindi kay may part. Kapamatis, lasubong sang XFM. Thank you, kid. Kagbong! Bong Ganguso Senior, mayong gabi. Ah, ganguso niya, pinigaw.
1: Ganguso, ganggoso, base?
0: Ha?
1: Ganggoso?
0: Dahil lang, ha?
1: Ganguso, gadya.
0: Ah.
1: Gangoso.
0: Ganguso, gadya, yung magbasa yan. Na ganguso na imo yan. Wala man na yung dash. Kung may dash yan, ganguso.
1: Ah, bala.
0: Tigamuso ako. Ay, kay Arlene D. Guzman. Shout out sa family Hintuya, Troy, sang Mursa. Hello, mayong gabi. Tuga-tuga man yatang number, hindi man mag-intra. Amo na sa sunod, din ako na mag-entertain sa mga nag-comment-comment sa number, ha? Eh, makatilaw lang ikaw mo sa akong sing ano. Lain nga, ano, ambalanon.
1: Mayong gabi, manggalit kay Marivic.
0: Ah, hello, mayong gabi, liko patay sa radyo.
1: Hello? O, ang imo radyo pa dyan, ay ka nag-feedback kita.
2: Ano na, Troy, ah? Napatay ko na, Troy?
0: Oo. Ikaw, san o pa? Pangalan mo?
2: Jean Paul, Jean Paul, Troy, ah.
0: Jean Paul? Jean Paul.
2: Agalilo. Agalilo.
0: Jean Paul, Jean Paul.
2: Jan Paul.
0: Oh, din si Iloilo.
2: Taga 5th District.
0: Ara na naman ta sa 5th District karon.
1: Kali man.
0: Kinagis ha karon.
1: Iambal na ng bilang lugar. Bason, Patsyang Imo Radyo.
2: Wala na gani.
1: Wala na gani. Ka naga feedback ko. Eh, wala pala pala.
0: May isip ko 1 to 10 kung andar pa na ha. Hindi ka nakapagpaintrahon. Din kasi Iloilo, iambal na yon mga 5th District, 5th District. Hara mo lang nagali. Nga ka mahambal ka naman lang nga ahoy nga ang mga 5th District, 5th District kapag i-Jan Paul. Hindi ka gusto mabalaan kung sa din ka ga-star?
1: Hello?
2: Di ba ko yata mo si Natroy ah?
0: Awa. Tingnan doon ginakahuya mo yung mga lugar. Hara naman, ganda naman.
1: Patsya,
0: goodbye. Goodbye, goodbye.
1: Ay, kaugtas ko ah.
0: Dumanul si Radyo. Ang balang apatsyo na ka. Balunagin siya ng sulod na sa ah. Dial Iban. Amon nga smart kag TNT. Amon to ang
1: 0912-0076-0915.
0: Patsya ganin mo Radyo. Kapila na ginambalan nga patsyo ng Radyo, pro.
2: Ano ganit, Troy? Patay na.
0: Ga-feedback ni sa amun, no?
1: Ga-feedback kami, di. Ang imo ba lang, ang headset mo, kwa, ah?
2: Why ako, Troy, wala?
1: Patay nga, ga-feedback kami.
2: Ang boot?
1: Kasalawa yun, si imo, ah.
0: Kasunod ka na lang intra para hindi kami hayblaron. Batian mo? Kasakit sa dulunggan nga daan?
1: Ang gani.
0: Galingin ulo namun si imo, ya. Hindi pa ilaw speaker ang imo nga cellphone.
2: Wala man.
0: Hindi magamit earphone.
2: Wala man.
0: Kaksa ang ano, ang charger sa cellphone.
2: Wala man.
0: Ibutang ang imo tawag sa amon. Gabalik.
1: Ga-feedback it kami.
0: Budlayan kami sa amon.
1: Sa lason ko na lang intra.
0: Oh, sunod ka na lang kay Nugon sa amon oras kung magsagad pa kami. Kung padalman ka namon, madalman kami di gani. Hindi ka gidya Japon niya kay Surya sa amon tarong.
1: Correct. Nadalman ako nga daan. Pabalikon mo pa.
0: O, dali. Daya lang iban. 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Si Sweet Dalin gabi-gabi ni siya gapamati
1: okay,
0: sa ato
1: siya yagan, no, sa...
0: Wala man siya nagalantaw sa imo live
1: ha?
0: Wala siya nagalantaw sa imo live
1: basta hindi kami friend
0: sa bagay nga nga malantaw mo sa imo kaya hindi ka pa man ma-follow
1: correct.
0: Hi kay Jason, hi. Uy, bago lang nag-join sa aton nga TikTok live. Mayong gabi man sa kay Ton Palma. Amo ni yung tagaman silingan, no?
1: Oo.
0: Damo-damo ang iya nga. Ano ba daw? Keyboard warrior man siya ba? Damo-damo ya comment ba? Yude! Ang gusto ko manawag, kung si Sinang nagapamati isubong, gusto ko, ay hindi gali, nahatago na number ya kagabi. Oo,
1: nakuha na ito, duwala ito kalaki ang nag-agaw siya.
0: Grabe si Sinang.
1: Mabakal si Sinang.
0: Iya lang ginakapitalan ng ano, ang iya nga tingog. Pero sa personal, di man ito sa gwapa.
1: Ha?
0: Sa gwapa.
1: Sa gwapa, kung makawiwili, amo na.
0: Di okay lang na iya kung sa telepono, kung sa ano ya, sa personal. Kung sa personal ya, hindi ka Japon madala. Sinang, kung din ka man subong, dira ka na lang ha.
1: Amang ba ko lang, Sinang, si mo? Anong gina mo sa maskara?
0: Kay Shen Lee, good evening. Rain Otilia, shout out bang Troy watching from Roa City, Capiz. Pwede ka mo ka direct message gali sa akong FB page. Itaan nyo lang ang Troy Tisoy 2.0. Then, hatag ka mo number kay para matawagan namon.
1: Dasan sigurado ha, nyo nga kung tawagan ka mo, sabto nyo man.
0: Sino gadayal?
1: Ikaw.
0: Hindi nga sakit ka na kumud-kumud.
1: Hindi na ako magambal.
0: Are may number na galiyo dahil lang gina. Dahil lang gina babae ni. Eh. Okay, malamis kami ng babae ha. Pwede kayo entrant.
1: Oo ha.
0: 22814. Are ha. Gwapa siya bala. Ngalan niya si Arlene. Arlene.
1: Tian.
0: Balaan mo. Hi, Arlene. Good evening.
3: Hello. Good evening.
0: Ay, ka-cute. Ay,
1: kalami. Isang tingog.
0: Ilan ang edad mo lang ga?
3: Edad na ko, Troy.
0: Pila edad mo?
3: 25
0: o kung 55? 50? Ha, 55?
3: 50 as in 50.
1: 50 kung 50?
3: 50.
1: Oh, sige, pay na yan eh. Radyo mo, Blanga.
0: Nga mo ng imo nga tingo.
3: Wala man ko di sa radyo, sa labas yun.
0: Pero batiyon gani.
1: Oh, batiyon di. Ay, nay lang.
0: Wala sa kono radyo pero sa labas lang.
1: Gani.
0: Balaan mo gid nga bagula sa nagwa siya nga ano, punsod. Ah, okay, okay. Okay, 50 years old taga diin ka, Arlene.
3: Taga Divisoria.
0: Taga?
1: Taga diin?
3: DDR ko sa bangsa Manila, Troy Tisoy.
0: Pero taga diin gid ikaw?
3: Taga Iloilo, Balastan.
0: Din si Iloilo?
3: Balastan.
0: Nga akong taga Huibis doon, notice mga kulang-kulang aton polar. No?
1: Sige, naga, dali lang yun. Magpakanto, nagadaan sa Bernice. Pila na lang kagutlo, Bernice na mo.
0: Arlene, taga Balastan. Din ka sa Manila, subong Arlene?
3: Ari ko subong sa
0: Divisoria
3: pero manugpulit
1: na ko
3: sa
1: Ambal Lolo. Ambal ko ito.
0: Ikaw na ang nag-ano? Ikaw na ang ginasulod kag pagwa sa cage?
3: Hindi.
0: Hindi
3: ka. Kaya sa sulod kwarto, wala ko ganun
0: nagwa. Wow! Hindi ka na magwa. Hindi ka na magwa kay base kung malasakan ka sa salakyan, bala? Nga mo nang imo nga tingog gaw. Dadwende ko no ambal ni Prince.
3: Ay, amugin na iakong tingog, Troy.
0: Ba? Wala man damay nabilin sa imo nga langala. Basi, amun akong may nabilin, guro mo nagamay ang imo nga tingog.
3: Ah, wala man, Troy.
0: May ngangabi ko nung nga, kung may
1: Basi, ikaw ang ikawalo nga diwindi.
0: Liwat, be. Liwat, be. Dako, abi, mga kaduwagid ka ngangabi, bebe.
1: Lawiga.
0: Hindi na virgin. Hindi na virgin.
1: Oo, hindi.
0: Na. Siyempre, sino pa man ma-expect nga 50 ng edad virgin pa niya.
1: Eh, kasi kinako iya.
0: Gani. Nabalaan ta man sa ngangaya mo.
1: Oo,
0: Lalo bilog bata mo, Arlene?
3: Tatlo.
0: Nakabata pagaling teddy bear, no?
1: Arlene,
0: tatlo ka bilog.
3: Yeah.
1: Hindi ayan nga ikaw ang ikawalo nga di ba hindi ni Snow White? Hindi man?
3: May pang sampo pa gani.
0: Ay, nga sampo. Nga single ka na subong?
3: Single na ko, wala na ko partner, wala na matay na.
0: Asang saan na patay partner mo?
3: Adugay na to, nung 2015 pa.
0: Oo nga napatay siya, wala man siya gintusok sa imo nga ano, suwang.
3: Masubrahan
1: sa kalipay.
3: Troy,
0: yes.
3: Masubrahan ng tusang kanamit.
0: Makapatay niya gayto ng subrahan kanamit.
1: Diba si ang madason niya mag, ano si imo, mapatay man?
0: Diba si, basi ang ipatigayo namun si imo, mapatay man, hindi?
3: Basi kun ako pa mapatay, blakay.
4: Ano wa uhaw na gidaw?
0: Basi ikaw mapatay. Ano tambal mo, Arlene? Arlene?
4: Siya ko numapatay.
0: Liwata sulita, Bigo, no? Basi ikaw ang...
3: Basi kun ako pang matay, mapatay sa sobraya ka uhaw.
0: Kabay pa.
4: Kaya, no, reservahan ta ka to sa St. Peter?
3: Why patuon nun ang St. Peter ko?
0: So, meaning, 2015 na patay ang mga bana. Until now, 10 years na ang nagligad. Lagi di ka nakakita sa iba nga nun nubyo?
3: Ah, wala di, Troy. Kapag ita, gani ko, Troy, nang mabaskog, Troy.
0: Mabaskog?
3: Oo.
0: Mabaskog ano?
3: Iyak wam ah. Maan mo naman na
4: ah. Oo ah.
0: Ga ano, ga tamsak-tamsak pa na sa ang ano ah. Ang nag-aidad 50, ga tamsak pa na.
3: Oo.
0: Wala pa na nagalayat ang mga panit. Lantawa ko si Imo Dolp. Lantawa ko si Imo Dolp kung gahugot pa na. Dolp, doon nagayaya naman ang mga panit sa may batak-batak mo na, Dolp.
4: Ang ginahabulan ko na yan sa skin niya.
0: Hindi pa man na kunot, Arlene? Hindi kunot, mahunit pa na?
3: Hindi niya kulot siya mahunit.
0: Bebe ko no, biko no, bika, biko no, bika, biko no, be.
4: Be?
0: Be?
4: Picture, bebe ka isend sa mo.
3: Flawless.
4: Flawless, Troy.
0: Ay, ang punta, hindi kami na yan mag-ano yan. Hindi kami mapati kung wala si picture yan.
4: Send gani picture.
0: Oh, send picture para mapati kami. Total, send ka man sa number mo dito. Pwede ka man guro ka send sa picture mo dito.
4: Eh, ano lang, yung private message lang.
0: Oo, say ano, deal?
4: Te?
3: Ano kung ma-send
4: picture? Sa messenger gani.
0: Paano ka ba?
3: Kanilang kay
0: i-send
3: ko.
0: I-send mo ah?
4: Basta, sigurado ka.
0: Oo, oh, kay i-post na yun ah. Kung tuhod o kung hindi.
4: Kung daw korte gumamela, ti i-post namon. Pero kung daw baho-baho, malang galing itsura, ya.
0: I-delete na lang kayo basi ma-restrict ang page.
4: Gani.
0: Nga agali na discover mo ang phone. Palang programa, Arlene?
3: Okay, so may kuga live sa inyo
0: program. Abi ko gani kung isabat mo kay Marites, Kuya Troy mo. So, nainganyo ikaw nga magpasakop sa mo na program. Kay ano gani ginapangita mo si sa kalalaki?
3: Yung loyal at saka seryoso at saka hindi masyad. At saka medyo bastos.
4: Medyo bastos.
0: Wow. Yeah. Mapakuot din sa gali yan.
4: Oo. Eh, ano kaya itong gusto mo? Gakusog?
0: No? Tiga-tiga?
3: Ang gusto ko yan. Gatiskog.
4: Okay. Papiliyon ta ka, ha? Ang gatiskog, ganagapiswit? O kung ang gatiskog, ganagapuswak?
3: Ang gatiskog, ganagapuswak.
0: Tiyo, galing kayo, hindi mo ni matilawan dahil kung may ipatigayang giman kami kay tungod nga ra ka sa Manila. Di ang aton nga signal, diri mo lang sa Visayas nga area mo.
4: Oo.
3: Hay, manong puli na ko tuloy sa Lunes.
0: Ah, sino nga Lunes puli ka?
4: Sa Iloilo?
0: Ay, dira ka na lang, maduga nga naman yung mga sapat. Singarong, galing. Really? Naka-ready na yung mo ticket? Mabargo ka, maroplano?
3: Ah, mabargo, Troy.
0: Ay, hindi mo pagamito ni mo pakpak.
3: Hindi mo pagamito na kung pakpak. Ay, wala naman kung pakpak.
4: Kanugon sang lana, mag-amo na.
3: Huwag man ko lana.
4: Wala ka pa, kapahimo?
3: Wala pa.
0: Wala ka nang ngalap nga bago na nagligad ang ano, kwarisma.
4: Oo. Inagawa kay buli, bilog pa bilang bulan, subong.
0: Abi mo, inagawa kay buliyon.
3: Sinulan, makita ko na sa bayon.
4: Oo, dapat
0: sige,
4: na.
0: Sige, may problema. Mga taga-Iloilo lang guro ka pamati, ang mga 50 plus mga rong edad, ah. No?
3: Oo.
0: Ah, sige. Ano to ganda number mo? 0910?
3: 0922-81433.
0: Eh, paano nakaroon nila makuha kayo si Dasig ang magambal? Oo, inaya lang.
4: Inaya lang.
0: Oh. Eh, paano daw ma-emphasize itong hambal mo? 019? Oo. Oh, sige, go.
3: 0-19-2-4-2. Tapos,
0: et one. Hindi, lainon ta, para makuagin nila. Kag mainggan nyo, gid sila nga.
4: No.
0: Ikaw gid ila papaon pagpuli mo ya sa, ano ya? Pagpuli mo ya sa balasan. Amon mo na paglawag, oh.
4: Dapat may feelings.
0: May feelings, oh.
4: 0-8-9.
0: Amon na paglawag, go.
4: Go.
0: Okay, 1, 2, 3, go.
3: Zero na.
0: Hindi, dali lang. Oh. Ganyan lang.
4: Kamala.
0: Zero.
4: Oh, sundan mo ko, ha?
0: Liwat. Oh, yun po, sababa po, liwat.
4: Oh, liwat.
0: Kasi liwat. 1, 2, 3, go.
3: Zero na. 1, 2, 3.
0: Confirm dol, manananggal gyud man sa iyo. We set Carlin.
4: Confirm gyud na sa iya nga manananggal kay pag X-ray na sa iya,
0: oh,
4: may piso ang record. May nagurma nga piso.
0: Ayaw mo tayo, buta na natawag mo, Arlene, na nataka niya mo sa iyo. Ay, sakit lang dyan na muna. Maplaga pa, liwat. Isa na lang.
4: Isa na lang.
0: Amo to Japon.
4: Amo man to Japon nga feelings, ha?
0: Ah, sige.
4: O, go.
0: Nagtigbaliw sa tik-tik.
4: Kagina daw si Bin pa man. Sabog yung tik-tik na.
0: Papatea kami, bali ang gambal kami. Tik-tik-tik-tik. Sige, be, kaubi ko na, be.
4: Kaubi. Arlene, ala ka pala. Ano, to di alin niya?
0: Visit ni Arlene. 11 minutes after 10 o'clock. Mabalik lang ang phone. Follow mo dyan si Katropa Android Isoy.
4: Kasi si Dolphin lang ka.
0: May aswang na tayo sa kaula. Ito yung XFM, Katropa mo.
4: Exciting.

dreams are bursting at the seams.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag sister pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain. Mag sister pain.
2: Tangkal ang pain.
0: Fast and safe.
3: Yeah!
0: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Oh. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
9: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Huwag nagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon.

0: 29 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Bugto ang ugat. Nga mayor. Sa mga gusto mag-intra, pwede na makadial XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Sige, apon upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga hindi baho, kag manami para sa inyo panuhot.
0: Ang tanan nga Yes Oil Products ni Boss Remilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, line number one.
1: Hello? Hello?
0: Ay, ginbutang? Naka-on-air na to, oh. O, dial ang liwat, ang inautod. Dial ang liwat ang 09-12-007-6793 kag 0915-8311-431. Mayong gabi lang da, aliw lang ko tamyaw sa akong asawa nga si Agnes Gangoso, alin kay Bong. Thank you, Git. Mayo kay Gapamati, kamo da?
1: Gani man.
0: Na-confirm namon nga hindi ka mo mga bungol. May ato pa to para sa sadya sa amon caller nga si Arlene.
1: Si Arlene? Oo.
0: Sadya ko tani subong agad. Gani man. Kaya kung maglingin amon ulo, madrama naman kami karon dugay dugay. Madami gali ko ako ang babae, ikaw ang lalaki. Kid kay babae ka na nga daan mo, kay ka awkward man akaroon nga ako pag inamang lalaki, kay lalaki na akong tingog, di ba?
1: Sige.
0: Oh. As in, modulate mo lang hindi mo tingog nga. Hello, ako si Dolpo.
2: Hello.
0: Hello. Hello, kanto di sa akon kay lo.
1: Ala, sige, yagi na.
0: Lo, go on. Na, silambid lang dila ko. Ano?
1: Mano taga isang KVP.
0: Mayong gabi kay Janel Jan Tumaob. Galantaw sa aton nga TikTok Troy Tisoy Official. Arena, mayong gabi caller.
1: Hello?
0: Mati lang. Caller, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Halik lang kumute sa iyo mo radio, amigo. Mute lang radyo. I-mute lang eh para hindi ka ma-distract. Mm-hmm. Pati lang bala sa yambal namon.
3: Oh, sige ah.
1: Oh. Misan pa layo ka pa na kumbatiyon Japon.
0: Oh, manilangka ka gina Japon niya.
3: Oh, sige.
0: Langka na nga lang. Upod ko malangka kapag yun.
1: Langkawas eh.
0: Ah, oh, pakilalaan na yung pangalan.
3: Joel Pacundo.
0: Taga din si Joel.
3: Sa Negros, Kawayan.
0: Ah, sa Kawayan. Nara ka da subong sa Kawayan?
3: Yes, sir.
0: Bation pa kami da sa Kawayan?
3: Bation, sir.
0: Very good. Gapamati ka, Gidya?
3: Oo.
0: Oo. Mayo ka, hindi ka bungol kay Gapamati ka. Lan na edad mo, Joel?
3: 51.
1: Wow.
0: Ah, 51. Kanugon kay Arlene ba?
1: Oo, tani ko yung ano.
3: Oo. Pamati ko ito kay Ginan. Ano ko siya yung number ka last?
0: Ah, wala mo makwa?
3: Wala.
0: Wala mo makwa kay number? Kay
3: Dopunga.
0: Ha?
3: Wala Dopunga man to.
0: Ara na naman ang Dopunga pagkatapos. Type mo man?
1: Bisan Dopunga lang na pala kung kuhan bala? Ha? Bisan Dopunga lang na iya kung tadlong man ang iya?
0: Amo man? Kag pwede man masudlan.
3: Ang buho.
1: Oo eh.
0: Anong ginasudlan pag hindi iba now?
1: Garapon.
0: 51 years old. Ano status mo? Balubuhi, balupatay?
3: Single.
0: Single?
1: Single kagid ya to.
0: Nauna na. Yan, nauna na.
3: Oh, single to.
0: Oh, ito. Wala kagid kagid pang asawa, kalib-in.
3: Wala, wala.
0: Wala ka man kagid pang nobyo.
3: Wala, para palayo.
0: I-check ko na yung sa line number to, basi babae. Good evening.
1: Hello?
0: Ano to?
1: Lalaki? Lalaki to?
0: Ano work mo dira, Joel, sa Kawayan?
3: Wala ako di work. Ari ko subong sa resort.
0: Ah, may resort na sa Kawayan. Ano nga lang, kayo may nakatuan ko na resort sa Kawayan mo?
3: Ginakatuan mo di guro. Bago ni Sanga Pasad.
0: Ah, ang arang sa may Taklaron ka palikuon, bla? Ano na yung ngalan?
3: Ah, sa Sutun. Sutun.
0: O, tama, tama. O, nakakanto ko na. Da. Ang inyo din na dapit, ano kalayo?
3: Ari lang kami sa Banwa, sa proper.
0: Ah, sa proper.
1: Ang proper, amo na siyang dangkala, no?
0: Hindi. Ay, ilog na iya. Sa may Kabankalan, do boundary na sang ilog ang Kabankalan. Tawag ni gani, White Beach man ha, ang inyo bago pasad nga resort.
3: Hindi na sa ano, halo ni sa mga balas niya, may puti ka dito.
0: Oo, pero ano man, nang nakakadto ko na da, hipid man na da ang ilang balas mo.
3: Oo.
0: Oo. Ikaw lang yung hindi, ikaw lang yung hindi hipid, ang balas hipid.
3: Ako lang yung hindi hipid.
0: Correct, oo. So bali, ano na, sa family mo na ang resort nga na, ang ginaobrahan mo, kung katrabaho ka lang gitdara.
3: Bali sa tiyo ko na eh.
0: Ba, mayaman siya ganito.
1: Mayaman.
0: Tiyan, balo mo si tiyo mo. Nga, paka doon kami dira para ma-vlog natin ang inyong resort.
3: Sige, pwede man.
0: May tululuganda.
3: Mayara man.
0: Oo. Hindi ka na magkabalaka, kaya palipayon ka man ni Dolphy. Ilibre mo kami. Ilibre mo kami. Palipayon ka ni Dolphy. Basi, matilawan mo si Dolphy. Hindi mo ni malipatan ang iyang ano, sungad.
3: Dolphinal.
1: Nagplaga pa sa mulong, ha?
3: Nagpagal mo mong
0: Dolphinal. May sense of humor ang animal. So wala kagit may ginadiskartehan na linsang una?
1: Oo. Nga nakalambot kasing kwinta, kaglaon, kagyapon.
0: Amo man?
3: Nabasted eh.
0: Oh.
1: Nabasted. Pero naing-ing mo siya.
3: Lapit na tani. Nasa Manila pa sa Lobra.
0: Pero wala mo gid malabot ang iyang aganghaan?
3: Wala agad.
0: Wala mo man mahikapan?
3: Ang yalambok.
0: Ah, mayo lang wala mo. Mayo lang wala mo masulod kay basi kung nakagtan ka pa tani.
1: Yan na to sa dalom nakariban.
3: do wala guro?
0: Nga daw haw, hindi ka sigurado haw. Wala mo gid makita mo no? Kaya wala mo makita.
3: Wala ko makita.
0: Ah, ti amo na to tani ang unat huling natilawan mo kung natigayon.
3: Tani.
1: Amo to tani, pakita na isang bitso ko, ikag bingka.
0: Te wala gid, wala.
3: Ang gamala, mabasa.
0: Te wala gid matigayon gid.
3: Wala agad.
0: Sino ayahan ang maswerte nga uyab nga matilawan mo man? I-describe yan, ayaw mo ko galingon ba para sa aton nga mga single mom, sa mga laon nga nagapamati sa buong gabi?
3: Wala, masimple lamang pang height ko, 5'6".
0: Taas?
1: Taas.
0: Rason?
3: Moreno.
0: Okay.
1: Kung sa mga artista, doon si Sin Oka.
0: Look alike, oo.
1: Mm-hmm.
3: Soren de Gaspi.
1: Guwapo man galing ha.
0: Guwapo. Soren de Gaspi yun man?
3: Simi-simi lang. Isang sa Manila ako, ga-extra ko.
1: Agay, sa extra. Pinikula.
0: Paras ka mo ni Dolphy. Ati, guwapo ni siya. Guwapo ni siya kay ga-extra sa pelikula. Amo lang na galing, hindi lang yun siya madala sa screen.
3: Picture nila ko sa likod.
0: Ginapadlagan-lagan lang ni sa tapos hindi lang gid ma ano, hindi lang gid ma-focus sa iya itsura. Oo. Pero at least naka extra.
3: Oo. Sa likod lang.
0: Oo. Tinga ang nagpuli ikaw sa Kawayan nga wala may gindagit halin sa Manila.
3: Wala ang dala puli.
0: Oo.
3: Ay na bali emergency.
0: Ah.
3: Next up sa work.
0: Oh, ano dati work mo to sa Manila?
3: Sa ano lamang ko, sa pabrika lang ko sa mga aluminum.
0: Ah. Di gusto mo matinloan ang imo aluminum?
3: Kung may ara man.
0: Oh, Dol.
1: Ha?
0: Gusto mo ang mga
3: ano na Dol? Dol, Dol final.
1: Hindi ah.
0: Sorin ligaspil?
1: O manti. Si Carmen, na very well man.
0: Wala kang ginagsala tuod, Zorin. Kay si Nora Honor ning imo kay Soria Subong.
1: Kuan. Si Carmen, na very well.
0: Ako, kung madumduman mo, anong pelikula imo ginextrahan sa una?
3: Damo na, hindi pa ito sa iban.
0: Title ba yung madumduman mo lang?
1: Kada sino ang artista ang imo nga naextrahan?
3: Sila po ni Panday Robin Padilla.
0: Wow. Ang title, ang anong title?
3: Ilan lipat lang ko.
0: Dumduma kay may time ka pa, dumduma.
3: Dawag na.
0: Ang madumduman mo lang, madumduman man naman kag nalantawan.
3: Ilan na rimundo po ko eh.
0: Ina rimundo ko no?
1: Borlis Queen?
3: Hindi.
0: Action na, action?
1: Action?
3: Oh.
0: Oh, Dol, ano ang dumduman mga pelikulang action?
1: Ha?
0: Ah, galing kay Bold, mga galing mo ginalantaw, no?
1: Sobra pa na sa action.
0: Wala siya galing may dumduman pa yun sa mudo, ha? So kung matiga...
3: Dugay na, wala na kukana, balik-balik sa Manila.
0: May Facebook ka para i-confirm naman kung daw si Zorin Ligaspi ka man, basi kung si Zorin Ligardani. Bebe, kaya ka Facebook, be?
1: May Facebook ang alan mo?

0: Oo.
1: Ah, ay, Adolfo, gwapo si Adolfo. Galing kay ang iyang picture, Cherry Mobile ang galing. Gwapo si Adolfo. Oo, muna sa. Ano?
2: O, may tsura, may tsura.
1: Oo. Daw si Soren Ligarda, giman siya. Ito lain na si Soren Ligaspi, original ginasaya. Taas siya ilong, tapos...
2: long hair.
1: Long hair, dahil dogaduda ko sa imo kulay, friend. Ang imo nga kilay, bala, friend?
0: Ano?
1: Amo gina imo kilay o kung gin pa retouch man na imo kilay?
0: Amo na sa mag-kwan ko sa MBI.
1: Ah, grabe, nag-request na yun, friend, sa imo si Dolphy.
2: Uy, wala.
1: Nakita ko di mala.
2: Oh, wala, oh. Eh, arap na. Arap na. Dapat siya yung ma-request para sa ako.
1: Pindutan niya na tayo, galing yung gimunod. Uy, hindi yung request sa friend. Ginka kasi tayo nang yakap.
2: Wala, may isipo yun. Te ano?
1: Te ko matigayon tani mo na niyang imong first love, mga makilala sa amo na program.
0: Pwede naman kung ara.
1: Aham. Ano ang pinamatasan sang babae nga napangita sang isa ka Joel Pacundo?
0: Simple lang na medyo may pagtaha sa ginikanan.
1: Hmm. Tapos, kung matigayon tani may ara ka muna plastaran sa resort nga katiyo mo?
0: May ara.
1: Okay, sige. Basta, malunta na lang kang daan kung may, kung may ma-message si imo nga ano ha? Nga, may ma-message nga pangalan nga Geneva, hindi mo pag-i-entertain.
2: Jeanette?
1: Geneva?
2: Wala.
1: Si Geneva Pacunda. Ah, Geneva, nga pangalan niyo, entertain, ha?
0: Sige.
1: O, ano number mo?
2: 09? Hello?
1: Ah? Amo rin 0946?
0: 0946. 199-30-63.
1: Isa pa, isa pa, isa pa.
2: Liwat.
0: 0946-199. 30-63.
1: Very good. May ma-message mo da ang Geneva, ha?
0: Okay.
1: I-update mo kami, ha? Message mo kami kung may nag-text ako kung wala kay Paloapanta, okay?
0: Oh, sige.
1: Salamat, Migo Joel sang Kawayan Negros. Bye-bye.
2: Salamat.
0: Bye-bye.
1: Klaro, tatugali sa Kawayan.
2: Oo, ha?
1: Yeah, di ba yung bugahan? Good maayo ni Migo na Monrodel ang yasignal ba?
2: Wow! Amo na yung love stock ko.
1: Amo kita sa dahin, Del. Saan mo ko bugahan?
2: Del? Pwede? Bugahi ko?
1: Kalayo. Mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
2: Exciting! Woo!

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Woo!

0: 4 minutes after 11 o'clock. Nagapadayon kamo sa pagpamati sa phone pa lang ang programa diri sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement Formen. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa! Kagang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Yes, 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And we have a caller on line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Yes, good evening.
0: Hi, good evening. Pwede mamute ang radyo? Sa cellphone lang, Anay Pamati.
2: Hey, sorry, sir.
0: Mute lang, Anay. Okay na?
2: Okay.
0: Ay, social. Okay, no, sir? Social, naka-remote control.
1: Oh, correct.
0: Manggaranon. Pangalan?
2: Sir?
0: Pangalan?
2: Si Johnny, sir?
0: Taga diin.
2: Iloilo.
0: Din si Iloilo dyan?
2: Sa city proper, sir?
0: Sa Dinda, sa city proper. Sa Duran, sa Haro, sa La Paz, sa Mora. Sa diin ka, huo ka lang huo. Napamangkot gani. Sa diin, sa city proper.
2: Sa Mora. Sa Mulye, sir.
0: Ah, Mulye Luni. Okay. Kamusta ka na, sir?
2: Okay lang, oo.
0: Okay lang. Hindi, Anay, mag-huo. Kaya wala pa kami nag-ambal, huo. Kung hindi. Kailan na edad ni Migo dyan?
2: Senior na, sir.
0: Ay, do, hindi pa halata.
1: Senior, 60-something? 60-plus?
2: Pero, edad senior na ni, sir.
1: Oo, huwag ganyan. 60 plus?
2: Yo, senior, good sir.
1: Ah, 60, good yan.
0: Ah, sarado 60. Sa saan ka lang nag-60?
2: Last, March.
0: March 2025. Ah, 2026 na galing. Gusto mo ba mag-61?
2: Okay.
0: Nga nakapasakop sa program. Sir, ang imo nga radyo nag-andar. Sir, i-mute lang anay. Bala, sir, kay para dasig yung atong Suryana. Wala delay, bla. Sa cellphone lang. Sa cellphone lang, oo. Kay delay yung imo nga, ano.
1: Nga sabat.
0: Imo sabat sa amon. Okay na, sir?
2: Okay, okay.
0: Oo, tapos relax ka lang, sir. Kay wala man di may gapanguot, sir, ha? Yung daw na feeling namon doon nakulbaan ka, eh. Nakulbaan ka, sir?
2: Medyo.
0: Hindi man pa kulba.
2: Why not? Why not?
0: True pa lang tadi. Ah, wala kulba-kulba. Ah. Actually, kung makulbaan ka, mugin ang nanamian ni Dolphy kay Riktaho niya ginaya. Wala na niya pakalam nga matabo niya.
1: Wala man ko iga pang uot. Ah?
0: Oo, iga pang umum lang sa Rikta.
1: Correct.
0: Sir nga, naka-join sa phone pal. Nutuyo mo, sir, ngita ka uyab man.
2: Hindi, sir. Ma-request.
0: Naglawig pa nga ito ni Suryana. Ma-request ka lang gali kanta.
1: Ano nga request?
0: El Mundo. Evergreen, El Mundo. My Way, Matt Monroe.
1: Lonely is a man without love.
2: Hindi, kaya nadumduman ko lang ako nga brother.
0: Oh,
2: so, mula na po siya. Kay the Fermia na ginakanta, ganyan yung duman ko siya nung tulodong sa pinsa.
0: Di, paano? Nakaroon mong i-play?
2: Love me, the title correcto, sir.
0: Ano? Anong title, sir? Love me. Michael.
2: By Michael correcto.
0: Aba! Love me with all our hearts. Amo na. Hindi ah. Love me, believe me. La la. Amo na siya?
2: Oo.
0: Ti, ari-ari. May kopya kami na sang Love Me ni Michael Creto. Tapos, ipasaling man sa amon kung i-play ni namon, hindi siya di mag-upod sa amon program.
1: Ay, purya-purya lang. Ako lang di pala isa.
0: Kibasi, kibasi bala si Rao. Nanigurado lang kami si Ra.
1: Pero gwapo lang imo nga brother, sir.
2: So far, siya ang may itsura sa amon.
1: Ito sige, pwede.
0: Basta si Ra, amon lang na ayo namon, sir. I-play gini namon yung request. Pero basta sir, liw lang ko na si Ra.
1: Ay, di lang sa sir mababadyag, sir.
2: Actually, daw wala naman ko ginpadamgo, pero daw, every day, kung pwede, mag-include
1: ko
2: sa prayer ko.
1: Yes, of course.
0: Basta sir,
2: wala siya naka-pulit dito na siya sa
1: ato niya.
0: Sige sir, mula na sir, amun ayo sir, salamat, gid. Bye-bye, sir.
2: Hindi,
1: oo, man ko sa bagay, sir.
0: Ah, bahala ka na yan, sir. Si Dolphe, malang di mabili na. Basi pala ba?
2: Pagpapagsagol niya ka na in a good way mo na siguro.
1: Oo, sa bagay, sir. Thank you, sir.
0: Basi pala, sir, sa isa ka oras, sir, puro sa lahat ng love me ang ma-play, sir, ha?
2: Sir.
0: Thank you again, sir. Hindi na kami padugay, sir, ha?
1: Oo, sir.
2: Okay,
0: kakurog na di akong gamot mag- Salamat, sir. Regards yung mga taga-Iloilo, sir, ha? Oo. Mga taga muli lunin ni sila. Salamat. Bye-bye. Oh.
1: Pwede man lang atong program. May comedy, may drama,
0: may horror. Mayong gabi, ikaw ma-request ka man?
1: Hello?
2: Hello?
0: Ma-request ka man?
2: Hindi. Awa. Mangita lang agad siyang bulkitan.
0: Mangita siya kung bulkitan. Tis sa vulcanizing shop ka pangita. Nga sa radio station kaya nanawag.
1: Ano ko pos guma mo?
2: Si Dulpe, pwede siya maala.
0: Ko, gani, ginapamangkot niya ka kung kupos guma mo kay gani. Tayhupan niya ka para maghabok ang imo nga ano.
1: Atrasa.
0: Interior. Pakilala, anay, pakilala. Ngalan?
2: Bali, si Vince Kile, taga-antike.
0: Ay, wow! Vince. Si Vince. Pila na edad ni Migo Vince?
2: 37 po.
0: 37 years old. Nag-eskwela, gobra?
2: Gobra.
1: Anong work gobra mo?
2: Manag-bulkit.
0: Manag-bulkit?
1: Di manag-bulkit ka man galing, agapangita ka pa sa bulkiton.
0: Amo man?
2: Hindi, dali ano? Ang driver?
0: Sang?
1: Sang ano?
2: Sang...
0: Sakang? Diversang?
1: Sakang?
2: Tricycle.
0: Sa din ka subong ka biyahe ka kung naraan na sa balay nyo?
2: Ari ko sa balay lang. Diplomati.
0: Sa din balay nyo da sa Antique, sa San Jose, sa Sibalom, sa din?
2: Sa San Jose proper.
0: Wow!
1: Kinapit ka mo sa eskwilahan, ino?
0: Damo da eskwilahan, amulan na permi landmark mo.
1: Ang kwantid bala, ang San Jose National Gid?
2: National
0: Ano hindi? National Academy. Nagbiyahe ka kay Inasang Aga?
2: Nagbiyahe ko. Damo man nga pasero. Gapol ko palupok man ah.
0: Very good, wow. Di okay man. Sarang-sarang naman subong ang gasolina da. Makabawi-bawi man. Oo, makabawi-bawi ka man. Oo. Ti wala ka na uyab subong nga aman.
2: Way nga ni ko uyab 36 kaya alibod nga ni ko kang uyab.
0: Hindi ka man guro gwapo.
2: Amo lang atong problema.
0: Ate, nakaugin nga problema. Basta bukot it gwapo, madako gidran ang problema. Bisan anhon tatuod. Bisan gambal pa na sila nga. Bisan hindi to guwapo, basta maayo lang pinamatasan. Huwag kidya Japon chance, dul. Kaya kung kaisa ang mga... Ang iban, ilan na lang gina... tulok ang ano na lang ang physical na lang
1: gani man
0: anyo sa isa ka tawo.
1: Miara gani na
0: pero ang natangila natingan nagakatingalahan ko kay nga ang pareha sini kay Vince ang antike. Amo pa ning mga gwapa ang iya nga makita nga uyab. Nan. Nakanubya ka na Vince?
2: Hoy panganay pero single dad ako pero
0: ati meaning si, may uyab nga nanamian sa imo eh.
1: Kay single dad ka mo.
0: Ang pamangkot imo gimana bata.
2: Bata sa asawa ko.
0: Correct. Sabi mo ganing mako kay imo. Para sa may tsura sa bata.
2: Manila. Ah? DJ Troy.
0: Oh.
2: Ako may problema koy ang ano ba ang pag driver ka daway ga uyab sa imo ba way ga ginaligawan mo daway dawa mo ga seryoso
0: hindi kung kaisa nga daan dako man ang question sa ano mo sa muax blaho naga matter ang itsura abi ko kaisa
1: sabagay.
0: Mo may ara man laway hambal mo laway ka pero hindi man siling hindi isla sa imo kundi laway ka nga presko balaga ka preskuhan sila guro the way mag-approach ka mga luyag amo na
2: pero kung sa personal hindi makita mapaano hindi makita mapaulihi ba
0: hindi ka mapaulihi pero dira ka lang sa tunga-tunga sa nauna kag sa naulihi.
1: Nakakadlaw mo sa mga
0: hindi ako yung pagsugiri yung bala kay damo yung kuya may nabalaan
1: gason di ba kung bisan lauay ka lang kung damo ka kwarta ti amo na eh
0: hindi kuya magpati yung lauay ka
1: gani man
0: nakakita ka gani sing ano si, may nalibin ka gani
1: gani man nakasingle dad ka pa gani
0: amo man oo
2: te? Pero ano pero DJ Troy basta gwapo ka ay basta gwapo basta lauay ka basta sa mayo lang nga
0: nga pagi
2: nga pagi nga makasustento sa magiging pamilya mo bala
0: oo ang malauay galing dibi sa aton kay para sinabi gabi ay ka tricycle no may naka hit and run ang naka hit and run ang may itsura tapos ikaw ang napabangdan ikaw gidi na automatic ang suspect. Di ba?
1: Ako on mo hindi.
2: Pero mga
1: kakadlaw sa ba?
0: Budlay mo na pakadlaw tao mo na no?
2: Ano, Troy?
0: Oo.
2: Mga amigo ko dahil sa may 7-11 na nga ito'y tambay bla Troy. Iatamyawan ko lang.
0: Sige, go.
2: Ayaw lang ang pamati dira sa ano sa 7-11 sa Tubang nga plaza sa San Jose Troy. Ah.
0: Bao damo damo kita may pamati sa bong.
2: Mm. Very good. Bukod sa may 7-11 kag sa Tubang kang antique hospital blat Troy.
0: Wow.
1: No ano si kun na siya no nang sa proper gina.
0: Oh, Metro San Jose antique na ya kay kompleto na da may ara sing ngalan sa hospital guys San Angel no.
2: Oh, sa Angel Hospital.
0: Private hospital na siya. Mm-hmm. Tapos kumpleto na da sa mga manginasal, mga Chowking, McDonald's, Jollibee. Kadako yung sinasang San Jose Antique. Gani. So, ang mga katropa, tato nga to, daga pamati sila sa bong?
2: Oo, nga ni Troy, daga pamati sila.
0: Galing bebe, bebe,
2: isa, ginatabyo,
0: isa-isa ang pangalan nila, Bi, para malipay man ka na?
2: Sila Patrick, Jumer, si Kiyoy. Si Kiyoy na sa magagay na siya dra.
0: Oo. Oh, wala tulog-tulog si Kiyoy?
2: Why na ito'y paway si Kiyoy?
0: Ano ay hanang sikrito ni Kiyoy? Ano ay hanang sikrito ni Kiyoy nga wala sa tulog-tulog? Mm-hmm. Gasting?
2: Ay, gabumbastik na si Kiyoy.
0: Gabumbastik. Elefantastic. Brrrm. Brrrm. Brrrm!
2: Gano'n sa si Kiyoy? Ga... Nagama, bla kong gabi. Eh, kong gabi.
0: Mabiral ka ginibuhas kay ila, ka ginistoryahan.
1: Amugit.
0: Oh, sige na, pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Ah, Troy, aber... Ano lang, Troy, ah? Aber si... Aber ano lang da,
0: ah? Hmm, ama-text lang, ah. Oo. Number mo, anong number mo, Vince?
2: 724-3930.
0: Isa pa.
2: 0953-724-3930. Salamat
0: okay, din dito. Okay, salamat man. Ngalan nga Esmeralda, i-take note.
1: Esmeralda ang iyan, ang apelido,
0: Pal. Pal de Sousa.
1: Pal?
0: Pal?
1: Oh, Esmeralda Pal.
2: Eh, mo kami, DJ Troya. Aber, why kami gatawag?
0: Oh, okay. Oh,
1: sige, oh, sure, oh, sure.
0: Basta mga tricycle driver, da, sa may ano ha, ang sa may 7-Eleven sa Jose Antique.
2: Sulit kami.
0: Salamat. Salit. Salamat. Bye-bye, Migo Beans. May gabi.
2: Bye-bye.
0: Oh, sulit na ito ng mga tropa, no?
1: Sa mga sosyalan, subong sa ngaton, yung mga callers, no?
0: Amo na iya.
1: Gani man. The remote control.
0: 19 minutes after 11 o'clock. Phone pal, magabalik pa. Upon nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Don Silangka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Anthon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Anthon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Anthon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Anthon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Anthon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Anthon Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anthon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Anthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Anthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Anthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Anthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.

0: 39 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Kapoy mangita kwarta. Mababay na kami in the meantime. Mabalik kami sa Domingo. 9 to 12 man si Gyapon. Kay buwas sa Monday of until Saturday. Ma-ano kami, anay. Ma-relax kami, anay. Kag ma-paposwa kami. ako mapaposwa. Ikaw, ya.
1: Mapapisweet.
0: So, thank you so much sa mga listeners. Nga, ara lang da. Gayom-yohom. Hindi sila mag-intra kay tungod nga basta yung batian sila. Oh, daw si ma'am ang toon nag-intra sa ila kay Troy kay Dolphy. So, mati lang na sila. Ang ano na tawag sila gani sa ila gani mga?
1: Silent listeners.
0: Wow, spell silent.
1: Pwede hipos lang.
0: Pero terrible ilang mga radyo ginapabaskugan nila kadagab. Salamat, good! Sa mga tech on duty, thank you so much. Ang alan sa mga station managers sa tanang XFM radio station sa Negros, kag Panay Island, madamo nga salamat. Kag syempre, sa ngalan man sa ngamon nga President and CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Patria adorada.
0: Babosh ka, mga katropa.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, ka exciting.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa Wormo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee

0: ng Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahos. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-mentorship, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Galing bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
2: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa nabutika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Nga XFM kid how?
11: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
10: Nga XFM kid?
11: Inami ang music ah.
10: Nga XFM kid?
11: Ay,
12: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit yung mga DJs nila.
13: Wala isang konkreto nga sabat.
14: Wala isang katumbas nga rason kung naka X. Ka X. Simply,
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how.
15: Timo!
14: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Canton Gold.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
3: Kung si Hazel o Narcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oo, oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatean ko nga Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Exciting, bro!

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka exciting.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman, mga suki naton sining mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sining pwede makaon. Ang insakto sining edukasyon kag ang pagidukar sa aton kaugalingon kag sa tanan, makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha makapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ring pagparagad sa gihapon. Pag-aobdan kita sa ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
3: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa ring pagpangalagad. Kaupon man sa ito sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagapanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito sa ring pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo gid ang makauyon sa ni Sir Josel. In fact, sa una, madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero, ayhan, pilalan sa aton ay nakadiskubre, magluwas abis na nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton gina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa ni Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaho,
3: kampiyon.
1: May kadiyos.
3: Kanamiton. Muna kunukun sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo. Kung pigado, gid ang panudan, mantinan na sila manok.
0: The Secrets of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan, bukoon ni mo, nira mo makita yung sining core, nga mo na blagin na siling sa iban, Sir Josel, nga ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad dyan, nga ubad lang ang pwede na ton sini makonsumo or makaon niya actually ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo. It's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad na ton it manipis, ginakumos, kuhaon ng luga, pagkatapos lugayon sa arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang, ang iya nga tagok, and then amo nang ginaluto na ton. Pero this time, istoryahan ta, including ang preparation, kagkon ano mga binipisyo nga makuha na ton sa ubad, Dok Leo.
3: Tuntukibo nang iya sining mga bioactive compounds kaga mga specific health benefit sa ni saton.
0: The Secrets of Health.
1: Kun maghambal kita nga uba, Dok Leo, ang puno sang saging ni actually. Talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kun sa uma. Kalabanan sini ano dahon sa katumbal pagkatapos kapayas. Kay kun maghambal ikaw ubad nga naano man ang ubad sila nga inugdamog lang na yes, baboy.
3: Tama.
1: Ubad, lutuon ni mo pagkatapos butangan sang upa.
3: Mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
3: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sang baboy, porsubong, ay sus, kamahal galis ang ubad kun magbakal ka na sa tienda, Dok Leo.
3: Kaya kung di ka man gabalo magpili sa Radiosel, bakal ka sa merkado, fibros na makuha mo, di blang may mga uganot na bla.
1: Oo.
3: Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay, manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sab'a. Kay nami na yan, hindi mapait.
3: Actually, we're referring sa sab'a, Sir Josila.
1: Sab'a.
3: Saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila, manilanon balang breed sa saging. Ang ubad dyan sina, Dok Leo, is tawag na ito makadahat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo na ito balang lubid, nga ginabaligya, abaka. So, damo ni isang variety. Amo man ang tawag na ito niya tundal. So, matawag nila burial, pagkakadahat. Hat sina. Amo na tingala ka nga, bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat, ang ginabaklan mo, kilala mo para nga mapamangkot mo, iya kasab-a ini.
0: The Secret of Health.
1: So we are referring to ubad sang sab-a, Dok Leo, ang saging. Abi natun kung tubig lang makuha natun dere. Kay very, very, rich bala sa content ng tubig or liquid.
3: Nasaan ba tubig, man gan, Sir Jose, lang ubad?
1: Ano ang mga pwede natun sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sab-a, Dok Leo?
3: Ang dietary fiber, insoluble fiber, ang ginamin natun dere. Though may ara, Mr. Sir Jose, sang soluble fiber. Ang yan sining cellulose, kag hemicellulose sining content, nagabulig siya para nga magbakod, Sir Josil, ang puno sang saging. Hindi siya ma-digest kung aton siya kaunon, pero very active sa aton sininga tiyan. O kung may beneficyo gid siya sa aton sininga tiyan.
1: Pero hindi nyo pag-usapon kag tunon lang halaba.
3: Basi mula karami mga madasong upis ang saging. Hindi amo nang naminta kung halin sa ubad, Sir Josil.
1: Oo, kay basi mula kung maghulom sila sang abaka ka maghambal
0: yun namin. The Secrets of Health.
1: Dietary fiber, no? Makabulig yun. Kay, ang fibros gali, o kon ining may mga dobulbulbulbul nga pagkaon yun ita matunaw, could help gali sa ato sini nga susulod sa lawas na Dokleo sa digestive system ta, no?
3: Yes, Sir Josiel, nagahatag yun na sang bulk dira sa ato sini nga higko parang hindi sa mag-tiga kag mahapos siya nga mapagwa kung magpamuhin na kita.
0: Sato Plus Gold.
3: Ang iya sini nga high fiber content na nag-support sa aton sa ringa digestive health, nag-improve sa aton sa ringa bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita, nag-abulig reduce sa ringa sa constipation na muning problema kay isa, Sir Josil, ang ibang tag isa kasimana antes sa ringa makapupo, nagadako ang problema na aton susulod sa lawas sa ringa, nag-abulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy gali, Sir Josil, ang aton sa ringa gut bacteria o kung ang aton sa ringa gut microbiome ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sininga tinae, even gali sini ang aton sininga insulin sensitivity mintinado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kami labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sininga insulin sensitivity. Nagabulig man nini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression, kun balanse ang aton sininga gut microbiome nga makuha nato na ni Sir Josil kun may nagakaigo kita nga fiber, specifically kung talin sini sa ubad sa saging.
0: Secrets of Health.
1: Now, heart health, Dok Leo. Anong mabulig niya sa ato sa ring kurason, Dok Leo?
3: Ang isa, Sir Josil, no, nga nagpamagaan sa trabaho sa aton sa ring heart kung hindi mataas ang aton sa ring blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible, Sir Josil, mag-enlarge mo ng aton sa ring heart. Potassium, may dako sini da ring papel para ma-maintain ang aton sa ring healthy blood pressure. Ang phytosterols, sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sa ni Sir Josil, makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
0: The Secrets of Health.
3: Kung may kidney stone ka, Sir Josil, fossil, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ga alay sa emosyoneng kilid, sa emosyoneng balikawang, which is makabulig. Ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone, Sir Josel, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang emosyoneng pag-ihi, nga nagadugang pag-ihi sa pag-disturbo, kag hindi nimo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kag nagabulig man si Sir Josel, no, reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josel para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, mag-tilipon-tipon naman, liwat, asugod naman purmasang bag-o nga bato. Kung may bato ka nga daan.
0: The Secrets of Health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
3: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josel. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig mo para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amun ni Sir Josel ang halalungan. Low-grade inflammation, or shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sinibala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, yung hardening of the arteries, diri sinang heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josel, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot kag maangot sa low-grade o kung chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josel ang ubad asang saging nga kung masulbar naton Sir Josel, no, ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa ninyong makondisyon, may imo man naton malikawan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sa ubat?
3: Makabulig siya sa retention sa fluid. At the same time, makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
0: The Secrets of Health.
3: Maghambal bla kita Sir Josel sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sining lawas. Ang isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katawo kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapanghabok iya sining guya, gahabok idalom siya sining mata, ang iya sining singsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon bayo nagagutok. Say na Sir Josel sang fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi, makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sa mga kidneys.
0: The Secrets of Health.
1: So paano ang pagprepare sini Doc Leo? Agud to nga makuha nato ni mga ginamuno nato sini nga mabinipisyo, Doc Leo.
3: Ang himo naton, kuha kita sinisang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josel. Sukob kita tunga sa tasa nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa nga ina pwede naton Sir Josel butang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubig. Pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
1: Bali huluman.
3: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref, ha? Portakpan naton parang hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josel gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josel sa sulod sang tatlo, tubdo, apat lang kabeses sa isa ka semana, hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
3: Yes.
1: Ang inyong siningang pag-take.
0: The Secrets of Health.
3: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas na ton sa Sir Josel, iya siningang duga. So, ibutang na naton to siya sa aton hululuman. Overnight, pagkaaga, pwede naton sa laon, Sir Josel. And then, imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josel ma-inom before meal.
1: Okay.
3: Pwede sa may-inom between meal. Kag ginarecommend Sir Josel daw sila ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang Sir Josiel nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
3: Hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sa to, sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josiel, kati ginhulom lang naton to mo. Ang fiber, nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber, dito pa yan sa ubad mo. So, ngayon mo una ton, sa to, sa ginhuluman na itong ubad, pwede nga gisagisaho na ton kadali. Pagkatapos steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
3: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam, nga hindi mo na pag gisagisahon. Pero kung butang ta mag-gisagisa sila Sir Josiel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ila sininga gamiton.
0: The secret of health.
1: Pwede ayhan ini nga modify sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minong. For example, alam makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
3: Pwede yun Sir Josiel. Parang maiba ang iya sining sabor. Medyo ma-neutralize ang iya sining pagkasaging. Gat mismo kung pagkaubad Sir Josiel eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
0: The secret of health.
1: Now, anong pwede na ito sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sini in the absence of ubad, can we take premium litres of gel capsule santon plus gold capsule, Dok Leo?
3: Pag abot Sir Josiel sini sa mga gidatawag specific ng health benefits sini sang ubad, parte sa ton sining digestive health, para sa ton sining regulation sang blood sugar, para sa ton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na ton, even weight management support, makabulig Sir Josiel ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm.
3: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josiel nga upod, mayara sa sang moringa, mayara sa sang bitter melon, mayara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic, nga may mga benepiso Sir Josiel para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinae tungod may mga dietary fiber sila, makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation, and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josiel ano, sa pag-manage sa aton sininga weight.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The secrets of health.
1: Pwede kita adlaw-adlaw kay inumya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. And then mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ton dari Dok Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglanon naton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
2: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka makabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wising caffeine, pero puno man siyang binipiso, makabulig pa ganipalikaw sa nisa kalainlain ng cancer, sa kababainahan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya, Santhon Plus Coffee.

0: available in your nearest drive stores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos bla Sir Josil nga ang maasab gibalapay imnon sang kafe ni mga pamatan-on bla para ma-maintain ang inyong sining skin health kagang inyong sining overall beauty diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon

0: Samtang kape kita Sir Josel nagabulig pagkita dugang sang glutathione te collagen sa aton sa ringalawas nga nagabulig maintenado kung pa-maintain sa aton sa ni Huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto ka mo sa ni especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josel sang type 2 diabetes kalabanan sini naga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josel hindi naging man lang malikawan ng coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit tagini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Max Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sansone kang Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mabuti na Premium T3 Coffee Mix.
1: Sansone and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance si mo sa nga blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas na may glutathione kag collagen ng Sansone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit natin sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga scent sang habon hindi manami ang iya epekto sa aton sining nga skin sa aton sining nga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining nga panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining nga habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sansone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nagakemicalize tanga aton sini magina apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik ito Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow ka lang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Hindi nga nagaglow ka lang o kon rosy cheeks ka lang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sini nga clear skin beauty so makabulig para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, mayara sa ginatuwag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko owli. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga hindi man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secret of
3: health. So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sansone Plus Herbal Soap. Kinanglano nato nina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Sansone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sansone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sansone Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagid Dok Leo sa lawas ta. Especially kun tapos na kita bala trabaho nagapala maula to pamatsyagan. Dayon aton kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapala maula binagid kun makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sang lamok bangod sang threat sang dengue. So kinanglan naton magpangita naman sang mosquito repellent nga balanyos.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sansone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo. Sansone Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sining mga kaugatan kag kaunoran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit kamo sang Sansone Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatuwag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sa nga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatuwag pampa-firm sa aton sa nga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sansone Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas. Basta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas. Pero dapat magbalon kita dara kang mag-stack sang cease the pain o sa pain reliever. Kaya basi kung mag-linger, maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas tamandok.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilik sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan ta da ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabalakon pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sinis sa screen.
1: Palaskater.
4: Mayroon kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, kita mo dahil ka pila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of
4: Health. Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung na-protect tahan ng aton sa mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na kamulibido, gana, labi na gin sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering kamo sininga mga medical conditions, just like that sang diabetes, nga dapat i-treat anayin yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May ara man niya nga pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, nagnumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gid na Sir Jocelyn nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapin pa ko na libo abla Sir Jocelyn, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving kay Mrs. Mabuligan gid sila sa ring sexual performance.
2: Kag aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sa blood circulation. Actually, it's a test sa ato sa ring ano ka namin ato sa blood circulation. Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sa ring organ.
3: The secret of health.
2: Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
4: Yes to Health!
1: Subaybayan na masunod nga edisyon sa aton saringa talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ng test paman manginuli ang tanan kaysa no pasig reseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ako naman, Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagtunod sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Mga katupa, excited!

nga una mo babalteribo babatian. Express Manila. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangi sa ginti ko kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Manila. Express Manila. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:13 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig naman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Subong aga mga katropang inyo diri kaupod si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong ko sa inyo mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international kagiban pa. Sa mga katropa natong dranga nag-monitor na ang XFM Bacolod. Mabatian nyo kami mga katropa sa radio frequency na 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa, meron bang kita sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman, na 106.1. Kag sa Negros Oriental, mga katropa, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman, 98.5. Kag meron bang kita mga katropa sa social media, pagi sa Facebook kag sa YouTube. For our live stream programs sa Facebook naton, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority ng Facebook fanpage. And also mga katropa, meron man kita sa YouTube ang aton nga channel, amuning XFM 90.3 Bacolod. And also mga katropa, meron man kita sa ginatawag nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo dira ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download din nga libre kag mabatian ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. And don't forget mga katropa, bangod mayra kita sa ginitawag nga official hotline numbers ang XFM Bacolod. Pwede dira ninyo mapadala mga messages ninyo, requests and comments sa sina nga number ang 0915-628-7926. Alas 6, 16 na. Mga katropa atong padulungan ang mga pangulong dinalain sa lokal, national, international kagiba pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dere sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Bangod sang naglupok nga power bank, isa ka 79 years old nga babaeng napatay sa sunog nga nagluntad sa barangay Alihis. Kag lalaki nga nagatrabaho sa peringahan gintiro sa Banwasang Mursa. Banwasang Tuboso, magabalik sa 5-day work week bangod halin lang sa solar energy ang ilang kuryente sa munisipyo. Kag, para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Department of Health nagadusos ang total ban sa paggamit sang vape. Congresswoman Leila De Lima nagsuway kay Senator Robin Padilla sa komento

0: nakakuha naman isang record-breaking pull-ups. Mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulon sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:18 na, patulungan tama katropa makaundahan sa mga balita dere sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Patay ang isa ka 79 anyos nga babae matapos samtang nakaago man sang paso sa lawas ang iyang bana matapos masunog ang iyang balay sa Purok Manyag 2 barangay Alesyo dat sa Bacolod gabi sa May 6. Ang biktima gin kilala sa Kairo sa Magbanwa kagampilason ang iyang bana nga si Jose Magbanwa 62 anyos lun sa mga residente sa nansambit nga lugar. Sunod sa kay Fire Inspector Gemarita Piro, ang Deputy Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Bacolod City, gikan ang kalahi sa balay ni Jimmy Baradas, isa ka e-bike driver kag residente man sa lugar, kung sa rin apiktado ang anong kapamilya nga ginalakipan sa 15 ka mga individual. Nagdangat sa 35,000 pesos ang gintugang halit sa sunog, kung sa rin 5 kabalay ang apiktado, 2 ang partially kag 3 ang partially ako ng totally damaged. Gipahayag man ni Tapiro nga ang gintunaan sa sunog ang naglupok ng lithium battery sa power bank na nagresulta sa sunog. Samtang nagdangat sa kapin 1 million pesos nga balor sa kalitan nga gintugas sa sunog sa isa kabalay kag negosyo sa 16th Street Lacson, Purok Magnolia Barangay 7 siyudad sa Bacolod kagahapon sang Mayo 7. Ang apektado nga tagiyang sang nasunog nga propiedad gikilala sa kay Maria Teresa Bragasa kag residente sang nasambit nga lugar. Sa next investigation sa Bureau of Fire Protection Bacolod City, nahalitan ang 3 ka mga pamilya nga ginalakipan sa 18 ka individual, kun sa diin 4 ka mga infrastruktura ang nasunog nga ginalakipan sa duha ka mga balay kag duha man ka mga tiyangge. Ang kabugusan nga balor sang ang kabugusan nga balor nga halit sang kalayo ang ara sa 975,000 pesos kag wala man sang may napilasan sa natabong insidente kag sa karon nagapatay na pagtumod sa gitunaan sang kalayo sa lugar. Patay ang isa kalalaki matapos siningaging tiro sa iyang amanak sa Puro Kapihan, Barangay Bunga, Badwas ang Don Salvador Benedicto, agas ang Mayo 6. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Lito, 39 anyos, samtang ang suspect ginkilala naman sa kay alias John Ray, 21 anyos, doon sa mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Major LND Ribusquillo, ang Chief of Police ng DSB PNP, samtang nagapangapi ang biktima sa iyang balay, apang nagabot ang suspect kag naglunta ng pagbaisay sa tungas ng duha, kaginaligar gila yung nagkuha sang sulpak ang suspect kag intirong biktima. Dugang pa ni Ribusquillo, naigaw ang biktima sa ulo kagawak na nagresulta sa iyang kabatayon. Apang natigay man nga madakpan ang suspect kagara sa karoon sa kustodiya sa kapulisan para sa nagkakaigong ang disposisyon kag investigasyon. Nagagwa sa nga motibo sa krimen ang personal ng hiligot-ano kag nakuha man sa lugar sa insidente isa ka improvised shotgun o consulpak kag isa ka balas ang 12-gauge shotgun kag magkapangatubang inisang kaso nga murder. Pilason ng isa kalalaki matapos siningin tiro sang wala makilalang persona sa ginatukod nga peryahan sa Smile Village, Barangay Salvacion, Banwa sa Mursia, gabi sa Mayo 6. Ang biktima gikilala sa kay alias Randy, 31 anyos, isa ka peryante, kag residente sa Barangay San Jose, Mina, siyudad sa Sipalay. Sunod sa kay Police Captain Hanny Labaro, at Chief of Police sa Mursia PNP, nagapungko sa kudal ang biktima samtang nagahulat nga maluto ang pala niya punon, sining nga may ginaligar, kag may ginaligar isa ka persona ang nagpalapit sa biktima gileon ini nga gintiro. Nakagom sa pila sa likod ng biktima matapos makaduwa ka beses nga gintiro sa suspect. Kag pagkatapos ng krimen, gileon ini nga nagpalagyo padulong sa bahin sa Barangay Alegria sa nasabit ka banwa. Sa karon, patay ang ginabulo sa ospital ng biktima kag ginahibalo sa kapulisan ang posibleng nga motibo sa krimen. Samtang nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga konflikto sa duta ang ginalantaw kabangdanan sa nagluntad nga pagtiro patay sa isa kalalaki sa tubang sa iyang asawa sa sitio Balatuon, Barangay Dulis, Banwa sa Calatrava sa tong Mayo 5. Ginkilala ang biktima nga si Jemar Mahusay, 53 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police sa Calatrava PNP, mayroon sila sa persons of interest sa natabong nga krimen kag ginapatihan nga ang duta nga ginapangumahan sa biktima ang ginaligar ginaagawan sa iyang mga himata. Dugang pa ni Alba, ilapas sa karong ginatipo ng mga impormasyon na ang mga impormasyon sa

0: mga suspek nga ara sa likod sang nasambit nga krimen. Kon madumduma, ada may ara sa tatlo ka mga persona nga nagpadulong sa balay sa biktima upod man ang asawa sini. Kagilayon man nga ginistorya sa mga suspek, apang hinali na lang nila nga gintiro ang biktima. Mga katapos ng partido nga PDP laban sa Negros ang nagapaabot nga magabuto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang napulo ka mga mamalida sa Negros Island. Ining suno kay PDP Negros Head Attorney JV Hinlo. Dugang ni Hinlo nga nabalaan nila nga daan ang sentimento sa Negros Congressman. Ilabi na ang katapos ng Visayan Block nga ilagi na kabig pro Marcos Congressman. Suno kay Hinlo, mahimo mapasar sa House of Representatives ang mabudlayan sila ang makalusot sa Senado. Nagapabiling nga mabako ng pagpati sa kadamaan sa senador nga lunsay pamulitika ang likod sang impeachment. Agon hindi makapapili si Sara Duterte sa pagkapresidente sa tuig 2028. Kampanteng PDP Negros nga hindi makakuha sang 16 kaboto ang mga senador sang administrasyon. Agon ma-impeach ang vice presidente. Si Mayor Richard Hawoko sa Banwas ang Tuboso ang nagpaatag sang rason nga magabalik na sila sa 5-day work week sumugod sa madason nga semana. Ang Banwa ang manginuna nga local government unit nga makabalik sa 5 kaadlaw nga trabaho sa gobyerno bisan nga wala pa man ang kapitolyo nagpatuman sa pagbalik sa 5-day work week. Suno kay Mayor Hawoko, 90% sang ilang government offices ang nagakuha sang energy sa solar system. Wala na sang may mahimo nga transaksyon ang empleyado kun magpadayon sila tutubla sa isa gabi nga mag-opisina kay wala na sang kuwaan sang enerhiya. Suno sa mayor, bisan ang serbisyo sang ila municipal health office ang apektado man ang serbisyo sa hapon tutub sa gabi kag mas maayo nga ipatuhoy sa isa ka adlaw ang ila serbisyo sa medikal nga kinanglanon sang pumuluyo. Kag para sa aton nga uli nga balita sa lokal, Negros Occidental ang naghihimo sa dalan na good makabing nga sentro sa renewable energy sa bilog nga pungsod. Ining mensahe sa duha ka mga tiglawa sa Department of Energy sa pagbukas kahapon sa Renewable Energy Expo sa SMX Convention Center. Sanday DOE Director Ruby Di Guzman kag Engineer Ray Maliza sa DOE Visayas ang nagpahayag nga ang Negros Occidental ang may dakong renewable energy output bangod sa madamo nga solar farms, may biomass plant, hydropower, wind energy kag geothermal energy sources. Sa enerhiya sa bilog ng pungsod, may 25% na diri ang kuryente ngalit sa renewable energy. Handom sa DOE nga sa pag-abot sa tuig 2030, maging 30% na sang mixed power ang halin sa RE kag sa tuig 2050, maging 50% na sang enerhiya sa Pilipinas ang halin sa clean energy. Ang tatlo ka adlaw nga expo ang magatalakay man sa mataas ka demand sa solar system sa mga pamalaya. Hindi malagas ang provider ang order sa panel kag inverter agod ukod bangod inilod sa imported. Ginapaabot sa katapusan sang sesyon nga hinyuon ang tanang house developers sa mga disenyo sang atopa nga solar ready. Alas 6, 26 na. Inyo nabatihan mga katropa ang kaundahan sa mga balita diri sa lokal. Kagining inadulo sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, aton padulungan ang mga balita sa national pagkatapos gilamang sini.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
3: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
9: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo! Supplement for men! May maca at lakas!

0: kusugan ang isa ka-professional boxer sa adnong training. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaking nagating kung akumulan sa Sister Pain para garo-garo ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: The Secrets of Health.
4: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain nya badatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Labas exclusive mensahe ang isang gintig sa SM News Reporter and Correspondents.

0: AM News Press Manila. Alas 6:35 na mga katropa, nagabalik na ito ka pala, tuntunan ng Express Balita. Express Balita. Paranyan rin nga kaupo at si katropang Franz Sandro Burgos, kaya ito na padulungan ng mga balita sa National.
1: Express Balita, National News.
0: Ginadususubo sa Department of Health ang total ban sa paggamit sang vape o kon e-cigarettes bungod sa pamahog sini sa ikaing lawas ng publiko. Sunod kay OIC Director 3 sa DOH Health Promotion Bureau Dr. Dominic Madumba. Apang kung hindi posibleng total ban, ginduso sa DOH ang pagpatuman sa mas istrikto ng mga pagsulundan lakip ng pagkuha sa nakilalain nga sabor sa vape products. Ipatag ni Dr. Madumba nga ang mga vape nga may sabor, labi na nga makagalanyat sa mga pamatanon, gani mas maayo nga himuon ini nga kaanggid sa regular nga mga produkto sang tabako. Una nga nagpaandam ang DOH nga ang paggamit sang vape kagiban pa nga mga produkto sang tabako ang makatugas sa nakilalain nga balatian kang isang cardiovascular disease, cancer kag problema sa baga. Nagtambong sa plenary session sa Kamara si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa piyak sa nagapatay ng isyu nga may kantanan sa anomalous flood control project. Si Romualdez ang nakitang aktibo nga nagapasakop sa session sa Kamara kung sirin ginsugalaw ini sa pila ka mangkaupdanan nga mamalida sa sulod sa plenary hall. Sa piyak sa mga isyu nga iyagi na pangatubang isa sa mga nagapanguna nga layi nga iyagi na duso amo ang House Bill 8466 o kanang National Land Use Act nga ginaprobahan sa third and final readings ng lower house of Congress. Tinutuoy sang agna nga magtukod sa isa ka komprehensibo nga plano sa paggamit sang duta sa pungsod agud mapabasko ang seguridad sa pagkaon mapaayo ang kandaan sa kalamidad kag masabat ang mga problema sa pabalay kag o kon sa pabala o kon sa pabalay kag infrastruktura. Gintawag ni VP Sara Duterte nga himo-himo lang ang impeachment case batok sa iyang ginpasaka sa Kamara. Kadungan sang pagpasalamat sa iyang mga supporters sa paday nga suporta. Ang Vice Presidente nga ra sa karon sa The Hague nagsiling ang suporta gikan sa iyang mga sumalakdag nagapabilin nga mabaskog halin sang nagligad nga eleksyon. Subong man ang mga hayag nga mga nagapamatok sa impeachment pagi sa mga rallies kag mga demonstrasyon. Gipagigbay man sini nga ginistorya nila sang iya ama nga si former President Rodrigo Duterte ang nasabit nga isyu kung sarin ang ila pag-istoryahan ay nagatuhoy sa pagtuo kag kapalaran. Sunod kay Duterte, nagapati ini nga ang tanan nga nagakatabo sa kabuhi ang predetermined na sang Diyos. Lakip nga kun impeach o siya o kun hindi. Kag para sa atong mga uli nga balita sa National, ginsaway ni ML Representative Leyla de Lima ang pahayag ni Senator Robin Padilla angot sa posibleng pagbalabag sa pagtukod sa impeachment court kung makalabot sa Senado ang kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte. Suno kay de Lima, hindi dapat maging obstructionist ang minority sa Kongreso kundi dapat magserbe nga watchdog sa proseso kag magkontra lang sa mga questionable nga tikang. Suno sa iyang fiscalization tuhay sa outright obstruction kag hindi katungdanan sa minorya nga balabagan ang bugos nga proseso. Ginasuportahan ni de Lima ang isa sa mga reklamo sa impeachment batok sa Vice Presidente nga may kagtanan sa ginaligar hindi maayo nga paggamit sa confidential funds ang pagpamahog batok sa presidente kag pamilya sini. Alas 6:39 na mga katropa at padulungan ng mga balita naman sa International.
1: Express Manila, International News.
0: Ginatrace ang World Health Organization o WHO ang mga pasahero sa flight halin sa isla sang St. Helena padulong sa Johannesburg nga sakay sang pasahero sang cruise ship nga napatay bangod sa hantavirus. Sunod sa South African airline Airlink, may kabugusan nga 82 ka mga pasahero kag anom ka crew members ang sakay sa nasabit nga flight sang Abril 25. Lakip sa mga pasahero ang isa ka babae nga Dutch nga iabanan na patay man sa nasabit nga virus. Sunod sa WHO, naglala ang kondisyon sa babae sa ilang pagbiyahe padulo sa Johannesburg. Una nga nagpanaog sa barko sa St. Helena ang babae sa April 24 matapos makabatsyag sa gastrointestinal symptoms. Pag-abot sa isa ka ospital sa Johannesburg, napatay siya kag nagpositibo sa hantavirus. Kag para sa itong uli nga balita sa International, Ang mga manunudlo sa Singapore, ginatugutan nga magpatuman sa pagdisiplina paagi sa pagbalbal. Sunod kay Desmond Lee, Education Minister sa Singapore, may muna nga magamit sa pangbalbal sa ang isa ka manunudlo para sa pagdisiplina sumugod sa edad nga siyam katuig. Ginklaro sini nga may mga pagsulundan sila nga dapat sundon. Agun din masakita ng mga estudyante. Ginaprobahan man sa mga prinsipal kagpila ka mga administrasyon sa eskwelahan ang nasabit nga disiplina. Nagahimo na subong sa framework ang mga mamalida sa Singapore para sa nagakaigo nga disiplina sa mga estudyante nga mahimo ipatuman sa masunod nga tuig. Ang balita sa national kag international mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Alas 6:41 na. Kag mga katropa, padulungan naton ang balita naman sa sports.
1: Express Balita. Sports.
0: Magamarcha sa second round sa Italian Open ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala matapos niyang ginlutos si Magdalena Fracs sa nga Poland sa opening round. Gidobinar ni Ayala ang first set sa isa ka bagel set nga sa score nga 6-0 apan nakabawi si Fracs sa second set nga 6-3 nga score. Sa deciding third set, nangin mainit ang away tuptob dalayon nga ginsilyuhan sa 20 anyos nga Pinay ang iya kadalagan sa score nga 6-4 para magabante sa ikaduha nga round. Sunod nga makatubang niya la ang Chinese World number 33 nga si Xin Yuwang. Ginauyatan subong sa Pinay tennis star ang ika-42 nga pwesto sa Women's Tennis Association Singles Ranking. Ang balita sa sports, mga katropa. Ining ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:42, mga katropa. Atong patulungan ng istorya espesyal o kung balita espesyal. Kapot sa kay katropang James King. Ano ni blang ginimo sa sininga 22 anyos? Nga nakakuha siya sang world o kung record breaking. Ano ni iyang ginhimo mga katropa, no? Katropang James, upod gi kamo na exercise mo.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
2: Good morning mga katropa. Hello. Payong aga sa tanang mga nakatutok subong sa 103.9 XFM Bacolod. Ini si katropang James King para sa atin nga Balita Espesyal. Subong niya katropa, kilalahon nato ng isa na naman ka tao nga nakahimus ang record no sa Guinness World Book of Records. Actually, posible pa lang ang makuha niya mga katropa ang ining world record. Depende pala sa pag-review sa Guinness. And 22 anyos na lalaki nga ang pangalan si Xavier Dillard, katropa. Nakahimus ang 12,000 ka mga pull-ups sa sulod sa 24 oras. And iniginimo niya mga katropa, no? Nagtinguan siya pagkatapos siya mapirdi sa isang kalalaki na nag-awit siyang record karon sa most pull-ups mga katropa, no? 3 years ago. Kintinguan niya mag-train mga katropa for 3 years. And sa karon, ining si Xavier Dillard na posibleng ma-break niya ang record. Pero kinanglan pa ining i-verify mga katropa, no? Kinanglan pa niya lang taon sang maayo sa Guinness World Book of Records. Kay man, ang claim mga katropa, 12,412 no, ka mga pull-ups sa sulod sang 24 oras. Ang current holder abi si Enrique Zapata na nakobra naman sa 12,345 sang January 2026. Mga 67 lang ang diferensya mga katropa, no? Nilangaduan ni Dillard. Karon ang Guinness World Records, kinanglan pa i-review ang ining footage antes nila nga ma-declare ining 22 anyos nga si Xavier Dillard bilang official record holder. Ang ining 22-year-old nga Virginia native, kinaklaim niya sa karon nga na-break niya ang ining record for the most pull-ups mga katropa, no? Inig si Xavier taga Hasenberg. Ginimo ni Xavier Dillard mga katropa ang pull-up alas 10 ang aga. Oh, that's Saturday, May 2, 2026. Tub-tub alas 10 ang aga sang Sunday, May 3. So ang ininga paghimo niya mga katropa, pull-ups niya, gin-stream niya sa YouTube, no, sa isa ka gym sa ilang syudad. Karon, ang Guinness World Records, kinanglan ni-review sa mayong ininga footage. Antes makonsider si Dillard o kung si Xavier Dillard bilang official record holder. Suno kay Dillard, actually mga katropa, mas maayos siya kanon sa iya sa competitor niya sa tanan ng mga exercises. Aside from pull-ups, hindi siya kanon namin sa pull-ups. O galing tungod competitive siya, intingwa niya na sa sulod sang 3 years nag-training para ma-break ang record. Inaangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugon ang immune system, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
0: Alas 6:46 na mga katropa at inyo nabatian ang balita espesyal kaupod si katropang James King mga katropa. Kag sininga aga mga katropa, mga produkto sang Yes to Health, hindi nyo git pakalipatan. Nabakalinita na mga katropa sa Yes to Health Wellness Center ginamtang tres sa Dala Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, mga katropa, kag sa South Star Drugstore. No? Inyong drama mabakal. Kag sa online sa Shopee, inyong manina ang ma-avail mga katropa ang mga Yes to Health products. Kag subungaga na tamiyaon tani mga katropa naton. Good morning kay Rama Baltazar, kay Vince Axel Dayuno, kay Jelwin Lilialong Prado, kay Elvira Hilogo, kay Vince Axel Dayuno. Good morning sa inyo. Sa mga nag-celebrate na sa birthday nila today, May 8 to. Happy birthday gali sa inyo.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you. Oh,
0: May 8 mga katropa. Dasig lang. Dugay-dugay, mag-ibot na lang ta katropang Jod. Ano na? June na. Kilala mo galaaw na to sa bulan sang Hunyo, may palabuton siguro. Wala pang June nga ka. Ano na mo? Galaw na ba dugay sang June ba? Sige mga katropa, hindi ka mo magkalipata. Hindi nyo na paglis sa mga radyo nyo. Kaya rin na ang magabulos ang bulsay. Kapod si katropang Erwin Salinas. Siliwat mga katropa, ang iyong tag balita. Si katropang Franz Andro Burgos para sa nagawagyan ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthone kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sa order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: System pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
18: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kahit nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
21: Nagagwapo ka ba?
20: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
22: Exciting, bro!

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain Lisa. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako ba Lisa GC? Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape na Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigot sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa, exciting!
13: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas, batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: The Secret of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Southern Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secret of Health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secret of Health.
0: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secret of Health.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify kay sa ato sila nga lawas. Ang collagen dako ang epekto yung sila to maintain sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama sila nga ti bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sila nga brain.
1: The secret of health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil,
5: System Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, extra

0: natura ng salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. It impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw

pagbag-o sa kabuhi ta, kadasig lang. Parangitan-an, trabaho, ang iban subong, way na, trabaho, mga katropa. Muna budlay, subong sa sitwasyon. Kahit importante may mga resources ka Japon, importante may ara ka Japon sang gulugan at initol na sa kinanglanon ta. Masingkal ang panahon, mga katropa, pero nagulan ula na subong sa mga lugar diri sa Negros Occidental. Nagpasalamat naman ang aton nga mga manguguma nga at least nagtubod-tubod na ang ulan. Hindi lang pagpasubrahi, hindi lang pagpatamhi, kibase bla mga tamaan, ti problema gid baha naman na. morning sa inyo mga katropa, morning sa mga kuturan ta. Welcome sa pagpakaragad ta diri sa Bullseye. Paki-check na lang sa aton nga mga Facebook page, no? Base makasulod kita sa XFM News and Public Service Authority, ang aton nga official Facebook page diri sa XFM. Babatian magkita mga katropa sa YouTube na maka-open ka muna, no? Live mga abyan sa YouTube, XFM Bacolod, search nyo lang, no? Para makita nyo to ang mga live streams natin, no? Sa aton pampakaragat, no? Available man kita gali sa aton radio app, no? Kundi sa Google nyo na, may ara na sa XFM na nga radio app. Pwede nyo na ma-download ka tropa, no? Pag-download nyo, pwede ka mga pamati na, na sa ining mga audio streaming natin sa online, okay? XFM network lang nga page or nga network o nga application radio app ang inyong i-download, i-install sa mga cellphones ninyo. Just make sure may data para magtunog ina, para mag-andar ina mga katropa, no? So amuna ang aton nga ginapabalo mga katropa, plus may ipila na taka mga XFM stations nationwide. Kaya nagpakalagad sa inyo, pinagiman sa mga balita, mga impormasyon nga ginahatag nato sa matag adlaw. Salamat nato mga katropa, diretso kita sa pinaka latest development, mga update nato sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Headlines, headlines. Aray mga katropa ho, mga nagaparking sa nga sarakyan sa rason, no, sa nagpag-delay sa pag-responde sa mga bumbero sa mga sunog, no, especially kahapon nagluntad sa Barangay Aligis. Sunog kay Kapitan De La Vega nga isa sa mga concerned da ang mga nagaparking nga mga sasakyan, motorsiklo, mga obstruction nga nagasabad o ko nagahatag, nagakasangit ang aton nga mga fire trucks, hindi ka penetrate, no? As usual, amo man aton nga ginasigahom ka ginalantaw nga mga rason ka tropa sa mga kabarangayan budlay, no? Sa mga sa aton nga mga barangay ka tropa, no? Ang isa sang mga concern ang pag-responde permis sa aton mga bumbero, no, sa mga lugar sa sunog, no, kapon na sunog man dito ang Barangay 7, duha ka rinog ni mga katropa. Di daw daw ka gambal na ta nga kinahanglan balikan ta Japon ang edukasyon ta, no, ang aton nga kampanya para kontra sunog katropa. Do nga April is ang ginatawag naton fire prevention month, no? And the following month katropa, gakaratabo Japon ang sunog, gakaratabo Japon ang ining mga residential fire sa mga lugar. So ang ato naman nga pamangkot nga no, iset ba lang medyo salig lang ta, iset ba lang complacent lang ta, hindi ta masunog mga katropa. Sa mga panahon abi nagaluntad ang sunog, nagaluntad kun ang tao wala nagahalong, wala nagahimo sa mga pinaka mga precautions. At ibalikan ta to eh, no? Ang mga mga gamit sa balay dapat naka-unplug antes sa halinan, wait kabalo kun ara wala kada, anong posible matabo, anong posible maluntad. At ikadawa ka tropa, kun nagasindita sang kandila sa sa aton altar, pagkatapos gamit ta, siguradong ta nga napalong ina, no, para hindi na magtuga sang mga kabudlayan, no, para sa pila ka mga kultura ta, hindi magtuga sang sunog sa pila ka mga lugar mga abyan, no. Aray pa mga baligtaw, balos mo ni sunog sa barangay 7, nagdangat man sa kapin

0: kapin isa ka milyon katropa. Istorya sunog ni Japon sa atong pagpangalagat mga abyan, no? Samtang ginaselebrar naman mga katropa ang kaso sa HIV, no, sa Bilugga, Pilipinas mga katropa. Pinanayhan man, wanted up lang mga latest ba na karun. Kahapon to kayo nung istoryahan ni siya. Balik man sa Japan mga byan sa pinakamalatest development na naunta kung ano ang pinakamga mga panindugan, no, sa pinakamga environmental groups, no, sa sining ginapatukod ng mga ano ng mga proyekto dire sa kanduni. Kumusta na ihan ang ano to ang sitwasyon sa banwa sa kanduni at ubang 6,000 hectares nga inog develop mga byan nga palm oil project dire sa banwa sa kanduni. Isa man ni sa game pakigbato ni Mr. Argel Ledesma mo, no? Isa man ni environmentalist nga nagparindugan kag nagdokumento sa sitwasyon dira sa ano sa Kanduni. Ang gina claim, no, sang aton pila ka mga residente nga ang mga balayda, ang mga residente matagaan man sang tingog, no, sang aton gobyerno sa pagpahirap palabot sa mga concern nila. It's not about technicalities and legalities at all because they've been there for almost 10 years sa lugar. Ara da sila sa lugar mga katropa nga nagapabuhi kag nobody can deny sa sitwasyon dira sa Barangay Agboy kag sa Gatuslaw nga damo sa mga residente kag damo sang tumandok dira mga abyan. Nga sa karon tungod sang ining dako nga proyekto sang Happy Corporation, mabutang sa alang-alang pagpakabuhi nila dira sa lugar. Tanahon tara karon mga katropa sa pagpangalagad naton, no? Isa sa mga highlight mga abyan matapos nga nag pagagwa na si ang nagpagwa sang iya initial finding si attorney o kun si Raquel Fortune, ang forensic expert mga abyan diri sa Pilipinas. Siya ni ang ginakabig nga permig na kantuan sa mga forensic, no, nga mga investigation bala checking sang bangkay sang Toboso 19. Ang pinaka-recento, lima ang napaidalom sa pagpatigayon ng pag-check-up sa siling mga bangkay, no, sa forensic expert mga katropa. Isa sa mga bangkay nakita to nga may igo sa likod tanan o kung lima sa mga ano ni sa mga bangkay mga katropa kalaban sa mga igo nila likod. Nagbutang sa pinakababarok ng tanon, ano ang natabo during sang pagbakbakanay sa dito sa Toboso sa Barangay Salamangka mga katropa. Isa pa, no, ang ginpahayag sang forensic expert, no, nga isa sa mga bangkay sala nga bangkay gin turnover sa pamilya. Gin question man sang forensic expert nga ang proper handling bala sang bangkay hindi insakto. No, so ini bag-o naman nga development sa ining nagluntag nga ginaligar inkwentro dira sa Barangay Salamangka sa banwa sang Toboso. Istoryahan tara kanon pinakamalatest development mga katropa, samtang ang pinakamasenador naman nagapanawagan sang pamaagi sang aton national government para mabuligan ang pumuluyo naton sa nagataas nga inflation sa pungsod Pilipinas. Lantaon taman na ang pinakamaepekto sa pagpangalagad naton diri sa bullseye. Medyo nakita ta ang mga kabudlayan sa aton bahin sa gobyerno para magsulbar sa krisis nga ni mga katropa sa bilog nga pumuluyong Pilipinhon. O, nga naglabot na 7.2 ang inflation. Kag ang natam-an sina di katropa ang Eastern Visayas naglampot lapit 9% no ang inflation. Ang hambal nila sa Negros Occidental medyo okay pa kuno, no, pero mga katropa ang overall nga paglantaw sini ang mga middle classes ang 30% sini ang bottom 30 nga apektado sang inflation nga karon nagapurigiot man sa pagtaas sang pila ka mga presyo sang mga balaklon. Oh, tiyamo pa rin yung napabugal na permi. nga nabantayan ang pagsaka sa presyo sa mga petrolyo, nabantayan ang presyo sa mga balaklon sa merkado, bisan ang aton da nga tinapay, nagasaka naman ang iban nga mga nagabaligya di mga katropa sang ano ho sang mga burger bala no sa kilala man dia no ang nagalupad-lupad nga burger bala kag mga sandwiches gabaligya katropa nagpasaka man sila hindi na kuno kaya eh no hindi na kaya ang pagsaka kinahanglan na mag-adjust na sang gamay nga pagsaka sa presyo sini ang pamangkot sa pila ka mga kuturan ta once ka magpuwes-puwes na like for example magbalikid man ang presyo sang petrolyo no kabay pa kaduyan ang ini nga mga nagsinaka ni mabalik ba yan sa daan nga presyo basi na dana
1: Franca Diretso
0: Bullseye. Sa mga pagandang taon naton sa aton pagpakalagad mga katropa sa aton palatunturan diri sa Bullseye. Welcome, welcome mga abyan. No, ako naman si katropang Win Salinas, upod naton sa technical side, katropang Judy Ville Ganyo. Sa aton palatuntunan, check on taman ang pinaka-latest update mga abyan sa nagluntad nga nahulog ni sa kuno sa Roro mga katropa. Halin ni sa Iloilo, pakantos makulod, no? Di tanawang taning pinaka latest update, latest development angot sini mga katropa dugay-dugay di ang Pongkis Abala along the way may mga incident man nang nagalumpat sila sa ano sa mga barko ni pero gaka-rescue man no di bulubantay bantay ni mga katropa no kung ano ang sitwasyon nga nagluntad dito no. Anyway, amunay sa aton nga presentation this morning. It's Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. Pasalamat kita. Tomorrow, it's another day, mga katropa, for us para sa aton Sabbath. Mapahuway kita sa panahon nga nagapahuway kita, nagamuni-muni kita, nagapaminsan kita. Anong pinakamaayo nga himuon sa mga panahon katulad sini, no? Anong mga nami himuon sa mga extra ka kita sa aton pilaga sa aton nga adlaw-adlaw para makadugang-dugang. Amunay ang istorya permisang mga kauturan ta. Ambal nila hindi na kaigo ang sweldo, hindi na kaigo ang ilang kita tungod sang pagtaas sa mga balaklon, no? At pagtaas sa mga presyo sang nagapanguna nga balaklon. Una, ang bugas, sud-an ang aton nga mga presyo sa kuryente nagataas naman mga katropa. For this April, ang pila ka mga indicators naton nagsaka gidya ang presyo sang aton kuryente, nagsaka gid. Kung ano pang mga charges dot kag ano pang mga nakapatong ang mga balairan, amunay nagapabugat sa pumuro yung Pilipinhon. Ang cost of living naton nagataas naman ang purchasing power sa tao nagadubo, no? Nabudlayan kita mag-access sa mga kinahanglan naton nga mga balaklon. Kinahanglan naton nga mga gamit sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Tungod nagtaas ang presyo, pero nagadubo Japon, nagapabilin ang sweldo nga nubo. No, amoni sa ang istoryas mong. O, 732 mga katropa, no, tatlo ka mga produkto ang aton nga gina-endorso sa inyo para i-maintain naton sa matagadlaw nga tanan. Inom kita sang Premium D3, sang Santon Plus Gold, gag sang aton nga ano nga Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga katropa, bulig para sa aton nga lawas para magtaas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit. Premium D3 ang vitamin D nga makuha naton sa masamis sa adlaw, pero hindi na naton ini ma-enjoy, hindi na naton ini ma-absorb katropa because nga ti hindi man ta exposed na sa adlaw. Magpa-tial ka sa adlaw base masunog ka man, no, budlay. Kung magpa ano ka naman magpa magpainit ka aga pa, no, pila lang da ka oras ang kuhaon ni mo po. So kinahanglan ta sang suplemento nga vitamin D. Alright, so kinahanglan ta mga katropa mag-supplement sini, no? Ang comparative gani sa pulo, anong da ang deficient sa vitamin D katropa, okay? So amo na ang pinaka ginalantaw naton subong nga budlay para sa pinaka makutura naton nga ti gulpi na lang magmasakit, gulpi na lang maglain pamatsyag tungod sang insufficient ang mga supplement, nutrients na kina-absorb sa lawas ta. That's why may arak kita sa premium D3 mga katropa. If hindi kita makapainit, supplement na lang kita sa vitamin D. May ari ni sa virgin coconut oil, nag-aacto bilang antimicrobial property sa vitamin o kung sa premium D3. Kag syempre, ginasuplementuhan sa balunggay, no? Ara manda sa aton nga premium D3. Ari mo ni ba katropa, no? Ang aton Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, kompleto sa mga nutrients na kinahanglan sa iyang lawas. Sa aton lawas, mangustin, ampalaya, marunggay, garlic, kag spirulina. Sa pila ka adlaw nga pagpatial natun, bakbak natun sa trabaho, ang aton lawas nagapangindi. Pero kung abako dyan aton suplemento, mga vitamins nga ginahatag natun dira, apisa na ano, pang mga bakbakanay sa trabaho, katuro pa may ara Japon sa rutay. May mangostin, ampalaya, malunggay, katropa, garlic, at spirulina. Makabulig sa pagpataas ng aton immunity level, ginapunggan ang pagsaka sa kalamay sa aton dugo. Ginabuligan ang maayong sirkulasyon sa aton nga dugo, katropa. Alright, so kung may ara ka na sa high blood or diabetic ka na, matso, nga mag-inom kita sa Santon Plus Gold para sa bulig sa aton lawas, katropa. Ang ato naman nga ginahambal, kinahanglan dasig ang absorption sa mga vitamins kag minerals naton sa aton lawas because nga ti kinahanglan tani subong. At this point of time, kinahanglan pabakuro nato ng aton nga depensa ang aton nga kondisyon sa lawas naton kag ang inay masuplemento ma-convert na yun dasig nga enerhiya para sa lawas naton katropa, no? So kinahanglan ta sang vitamin C. Dili naman ang trabaho sang vitamin C, total absorption sa mga vitamins minerals nga kinahanglan sa lawas naton sa matag adlaw nga tanan katropa. All right, ang ginasuplemento mo nga premium D3 or Santon Plus Gold, mangin wala pulos na kung wala sang absorption sa lawas naton, wala ginaabsorb, wala ginabaton sa lawas tabla. So kung may vitamin C, ginapilit niya ang proseso, ginapadasig niya ang proseso. Amo na yung role sang vitamin C sa aton nga Ultimate Trio. Katropa, tatlo ka mga produkto sa nambal naton, ha? Hindi nyo pagkalimtan. Premium D3, Santon Plus Gold, gaga Santon Vitamin C. Ang ato naman nga mga kauturan, pwede makakadto sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide. Para magbakal si ni mga produkto. Hindi gani, pwede kita makakadto dito sa aton Yes to Health Wellness Center. Bisita kita. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang aton nga mga suplemento, pwede ka mo ka-check na sa mga produkto pa sang XFM o kung sang Yes to Health, katropa, no? Kung medyo galabo na pananawan ta, Physionics Plus. Kung nagpananakit lawas ta, Cesnapain. Kung gusto ta magtahom kag magwapo, arada ang aton nga Santon Herbal Soap. Kag ang Clear Beauty Soap. At the same time, katropa, arada mga kapita, pili lang kamuda, no? Santon Plus Gold Coffee Mix kag Santon Plus Coffee Mix. Ang mga kapis ang Yes to Health. Okay, Docs. Oras na ito mga katropa. 9:37 na sa pagpangalagad natin. Update kami. Tub-tub alas 10 sa pagtalakay sa mga balita. Kaya mga impormasyon sa ating parangtunan dali sa Bullseye. Kahapon ba na may nalabyan kong isa ka tricycle? Dutayan kami magbungkuhanay? Tingala ko, kapalapit na sa akon, pinsan ko okay na maano siya, maliko sa bla, malikaw sa. Pero kita ko mga katropa, nagdiritso sa sentro-sentro. Oo. Di, siyempre, ito, do, pito, munta na yun, ito, kung bumbo, anta ka na. Pero mga katropa, matapos to, maayuan, kinakalikaw to sa. Pero kita ta, tapos to gali, do, galain pa matsagya, tungkol sa init. Tiribling init mo, no? Kalabot kita 40 degrees Celsius, mga katropa, sobra eh. Ligan adlaw, nakalabot kita 42, 43, no? So, amo ni ba na? Na kung kis, along the way, wait ka malo ko ng epektos na eh. Nga makaapikto man sa itong pananawan, o no? Delikado, makaresulta sa aksidente, may lang gani, nakalikaw, at least mga katropa, nalikawan natin ang aksidente nga nagalunta. Oh, so amo ni ha. Kamu dira mga katropa hindi magpa-adventurar nga mabal kamo nga okay lang kuno kaya kuno ya. Pero eventually gre mga sitwasyon katulad sini kan spark up. Ain't no time kung wala man sa wala naton ma-expectaran nga mga parahon. Okay? So halong ha. Halong mga katropa hindi gid mag pa-adventurar nga kunara na nga aton nga kapin pa kumay ara nakita sa maintain nga mga bulong sa aton nga ano sa high blood. Ah, imnon tagid adlaw-adlaw, hindi ta magsaligid, ah. Kagsasiling panahon mga katropa, inom damo tubi. Sa mga ginahimo naton ga-exert kita effort, especially sa mga hard labor bala. Ang aton pira ka mga kuturan nagapatial sa init, construction, no? So tubig lang permi. Dugangan ta inom ta sang tubig katropa. Okay ta oras, ako na ma-commercial ta na ya, no? Balikan ta mga latest development update mga byan sa aton pagpangaragad diri sa Bullseye. Angot sa mga nagaluntad sa palibot naton pagkatapos gid lamang sang mga pahanumdum.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa adlaw-adlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Balansing nga mga komentaryo.
9: Further,
10: nga nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Wala kita mga katropa sa pabarag naton diri sa aton para tuntunan sa Bullseye Morning ha. Sa mga katropa naton morning ha, amay aga. Lloyd Dovales, nagkapangunag sa ako. Salamat kita sa kay Jessica Gonzalez, all members of class naton. At sa kay Ramil Mamilya, sa Makagahay, dito sa barangay Makagahay, giri, no? Moises Padilla. Ang mga, ano, mga tulak. Mga tropa, pepsta nga nagapulo pa nga. Pinala sa work, no? Morning, ha? Salamat kita. Ano ganit tawag na? Marilyn Villar Hakolbe, may aga. Ma'am din ka mo, ma'am. Oo, sa din ni Dampi. Oh, salamat gida sa pag-upod sa atong palatuntunan. Lilia Lobrado, happy weekend, ma'am. Kumusta ang presyo na ida sa ano? Sang petrolyo, sang gasol, sang gasolina kag diesel. gina-update ni Permino, ma'am Lilia mo, no? Nag-hatag permi update sa presyo blas ang Marigana, sang gasolina kag diesel. Diba, yung mga katropa, no? Kabay pa nga next week, why pa subong tinimok-timok ko kung pilang inubo, basi magsaka naman. Basi magsaka naman next week, katropa. Kabay pa magdubo lang, no? Kay para may ara sa mga good vibes, wala? Nga, matabo mga katropa sa aton, mga baltoy. Daw nagdubo-nubo, ha? Gahambal ka, daw ma-okay goro niya, no? Daw positive ka na bla nga posible nga mag-okay nga aton nga mga ano panahon sa presyuanay sang petrolyo katropa, no? Oras naton 7:44 na sa pagpangalagad ta katropa. Check on ta ang pinakamalatest update naton sa aton nga patrol. This time may ara sang natabo nga nahulog kuno sa isa ka roro vessel diri sa Halin Iloilo pakadto Bacolod ni mga katropa, no? 25 anyos nga babae ginaligar nga nalulo nahulog sa roro. Check on ang pinaka latest update development sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos na noon tabo man nga nahulog sa o kung naglumpat sa, no? Check on tabi. We have katropang Franz Andrew Burgos sa aton nga linya mga katropa. Katropang Franz, may aga?
1: Yes, katropang Erwin, daw nangin istable naman yung kanong kondisyon.
0: Oo.
1: Sang sining 25 anyos na babae na ginaligar, nahulog sa isa ni Karoro Vessel.
0: Oo.
1: Na gikan sa Dumangas Port at padulong na ni katropang Erwin rin mismo sa Bredco Port sa syudad sang Bacolod kahapon sang Udto.
0: Oo.
1: Nang din padulungan ta ni ang Philippine Coast Guard, Northern Negros Occidental Katropa Erwin nga nga station diri.
0: Oho.
1: Sa pagpanguna madura sa karon ni Commander Artzel Anakan.
0: Oho.
1: Ang acting station commander sa PCG Northern Negros. So Katropa Erwin diri nato natukiban nga ang ini nga babae. From Iloilo. Mapauli na di siya gali sa isna sa Negros. Kay ang ining babae nga ni from Bago City ni Katropa Erwin. So sa information nga na-receive initially sa Philippine Coast Guard, ang ining nga babae ang nagatrabaho gali ko ng Katropa Erwin dito sa Iloilo. So mapauli na di siya. Pero galing hindi na nila masiling kung aksidente ang natabo o kung hugod Katropa Erwin.
0: Nga naglumpat?
1: Oo, hindi pa na nila mahambal kung nahulog ni o kung naglumpat. Kay sandig sa payag rin ni Commander Anakan, nga siya lang nagaling ko ng Katropa Erwin, nag-aisang doon na nagbiyahe. Papauli rin siya sa Negros Occidental. Pero galing sa isang kututo, halin na kuno sa may pantalan sa Dumangas, ang distansya Katropa Erwin, around 4 nautical miles away from the port. May nakabaton sila sa report na may man overboard. So, okay. Tingin na ito, Katropa Erwin, ilang agin blantaw. Sa dito, gali nakita. Nga isa kababayi, ang ara sa kalalaurana. Kung sa nahulog sa, alas yan din, nahulog din sa Roro. So, tingin na ito, Katropa Erwin, agin balikan ko noon ang Roro, nagliso ni.
0: Oo.
1: Pabalik ko sa diin tong ba ang babae nga nagapaw-pautaw sa baybay.
0: Oho, oho.
1: Pigil ngayon man ni siya, Katropa Erwin, nga giningagaw.
0: Oho.
1: Mayo lang kay pina, ano siya?
0: Oho.
1: Katinguan nga maluwas pala. Kag nakuha isa katapawin sa tubig. Kasi oh. Nainingagin padulong sa organ dala dito sa hospital man sa Iloilo.
0: Uh-huh.
1: So, tiyan mo pa rin sa karoon ang ilang ginahibalo pa. Kaya ang uh-huh. ipamangkot ang magaling kung sabihin siya sa syudad ng Bago, nag-a-star eh.
0: Taga-Bago?
1: Taga-Bago na eh. Oo, babae.
0: Oho.
1: Uh-huh. So, tiwala lang din nila na specify kung sabihin.
0: Oo. Uh-huh.
1: Akatropa Irving.
0: Uh-huh.
1: Sa Bago. But, residente niya siya sa Bago City, no? 25 years old na babae.
0: Uh-huh.
1: And, under investigation pa ni kahit yung ginabulong pa ng babae sa ospital ka ito sa Irving, kaya bakit nila kung dumay, ano ba lang, kung dumay under pa siya observation, kasi nila kung may problema, eh,
0: oo.
1: Kahit nakabalo, kasi kung ano pa ginabing mga instances or circumstances ka ito sa Irving, nga na gluntad ang ining nahitabo,
0: dito
1: sa may pantalan sa dumanggas.
0: Oo.
1: So, sa karo ka ito sa Irving, gambo lang mali ang ginatag sa ato initially nga information ni Commander Anakan, what's na tabo rin nga insidente dito at Dumanggas Port, Katropa Irving.
0: Oho, grabe ba? Pero why pa ma-determine kung naglumpat gid man sa Katropang France?
1: Correct na.
0: Oh.
1: Kaya hindi man sila ganito Katropa Irving na paano. Kaya so far, gahulat sila kung may mandate na sa ilang higher office na makapagigangot sa babae ito.
0: Oho, oho.
1: O, para mabalaan dito kung ano ang kabandanan.
0: Oho.
1: Kung siya mismo nahulog.
0: Oo, para
1: kung hugod.
0: Para ma
1: naglumpat dito ka sa Farwin.
0: Oo, para kung ano man nga estado ni, o kung naglumpat gid man sa ma council bla, ma tagaan bulig. Dayon, okay budlay man iba, bas may mga problema bla ka Turpang France kay hindi ta madala kung kisa. Pero di ang paglumpat siya ni, layo-layo na sa pantalan gali.
1: Oo, ang distance siya 4 nautical miles na ka Turpang Irving.
0: Bow.
1: Eh, may pila naguro ka, ano na. Ito, layo-layo naguro.
0: Pero kita ko rin sa video, katropang France. Why is it galang, uy?
1: Kapauta-utaw lang
0: sa ganito. Lang sa floating lang,
1: kung why ito sa nanidali ko, posible niya siya, ma-discuss siya gito.
0: Oo. Ngayon lang, hindi muna ka baskog lang, balod bla?
1: Oo. Kaya manisubo ka tropa Irwin ka, ano sila, ga-investigate man sila.
0: Oo.
1: Kaya ti, ga-delikado, ngining mga buluhaton bala, no? Ga maka-apekto niya sa iban ng mga pasahero, maka-perwisyo, bla Katropa Irwin, kay ti bangod niya ang gabiyahe ng gabiyahe na ang barko, tapos ay gumuraon, may malumpat, tagali, upon may matabungo muna ang mga bagay, grasang pang nagabiyahe na ang inabing sakayang pandagat.
0: Oo.
1: O, padulong sa yan nga destinasyon.
0: Oho.
1: Isa ni sa mga bagay nga kung ano matabutok. Isa lang ito na nasang
0: correct. O, sa mga
1: sa company nga na Katropa Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Na to mention lang, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ni siya nga roro.
0: Oo.
1: Pag-sikat ni siya nga roro, Katropa Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Di may ang maginasakyan na gani.
0: Oo.
1: May pangalan nga Star.
0: Oo.
1: O, tapos may pangalan ni nga isa yan nga kadungan man may munte ni. Muna yung mga vessel, dira. Which is prote, ang isa ni, ang natabuhan ni Katropang Irwin na muling may munte, kuno mo.
0: Oo, may lang, o isang cut ba, kay kung natabu, ni nabayaan, ganyan.
1: Oo, magane na. Sige, may nakami nakatalupangod, wala, kasi siguro may mga pasiro, gidi, udto mo. Kasi sa pa Katropang Irwin, di may lang, kay hindi man bala tama, kabalo na maybay.
0: Oo.
1: Doli na man na.
0: Oo. Gapauta-utaw lang sa ho?
1: Gapauta-utaw lang. Sati may nag-report ka nito sa Coast Guard niya, man overboard.
0: Oo.
1: Uh-huh. Magsiling kita man overboard, aray sa, no, nahulog.
0: Oo.
1: Sati mo to dayon, kasi Farwin ang ilaning gin, ilan tao. Kasi with the help man sang vessel, allegedly, naging balikan din sang vessel eh. Pila pa na daan kami no, tapos antes na mag-iliso lang siya.
0: Oo, hindi na.
1: Kaya, Farwin, bisan pa kaya na ganing makina, nagasigi na siga po na cut mo.
0: Gani, oo. Huwag na i-prino? Kaya
1: na lang naapukan sang vessel yun eh, sang roro yun eh, antes nga nakaliso, Katropa Farwin. Hindi niya sila nga pre sa mga salakyan, nga di ba niya bila yung kumaliko-kaliko sa maliko po bila tayo.
0: Oo, prino ka da yun?
1: Prino ka na yun. Pero yeah, bisang patayin lang yung makina yan, since ganyan magduka ni eh.
0: Oo.
1: Kitalagan pa mo.
0: Ang gina.
1: O layo pa lang yan sa pantalan niya, patayin na ng makina yan.
0: Oo.
1: Oo. Padalaga, doon na lang na siya Katropa Irwin sa makalabot o sa makadungka sa pantalan.
0: Gani?
1: Para makadungka ni siya Katropa Irwin, no?
0: Aha.
1: So, dako ni sinaan niya sa isang sakayang pandagat, which is team.
0: Uh-huh.
1: Hindi man dali-dali niyong pag-maneuver, sinin niya gilin mo mga lubako uh-huh. ni isang
0: bakotong
1: niya ng pwesto, komposisyon niya, uh-huh. para makabalik ko katropa Irwin. Ba't nagkili?
0: Oo.
1: Uh-huh. Sara naman si Stabling na kondisyon ng ininga 25 years old na babae. Kaya mga Irwin, may interview ito na.
0: Oo. Uh-huh.
1: With Commander Archel Anakan,
0: mm-hmm.
1: ang acting station commander mm-hmm. ng Philippine Coast Guard, Northern and Cross Occidental.
2: Initial report naman sir na nakuha sa Pumangas. Pasayro ni sir Pumangas. Nasakay siya sa Roro vessel na matinig po si Tingay.
3: Oo.
2: At sir, ang incident sir nakapos ang mga 27 sa
0: so, Apple. Very dramatic.
2: Sa sir, mga 4 nautical miles from Dubangga City.
3: Okay.
2: So, nang muna sir, may incident na maneuver board.
3: Okay.
2: Then, eventually, sir, na rescue man sa isang barko.
3: Oo.
2: Pag-alit na nagpag-alit na sa Dubangga para dito ano yung ano sir, ang board dun sir.
3: Okay.
2: Based dun sa investigation sir, na babae rin sa 25 years old.
3: Oo. The reason ay gross bago, no?
2: Mm. Yes, sir.
3: Taga bago. Okay, sir. Balihalin siya sa dito, sa Iloilo.
0: Oo.
3: Mapauli. Di siya tani, dire?
0: Oo,
2: sir.
3: Bali, sir, ng... Ano ni sir? Naglumpat kit siya, sir, sa inyong paglantaw?
2: Hindi, wala pa sir, hindi na-determine sir kung naglumpat o nahuli.
3: Okay. Pero kamustang status eh, sir?
2: Based din sa information naman sir, stable naman sir sa one hospital.
3: Dito sa...
2: Hospital.
3: Dito sa Iloilo?
2: Yes, sir.
3: Dito lang siya, okay. So, bali sir, ng, are you planning man nga istorya ho to siya? Sir, ano to ay ang rason kung muto na tabo? May...
2: So far, sir, wala pa naman investment sa amin sa problem. Kapalit okay. Kayo, sir.
3: Yes, sir.
2: Pero, based sa ano, sir, nag-ilan yung family.
3: Okay, so na-istorya naman ng family, ha?
2: Yes, sir.
3: Okay, sir. Nang, sir, anakan, basi may, ano, kalumbala, sir, may panumdum, kalumbala, sir, especially sa mga pasayro, tabala. Todo, aksidente man ina, o kung hungod man, sir, anakan, nga, which is the, maka- cause pag it's ang any problem especially sa ibang pagiging mga pasayro and also sa kaugalingan man nila, sir.
2: Ang amon lang sa panundong sir is ito sir ang first and foremost sa mga crew ng barko na mag-vigilant sila.
3: Oo.
2: Sa mga nakasakay sa atin kita naman nila na at the same time yung lahat ng pasayro natin is kung yung incident na transfer sa barko ay dito siya sa crew. Kaya mag-gratio siya sa nirespose guard na state na ito okay. Nasa gear pa lang yung,
0: mm-hmm.
2: yung incident or ay about to happen. Kasi naman usual na na-move doon sa mga tao. Either, ano mo yun sir, especially mga illegal activity.
3: Okay. Yes, sir.
2: I-report dahil sa coast guard. Kasi sa mga appear natin may mga nakapaskill na sir na mga carefully nag-report sa reporting system sa Coast Guard. Na-scan na nila yung QR code.
3: Okay.
2: Report sila yung time.
3: Yes, sir.
1: Pero pa Harvey, no? Si Commander Archel Anakan.
0: Oo.
1: Ang aking station commander sa PCG Northern Negros.
0: Oo. Maghambal kita man overboard may nahulog nga tao or pa... Muna, no? No call ni siya sa do SOP ni siya sa SOLAS, no?
1: Para sa to Marine will be. Amo na yung serve sa Marine pala.
0: No, sa mga ano.
1: Oo.
0: Oh, ako katropang Franjo, di ko mapakalibla. Why did siya nagigyugi huya ho?
1: Tao
0: lang siya.
1: Okay, sige. Kasi kung ako sa Carmen, sang bata na kapalo sa lakas at inter kasi ng babae.
0: Ay.
1: Kasi ba siguro pagkahulog, may mga may mga thoughts na lang ang nagsunod sa ulo, ya. Yeah.
0: Gani.
1: Kaya kasi talaga, wrong decision, eh. Or,
0: oo.
1: Dadawa siya kung ano himuon niya. Wala sa may memo dati. Hindi na sa mga ano karoon ba. Eh, siyaran sa kalalauran siya, Prof. Irwin.
0: Oo.
1: Kumailang ay nabalikan pa siya, eh, no?
0: Oo. A second life na niyo. Pasalamat ka dahil kung nagpamati ka man. Ganduha na niyo mo ang kabuhi. Hindi mo pag-ilustay kabuhi mo. Kung may mga problema agad man. Pero kung aksidente sa katropang France, kabay pa nga makahimo naman kita precaution sa mga vessels na to na.
1: Correct na. Tapos ganyan kita for no? Kapila naman talaga na makasakay sa mga release-release. Pag look ko na ganyan magkabuyang boy bala.
0: Oo, ako ganyan. Nadukan mo ko
1: na. Pasoy na lang sa sulod ko ngayon yung bangko. Yan yung pigaan na lang sa log mo.
0: Oo, pagkatapos kapag kita, pag nasa tungkuhan nga, pagkakita mo sa dalong bla, may ara, life jacket bla. Oo.
1: Gina- para, wait naman na gina, para bay, no? Para oh. Kaso, blako na maglatabo. May kabutuan ka na yun.
0: Kabudlay dahan nga. Kabudlay dahan ka, tropang France. Hindi kita kabalo maglangoy dahan. Madagdag din niya muna yung koron niyo.
1: Pwente yung mga nagaling ka, tropang Rain, no?
0: Oo.
1: Samo na ng mga sitwasyon din at inanglan pag iniasang, especially yung shipping lines, bin, no? Sanari man, shores, kinanglan, gid ina. Kasi, hindi ko show malang na to ng ina ka tropa Irwin, pero galing ang dapat na yung priority is ang ano eh, ang safety.
0: Safety.
1: Sa mga pasahero ka tropa Irwin, no? Which is, mong ginanda mo, no?
0: Oo.
1: Pareto mo nagligal yung tabo ba sa may basilan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya malang si mga galit, hindi nga, ano to, overloaded.
0: Overloaded.
1: Oo. Hindi na itong balance, ano itong plano, hindi nag-post ito sa pinaka-individual yung nakatay. So, pamunang white man ginapangabay kita Farwin ng mga kapungin ng mga insidente.
0: Oo.
1: Rino sa aton kay si ang isa na sa mga importante din niya inidumdumol, amungin na ito Farwin ang safety mo.
0: Oo. Pero amunang mga katropa,
1: sumalakay.
0: Oo. Katropang France, this is an isolated cases. Ganyan kakaluntad sa mga ro-ro vessels na ito. Hindi niya pero may nagkakatabo. So, hindi ka madukan nga magbiyaya.
1: Oo, correct na. No? So, si Katofarwin, ang sabay naman niya sa sinin na babae. So, ginapakabay naman niya. Pramabuyala mo ng mga muling mga shipping lines. Wala na yung tigi. Kasi ginakuhaan mo nila kay ganyan nga kung anong maakon na himuon sa Katofarwin ng Ibayo. Kakatabo na yun. Siyempre, ang mga shipping lines, makapintuhan man. Kaya di ba, siya lang mapintuhan sa iban. Kasi naman si accidente.
0: Oo.
1: Kali ka sa Farbin, may personal niya nga tinutuyo. So, mo lang ginan na, no?
0: Oo.
1: Pakamuyuhan ka na lang ang ining ng mga individual. No, which is, yung mga struggle, good, sa ilang pagpangabuhi. So, sa ilan yung, naman, no? Yung nabalitago ni Farbin, kung natin, may mga bagay, yung mga kakatabukan sa karon.
0: Oo. Ahay, sige na nga, tanaw-tanik ka kung ano, Gidman, kabay pa, nagpamuyo lang tas ang, pag-stablis ang bata, ano eh, tapos makabalik na sa siya pagpangabuhi ka, tropong France.
1: Mo ganyan kita sa Irving. So, well, tayo mo ng investigation so far sa FCG Northern Negros and, Dapati ba ito nga, itabli naman itong kondisyon sa sining 25 years old. Sa tropong Irving, dugang ko na lang ginibala kay, ang aton ring police regional office Negros Island Region sa tropang Irwin may ano kita may bago kita ring may bago kita kung OIC si ang nag katropang Irwin si ang nagbulos dire kasi Sakay Police Brigadier General Arnold Tamas Ibay nakatropang Irwin, no? Ginbuslan siya ni Police Brigadier General Cardinio.
0: Mm-hmm.
1: Ang muna nagbulos sa iya, effective today, May 8 katropang Irwin.
0: Pro-NIR?
1: So, yes, bago nga, makabing na, so, Regional Director katropang Irwin. But, sa iya nga sato sa karon, officer in charge pa, ay hindi pa may full-fledged pang regional director kay Tropa Irwin, but siya ni Anay ang nagtalos sa kay Police Brigadier General Arnold Tamas Ibay kay Tropa Irwin.
0: Tilibot-libot mo lang ni ila ka Tropang France, ha?
1: Arnold, na si Police Brigadier General Ibay, abo pa lang ka Tropa Irwin, wala lang pa na-disclose ako kung sabihin ko siya igahamtang.
0: Oo.
1: But under siguro si Japon sa region.
0: Mm-hmm.
1: Katropang Irwin.
0: Oo.
1: So, katapawi na mo rin ang street natin, direct sa patrol, kahit sa liwa, sinisikat ro pang kwan sa purpose, pero mga bukol-bukol sa lawas pag tumor sa Santo Pasco. Sa nag-aukin ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports Franca Diretso Bullseye.
0: Salamat kay Katropang Franz sa mga latest balita, mga impormasyon nga nabato natin diri sa aton nga programa. Wait na kabalo kung aksidente gid man to o kung hungod